0: because our culture is cool.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning! It's a Thursday at ito po muli ang ating headline sports dito lamang sa DCSR Sports Radio 918. Ano, nagkakaugnayan tayo, no? It's a Thursday, karamihan, walang pasok, pero may pasok kami dito sa ating Presidential Broadcasting Service, lalo na sa sports radio. Hindi natutulog ang sports. Hindi nagpapahinga ang sports. Parang si Alex Ayala. Maya-maya, di ba, team? Anytime, all set for the start of the campaign of Alexandra Alex Ayala. Ang ating world number 20. Ito ay sa National Bank Open, Canada Open sa Toronto. Against Alicia Parks ng USA. Tinitingnan ko doon mismo sa live scoring, wala pa, about to start, 8:10 in the morning. Para po yan sa, she takes a bye. Tapos, after this win, syempre, round 3 na. Samantala, ang bumabanderang balita ay si Chesca Centeno. Sa larangan ng billiards, pasok na si Chesca Centeno sa finals ng WPA World Women's Tenball Championships. Ginaganap po yan sa Rome, Italy. Kanya makakalaban isang Russian, si Amit, na eliminated sa quarterfinals of this WPA competition. Ibig sabihin, Centeno is aiming to become the very first pool player to win the WPA World Tenball for women 3 times. Mamayang hapon, mamayang gabi ang finale. Samantala, billiards pa rin Carlo Biado, ganun din si AJ Manas, samahan pa nina Roberto Gomez and itong si Roland Garcia. Nakadalawang panalo na dito sa ginaganap na World 9 Ball Tour Florida Open. Ang alam ko halos pasok na sila sa knockout round kasi seemingly this is a 256-man field. Last 128, ika nga ay sigurado na doon. Pero yung iba nasa loser's bracket, including Jeff De Luna. 6 lang na mga Filipino ang lumalahok dito. Samantala, balikan lang ulit natin pala si Alex Ayala. Yung top 8 ranking, okay, kahapon di natin masyado nabusisi yung interview natin kay Coach Carl Santa Maria. Sabi ni nga pala ni Coach Carl, top 8 ranking within this season, ha, possible para kay Alex Ayala. Mamaya pagkwentuhan din natin yan. Ipaliwanag natin bakit nga ba. Kasi sa dinami-dami ng info kahapon na na-share ni Coach Carl, hindi natin masyado nabigyan to ng highlight. Samantala, kung cycling ang pag-uusapan, actually dalawa ngayon ang cycling na tinututukan natin. Ang pinakamalaki ay si Patrick Ku. Yes, si Patrick Ku, ayan, nasa Thailand for this Asian BMX Cycling Championships. Thank you so much kay Coach Frederick Farr sa kanya itong mga photos na ito na ibinibigay namin at aming sinishare sa inyo. Today is the competition until tomorrow. Okay, this is a 2-day BMX Asian Championships. Maganda itong paghanda ni Ku para sa paparating na Asian Games kung saan siya naman din po ang defending bronze medalist. Pag dito naman sa Asian Championships, siya rin ang defending bronze medalist. The past 2 editions parating hanggang bronze is si Patrick Ku. Samantala, kung babalikan natin ulit yung tennis, dahil both men and women nandiyan nga sa Canada, yung isa nasa Toronto, the women, and nasa Montreal naman yung men. Sa women, Jessica Pegula needed 3 sets para makaabante sa third round. Tapos ito namang sa ATP, sa mga kalalakihan, it was Greek Spor who shocked world number 2, Alexander Zverev. Okay, para sa ATP Montreal, both competitions are 1,000 tournament. 1,000 tour level tournament. At sa cycling, women's cycling, Demi Vollering, nanalo dun sa stage number 5 at medyo lumalapit sa overall leader na si Ruser. Ito ay sa ginaganap na Tour de France Femme. Okay, yung Tour de France for women. Okay, yan yung namang nangyayari, ano, dahil matagal nang natapos yung ano yung para sa men, kaya Tour de France for women or for female riders. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samot-saring balita. By the way, nagbukas na yung aerobics, Asian aerobics dyan sa Tagaytay. The 10th Aero Gymnastics Asian Championships presented by Philippine Sports Commission. At syempre, nagpapasalamat ang Tagaytay for this one. Abangan po natin yan today. Surely today is full blast action na. Hoping na ang Pilipinas makapanalo din at makasungkit ng medalya in this Continental Championships. Okay, so Judith Keringal po, kasama ko si Team Tapales, si Suzanne, si Nida, and of course, ang Malolos Transmitter. By the way, abangan nyo, magiging special natin ang mga tampok sa ating Star of Yesteryears. Diba, kahapon, team, nakaugnay namin, nabisita namin yung ating Asian Games 1970. May solo siya, diba? Gold medalist. Ayan, yan. Siya si Sir. Okay, si Sir Ricardo Fortaleza, 1970 Asian Games gold medalist, the lone Filipino or the lone gold medalist for Team Philippines in that edition of 1970 Asian Games, a former Asian youth champion, and of course, Olympian sa Munich, Germany, 1972. Siya po yung magiging special namin na tampok sa ating Star of Yesteryears. I think not this week, but probably by next week para maisingit natin lahat ng kanyang mga photos. Tapos may special din po kami about him. Kasi minsan-minsan lang tayo no, na bumibisita sa ano sa bahay ng isang tampok para sa ating Star of Yesteryears. Minabuti natin na magkawanan na rin tayo ng special story about him, probably in our reels. Kaya lang habang nire-recover pa namin ang ating original na sports radio, diba? Facebook. So anyway, tis-tis lang tayo at syaga lang tayo. Kindly bear with us. Kami ay nasa Judith Keringal. Facebook muna page ngayon, pero ganun pa rin naman lahat ng mga programa namin dito, lahat po yan para lang sa sports, para bigay serbisyo sa ating Philippine sports at magbigay serbisyo sa ating mga Pilipinong atleta, di ba? So sana magkakasama tayo. Kung sa Facebook, nasa Judith Keringal pansamantala ang DCSR Sports Radio, sa ating PBS receiver, definitely andun pa rin at pwede nyong i-click ang ating icon, ang ating logo, Sports Radio. That's Presidential Broadcasting Service receiver. You can download it sa App Store o kaya naman sa Google Play para marami tayong nagkukwentuhan, nagkakabalitaan, nagkakarinigan. Diba? So, and of course, 918 kHz sa ating AM band. Okay, first time out natin for today in Thursday's edition of the program. Then, babalik po tayo sa detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Ang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot.
3: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 8:16. Tuloy-tuloy po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Puntahan muna natin si Alex Iyala. Okay? At ang pag-umpisa nga ng aksyon dito sa National Bank Open in Toronto. So si Alicia Parks, wala pang score. So namove ito to 8:20. Diba? 8:20 in this NBO in Canada. So si Alex ay world number 20. Anong seeding niya dito? Seeded number, ranking lang naman tinting niya, number 25. Okay, so na-delay yung first match prior to the match of Alex Iyala. Kaya ano tayo? Kaya ihintay natin yung late start of her game. So this is another campaign after that triumphant WTA competition for Alex. And then, hoping for the best. May mga ilang photos tayo ng mga kaibigan nakita, the practice session, and of course, yung time ulit with her followers dyan sa Canada. Okay, napakarami pa rin Pilipino. And of course, the news from the tournament director na sinabi nga na kailangang ilipat talaga. Supposedly, hindi siya sa center court of the competition, but kailangang ilipat because of the more than 5,000 ticket holders for Alex Iyala's opening match in this Canada Open. So, hoping for a big win also, and she will proceed to the next and next, okay, until the finals again of this competition. Pwede ba nating balikan kahapon pala, team? Naisip ko lang si Coach Carl Santamaria during our roundup, nahimay natin kasi yung interview. So kumuha kami ng dalawa na talagang catchy na mga statements from a former coach, diba, of Alex, the one who in a way guided Alex during her formative years sa larangan nga ng tennis, si Coach Carl Santamaria. So, hinimay-himay natin yung aming kwentuhan. At isa sa mga na nakuha ko doon as far as the projection for Alex's career is concerned, ayun na nga, pwede palang makarating sa top 8 kasi wala namang imposible kasi big win in a 1,000, talagang you will leap, you will really climb the ladder, ika nga, as far as WTA Women's Tennis Association World Ranking is concerned. And that's what she did after that Miami, diba? Ilang jump ang kanyang ginawa. So if and when just a good performance by just making it to the quarters or the semis or to the second week of a major, which is the US Open, talagang ganun na nga, malaki nga ang mga posibilidad. Pero syempre, from the expert himself na nakakakilala kay Alex Iyala, ang kukuhanin natin na pahayag. So, papakinggan natin si Coach Carl Santamaria on that particular projection before the year ends for our tennis star Alex Iyala.
4: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Pa yung potential niya to even go higher if she does really well here in Toronto and in Cincinnati, which are both Masters 1000, tapos of course the US Open. So I read somewhere na sa race to the WTA finals, she's number 17 na yata. The top 8 at the end of the season will make the WTA finals. So ang puntos noon nung top 8 na yon is the same as the Grand Slams. So if makasali pa siya doon, talagang masesement yung spot niya at she can, you know, possibly be inside the top 10. Hindi na malayo masyadong pangarap yun. Oh. It's within reach that she can get inside the top 8 at the end of the year. I know she wants to play the 2028 Olympics. So, kasi the winner of the Asian Games will get an automatic slot into the Olympics. But given na she's in the top 20 also, I think it's pretty much a lock na she will get in. If she wins the Asian Games, then it is a guarantee that she will get a spot in the Olympics. And alam ko, napakalaking pangarap yan ni Alex na makapaglaro sa Olympics.
0: There you have it, Coach Carl Santamaria on his projection about Alex Ayala's improvement in the ranking and likewise that big dream of making it to the Olympic Games. So yun na nga, napakalaki talaga ng potential for Alex na kumbaga isimento pa yung kanyang status na meron na ngayon ha sa world tennis, sa women's world tennis dahil nga po dito sa kanyang mga nagiging performance the past days, the past weeks, upset here, upset there, di ba? So, sabi nga, number 20 ngayon, tapos kinukwento-kwento niya, wala naman siyang kailangang i-depensa ng mga points dito sa mga sasalihan niya, especially the Cincinnati and this Toronto Boat 1000 tournament, di ba? Masters tournaments yan for women. Tapos sa US Open, hanggang second round lang siya ng US Open. So, yun ang points na kailangan niyang i-depensa. Kung yun naman kanyang Guadalajara, Mexico title ang ating titingnan, it's a 1-2-5, tama si coach. Doble, triple pa niya na nakuha na o na-depensa yung title because there were 500 points, di ba, claimed at that WTA 500 mobile.

0: And also, one thing na nakita natin, na-realize natin kahapon, na bago na rin ang US Open. Diba? Itong US Open, the last major, the last Grand Slam for the year, may bago na rin setup, especially in the mixed doubles. Diba? Kaya pala sabi ko, lahat maglalaro ng mixed doubles. Ano ba yan? Exhibition ba yan? So, all the stars, all those high ranking netters are in the mixed doubles. Binago ng US Open yung kanilang format for the mixed doubles. Tapos ginawa nila yung mixed doubles ng US Open during the qualifying week. So before the tournament proper, before the main draw of the singles, lalaruin na yung US Open mixed doubles wherein Aryna Sabalenka and Novak Djokovic are partners, diba? And Alex Ayala and Felix Auger-Aliassime ang magkatuwang din, diba? Pinili yon. I think hindi naman pwede silang through the ranking, ano? So I'm sure they were chosen, I don't know, kung as wild card of the US Open mixed doubles because, you know, of their popularity, definitely mataas ang ranking ni Felix Aliassime as compared to Alex, but Alex now is number 20. Po, parang ang galing ng projection talaga ng US Open, ha? Naaangat si Alex. That's why nagkaroon na sila ng ganung tandem. Talagang star-studded field yung mixed doubles of the US Open. So nagbabago ang mga format of the competition. So dun ko din lang yun na nalaman kay coach Carl na ganun na pala, no, binago na talaga. But and then of course yung mga exhibition matches pa ni Alex. So that's it. So we hope na everything will go well for Alex Ayala. Sunod-sunod na competition. Sana yung kanyang physical condition will be okay talaga. Alagaan talaga yan ng Rafa Nadal Academy team niya. And she will really bank on that DC Open victory para mas mataas pa na ranking. And yun na nga, top 8. And makalaro siya sa WTA finale. The WTA finale will be in Indian Wells. Okay, Indian Wells na ngayon. Diba dati, ang alam ko sa Italy, pati ngayon sa men. But this time, the women will be in Italy, in the US. Last time sa Middle East pala yung finale nila. Maraming pagkakataon sunod taon na dyan ginanap. But this time around, it's gonna be in the US, the WTA finals or finale exclusive for the top 8 in singles and also the top 8 in doubles. Okay, so wala pa, no? Dahil sabi mo nga, team, ay na-extend yung isa pang match. As of now, it is set at 8:40, the match between Ayala and itong si Parks. Bago tayo mag-commercial, ay muli nating ulitin ano bang expectation natin dito. Minsan nang tinalo ni Parks si Alex Ayala dun sa una nilang sagupaan. Okay, pero syempre lahat yan erase na. Ang importante yung ngayon, ang condition, ang improvement na meron ang si Alex Ayala for this one, before this one, ano, before this round 2 match at the Canadian Open. Okay, so tingnan natin ang record ni Alex. Okay, so seeded number 25 si Alex, pero world number 20 siya sa ranking. Number 71 si Alicia Parks, American po yan. Okay, so sila ay unang nagharap. Okay, una sila nagharap, natalo si Alex dito kay Alicia. Okay, and then ang isa pa pala na abangan natin in this Open ay yung kanilang tandem. Kung hindi na nasunod o natuloy sa DC Open, Ayala-Venus-Williams pairing, ay dito, mangyayari na. Okay, nakaset na yan. So, nakaset na ang tandem ni Ayala at ni Venus-Williams dito sa WTA 1000 tournament na ito. Very nice naman, ano. Okay, so, 3 sets pala yung unang laban ni Parks at saka ni Ayala. Okay, yan ay sa Australian Open. Okay, doon sa opening round ng Australian Open early this year. Okay, but iba na yung condition, iba na yung confidence level and everything about Alex. Napakalaking improvement, ano, the past months, especially the past weeks. Okay, it's 8:33. Partner Nida, Partner Zuzane, time out tayo and then we'll have more of the program, Headline Sports.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news
8: ang
7: o mali
8: at fake news. Tinatakot ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back. It's 8:36 in the morning. Sino ba pupuntahan muna natin? Okay, nagtitext ako sa ating coach na si Frederick Farr para sa Asian BMX Championships. Ito ay ginaganap sa Nilay, Malaysia. Okay, so dyan nga po kalahok si Patrick Koo, ang ating Asian Games bronze medalist. At reigning bronze medalist din itong Asian Championships. 2 beses na actually. Simula yung sa Tagaytay for that qualifying tournament. Noon na karang Olympics, tapos nung nangyari sa Thailand last year, tapos ito, okay, etong taon na ito. So that was 2024, 2025, yan, si Coach Frederick Farr, si Patrick Koo, at si Ninyo Iday, okay, at may isang taga-Thailand, I just don't know kung yun si Prasert, okay, kasi kaibigan na nila itong mga kalaban eh, si Comet Prasert. So yan po yung UCI Asian BMX Cycling Championships, dito nga yan, sa Thailand. So si Patrick Koo ay kumbaga magkakaroon ng chance to gauge, okay, to scout his rivals. Syempre si Comet pa rin yan, Comet Sokprasert, okay. Tapos yung mga taga Japan at taga China. Japanese is the Asian Games champion. Pero malalakas din yung mga Chinese according to Oscar Boying Rodriguez, ang ating Philcycling BMX Commission, ano yan, BMX Commission, ano siya, chairman. So, I think today, may mga races na definitely, andyan yung mga heats muna. Kaya yung Moto 1, Moto 2, tapos magkakaroon ng ranking, para syempre yan sa assignment, hindi lane assignment ang tawag dun eh. Ano ko, nakakalimutan ko yung mga terms na ginagamit natin sa BMX. Anyway, Basta hindi siya tinatawag na hits kundi Moto 1, Moto 2, Moto 3, tapos yung mga lane assignments nga yan para malaman kung saan ilalagay yung particular rider. Bakit dalawa pa rin ang kasama na sa Pilipinas? Bakit hindi kasama si Daniel Caluwag? Alam naman natin, Daniel Caluwag is very much fully occupied, ika nga sa US, pero confirm na si Caluwag will be with Patrick Koo come the Asian Games, diba? Pero dito ang kanyang partner ay si Ninyo Iday. Kailangan na may partner sa BMX kasi nagkakagipitan yan. Kailangan may susuporta sa'yo, diba? Kailangan may magbablock sa'yo. So si Iday, yun ang kanyang role ngayon to support Patrick Koo, diba? Para maging maganda yung kanyang resulta, especially sa eliminations. And if and when, diba, makalusot din si Iday, edi dalawa sila pwedeng lumaro kung Marera come the final, diba? For podium finish of this Asian BMX Racing Championship. So, makikita natin dito kung anong condition meron si Patrick. Patrick has been training in the US noong nakaraang taon. Nasa UCI pa siya sa Switzerland, but I think natapos na halos yung kanyang parang scholarship sort of, diba? Diyan sa Switzerland, sa UCI training center sa Eagle, Switzerland. So, balik na siya sa Amerika. Doon na lang siya nagti-training. And then ngayon, punta na siya dito. I don't know, after the this event ay kung saan siya babalik, pupunta ulit sa US kasi malayo-layo pa naman eh, di ba? Yung Asian Games, yeah, more than a month pa because 43 days to go before the Asian Games. So, after this weekend, meron pang a month. So, mahabang panahon pa yan. We don't know the exact schedule of the BMX. Yan ba sa unang bahagi ng two-week Asian Games? So, but we will confirm this, okay, with our officials. And hoping na bago naman bumalik ng Amerika, ay makausap natin ulit si Patrick Koo. So, abangan natin yan na today. Okay, it's the start of the Asian BMX Championships in Nilay in Malaysia. Napakaganda rin ang kanilang BMX course or track venue dyan sa Malaysia. Okay, so silipin natin ang billiards. Naku, hindi yata ako naka-ano dito, naka... Okay, tingnan natin. Ah, ito. Okay, may sagot na sa akin. Ako. Tingnan ko lang yung schedule, ah. Tama-tama. May sagot sa atin si Frederick Farr, si Coach Frederick Farr ng ating Phil Cycling para makita ko yung schedule. Okay, bilis, ah. I'm sure nandun na sila sa ano, sa course. Okay, thanks po. Tingnan natin. Okay, pasa ko rin sa iyo, Tima. Tingnan natin kung makita ito sa screen. But definitely, this is the schedule. So, August 5, that's yesterday. So, August 6, Thursday, 9 to 11 a.m., riders confirmation, okay, for today, for the championship. Dito, and then 11 to 1, riders confirmation pa rin para dun sa meron pa lang championship, meron challenge. And then, merong team managers meeting pa today. Ah, okay. Tapos, this afternoon pa ang official practice. Okay, official practice mamaya, and then by tomorrow pa, ah, okay. So, tomorrow, Sunday, Friday, and Saturday. And then, yung Friday ay, talaga lang. Okay, semi-final and final sa Saturday. Parang lahat na nakikita ko dito, even tomorrow ay official practice pa, no? And track close for maintenance. Okay, so tingnan natin ha. Tama ba ito? August 6, okay, manager's meeting. Okay, so one day competition lang pala to. Talaga lang, okay. So tama, yes, tama. So one day competition lang pala kapag track. Okay. Saturday pala ang race, okay, ang race, one day race lang, one day lang pala to, no, diretso na, kasi, yeah, understandable kung Asian Championships, tapos alam niyo naman kung bakit ganun, because ang BMX, hindi pa lahat ng bansa, even sa Southeast Asia, naglalaro ng BMX racing, di ba? Kahit sa buong Asia, mangilan-ilan lang na mga bansa ang naglalaro niyan. Kaya limited yung entry, okay, dyan. Kaya one day event lang, dire-diretso. So, ginugugol nila yung 2 days sa practice, official practice. Kasi mahirap yung BMX racing, kita nyo kung gaano kalawak, di ba yung sa Tagaytay, dapat pala napakita ko yung sa Tagaytay before, no? Kung paano yung mga berms, kung paano yung mga roller, paano yung big jump, di ba? Kasi ilang balik yun eh, doon sa BMX track na yan. So, kailangan kabisado ng rider. So, kapag buhos na yung competition, they will start with, nakita ko dito, semifinal ka agad eh. So, limited yung entries. Semifinal, usually semifinal 1, semifinal 2. Tapos, yun na, in the afternoon, it's gonna be the final. So, ganun pala, isang buhusan. Okay, na competition on that particular day, and that would be this Saturday. So, hindi pala today ang first races, instead Saturday. Tomorrow, official practice pa. Ngayon, manager's meeting and official practice this afternoon. Salamat po, Coach Frederick Farr ng ating Philippine team. Diyan nga sa ginaganap na Asian BMX Championships in Malaysia.
3: PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Uy, okay, PSC Hour this coming Friday. That's gonna be tomorrow. Okay, magiging panauhin po natin ay taga Lanao del Norte. Yung kanilang admin. Okay, Lanao del Norte Provincial Administrator na si Lindon Calica. Yung naging pagbisita ng Philippine Sports Commission dyan sa Lanao del Norte. Di ba nakita natin during one edition of the PSC Hour na, o PSCR, yung napakaganda nilang facilities, sports facilities from swimming pool to the oval and to the football field. Pinagmamalaki yan ni Governor Imelda Dimaporo. So, yung kanilang administrator mag-explain sa atin tomorrow na yan kung ano nga bang meron sa Lanao. Mas maganda kasi na kinukwento, di ba, nung ating sports official or nung official from that local government unit at kung ano yung mga nakaschedule na at binabalak nila na i-host. Kaya bukas po sa ating PSC hour ay ating puntahan ang Lanao del Norte. Kaya join us ha, by tomorrow dito pa rin sa Sports Radio. Okay, so we go to billiards. Okay, dahil kanina ito yung pinakamalaki nating news eh. Ang pagpasok sa finals ni Cheska Centeno, ang Sambuanggenya Q Master natin. Cheska Centeno nga, one win away na lang para talagang maging three-time champion of this WPA Women's 10-Ball World Championship. Okay? Ito ay may pangalan ngayon na Banca del Fusino. Yung kasing mga tournament, binibigyan nila ng dagdag na pangalan kasi yun ang main sponsor. So, ganun yung nangyayari ngayon. And this is in Rome, Italy. Cheska Centeno, nanalo laban kay South Korean Seo Soa in 3-0, meaning 3 straight sets. That's 4-0, 4-3, and 4-3. Matagal din yung mga laban by set score. Well, ano nga, kailangan manalo ka. Diba usually yung mga laban lang hanggang 9, unang maka 9. Eh, yung katulad nito, kung 3 sets yan, 4-4-4, so naka 12 ka. 12 game wins ka dito, di ba? So, ganun. Para, ang ano lang sa set scoring, di ba, kung nanalo siya sa una, tapos nakabawi ka sa second, meron pang third, at minsan meron pang shootout, di ba? Ganun lang ang kaanuhan nito. But, very popular format na ito when it comes to 10-ball, ano, itong set scoring. So, matatandaan na si Cheska ay unang nanalo ng World 10-ball noong 2023 and then 2025. Ayan, kaya if and when makuha niya ngayon, back-to-back champion si Cheska Centeno. At kung makuha din niya ngayon, siya lang ang may pinakamaraming World 10-ball crown sa WPA for women. Okay, Cheska Centeno. So, at yan pa, back-to-back title din if and when for Cheska. Hoping for the best for Cheska because a week ago, di ba, siya rin yung nag-champion sa WPA World 8-ball. Okay, siya naman ginanap yan sa Amerika. Okay, sa Wisconsin. Okay. Pareho sila ni Amit na nanggaling doon. So, ang mga kalaban nga niya ay si Pefelofa, Margarita Pefelofa, na tumalo naman sa taga-China, Chin Yu Cho. Okay. Kanina natapos yung laban. Si Amit, ay bago pala yung semifinals na yan, nanalo muna si Centeno kay Japanese Chihiro Kawahara. Okay, ang score, 3-1, ha? 3-1, 4-3, 4-1, natalo ng third set at 3-4. Very close, ha? Yung 3-4 na yun. And 4-0 nung fourth set. Di na pinakawalan ni Centeno para wala ng shoot-off, di ba? Samantalang si Amit naman, natalo si Amit sa quarterfinals, okay? Si Amit, ang two-time champion dito, 2009 and 2011. Si Amit ay natalo yun kay Seo Sowa. Kung nanalo pala si Amit kay Sowa, si Amit at si Centeno maglalaro sa semis, diba? Grabe naman yan. Eh, in the elimination, si Amit beat the Centeno eh. Doon sa elimination. Kaya napunta sa loser's bracket si Centeno. Kinailangan ni Centeno na manalo ng tatlong beses sa loser's bracket. Including, I think, kay Kennedy, kay Hanyu. Mabibigat yung kanyang tinalo doon sa loser's bracket din. Ano. Si Amit naman, natalo doon sa kanyang huling game sa winner's bracket. Kaya bagsak din sa losers, but prevailed in the losers. And then, ayun, nakapasok pa rin dito sa last 16. At nakaabot sa last 4, kaya lang si Sowa ang kanya nakalaban. And it was 4-2, 4-1, 4-3. 0-3 pala set scoring ang nalasap na pagkatalo ni Amit. But of course, wagi pa rin yan. Dahil si Amit, I'm sure ngayon, nakasuporta na kay Cheska. And of course, for Team Philippines, diba, na pag-uwi nila ay bit-bit on WBA Women's 10-Ball World Title. Ano. Galing naman, ang tibay ng dibdib nitong mga players natin, ito is especially Cheska. And I think, definitely si Cheska these days kasi, nagluluksa kasi si Cheska because early this year nawala yung kanyang ina, although kasama niya lagi naman sa biyahe yung kanyang ama. So yung kanyang World 8 Ball title, it was dedicated, merong photo sa kanyang Facebook si Cheska na dumalaw pa nga siya doon sa libingan ng kanyang, hindi, yung huli niyang dalaw sa libingan ng kanyang ina, tapos ininsert niya yung kanyang new photo with the medal, di ba, at the World 8 Ball because dedicated talaga kay mama niya yung kanyang pagkapanalo. And hoping na this one, another dedication, di ba, another offer ni Cheska, pagmamahal niya sa kanyang ina, ay laging mai-offer yung mga medalya, mga trophies na kanyang nakukuha, lalo na sa world stage. So, ang sabi ay tonight o late afternoon ba ang magiging laban? Okay, 7:30 in the evening. Kasi sa Rome, Italy, ahead lang tayo ng 7. So, it's ano pa lang doon, 1 p.m. Siguro, kasi natapos na yung doubles. Kasi talo sila sa doubles eh. Hindi sila nakarating sa finals. So, mga singles matches na lang. So, maagaga ha, yung kanilang gaganapin na finale. Okay, 7:30 p.m. Manila time na. Tapos sa kanila, mga 1:30 in the afternoon pa ngayon. Sa bagay, 1:30, pwede yun tumagal hanggang at least 2:30 or 3 in the afternoon. So, saktong-sakto lang naman pala. Late afternoon sa kanila. Early afternoon, actually, in Italy for this one. I'm sure si Alona Cochon, yung ating kaibigan na nakabase dyan sa Italy, ay naka-follow din dito. So, maghintay tayo ng ilan sa mga photos. At surely, a short huddle with Centeno if and when. And we are praying for a victory by Cheska Centeno in this World 10-Ball Championships. Okay. So, salamat po. Ito ba yung courtesy of itong ating mga pinapakita? Kayo na bang gumawa ng mga na to? Sina Susane, sina Ivy, tsaka syempre si Team Tapales, yung pong ilan sa mga graphics. Maingat nga sa graphics, ha? Baka naman, sitahin pa rin nyo ang mga posting namin. Anyway, it's 8:52. mag-time out tayo. We will give way to the 9 o'clock edition of the news. And then when we return, ilan pa pong mga balita ang aming ibibigay sa inyo. At siguro we'll be having a replay interview of one NSA we talked to. All about pa rin po sa palapit na Asian Games because 40 days to go before the 20th edition of the Asian Games, ang pinakamalaki na lalahukan na kompetisyon ng ating mga Pilipinang atleta. Babalik kami.
13: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
13: Ay, Nay, bakit asang kuryente natin kasalaga pala itong rep natin?
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
13: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
17: Philippine Standard Time, it's 8:55 AM. Good morning and here is the news. The Supreme Court has dismissed the petitions questioning the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, saying the issue has become moot. The articles of impeachment against Duterte had already been transmitted to the Senate, which is now conducting its trial. The High Court explained that the transmittal of articles of impeachment marked the end of the House's role in the impeachment process. The SC also noted that the impeachment court has already begun its proceedings. In news overseas, Iran says it has reached an agreement with Oman on a route for shipping through the Strait of Hormuz. Foreign Ministry spokesman Ismail Bakai, however, did not give any further details on the arrangement or agreement, which he said was in the final stages. Bakai warned, however, that a deal with Oman would not guarantee safe navigation through the strait on its own, arguing that security remains impacted by the U.S. blockade of Iran ports. Reopening the strait has been a key point in discussions between the two countries and mediators. In sports news, Carlos Alcaraz has withdrawn from the Cincinnati Open as he continues to recover from a wrist injury. The world number 2 has not played since he pulled out of Barcelona Open in April, missing Wimbledon and the chance to defend his French Open title. After winning the event in 2025, Spanish Alcaraz was due to return at Cincinnati Open as part of preparations for his defense of the US Open, which begins on August 30. Instead, the organizers of the Ohio event, which starts on August 11, said that an ongoing wrist injury will prevent the 23-year-old from taking part. Philippine Standard Time, it's 8:57 in the morning. Manatiling natutok sa Sports Radio para sa mga pinakbagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Timmy Tapales, aris ang magandang maga sa inyong lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
18: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 9:01 and we're back dito pa rin po sa Headline Sports sa DZSR Sports Radio 918. Sana magkakasama tayo sa kasalukuyan. Judith Karingal, ang Facebook page na aming ginagamit. Ongoing na ang laro ni na Alex Iyala at Alicia Parks. Uy, bago na yung uniforme, bagong kulay ang ginamit. I think I love it. Ano, maganda yon? Pink and then yung kanyang, ano ba yun? Maroon? Yung nasa taas? Okay. Pink and maroon. Eh, tamang-tama, dun sa kanya din ginagamit na shoes, ano? Kasi maroon ang ano nun, ang color nun. Remember nung naka sa DC Open, yung green, di ba? Naku, yung iba, maraming ina-associate sa kulay na green. Okay, marami ng kwento na lumabas dyan. But this time ito, gusto ko to, I love this one, ano? Yung kulay ng uniform ni Alex for this one, okay? For this National Bank Open in Canada. Okay, so right now 1-1 na Okay, tabla, una kanina na naka-1 si Alex, holding her service ba? Tapos naka-hold din si Alicia Parks, tapos ngayon nasa service ulit si Alex. Ano? This is in Toronto. Okay, samantala, sa iba pang mga balita, binabalikan lang natin yung mga headlines natin. Si Centeno nga po nasa finals ng WPA. Women's World Tenball Championship versus Russian Pifilova. Tonight yan sa Italy. And then samantala sa iba pa mga ganap, may ginaganap na Florida Open. Okay, and this is World Nine Ball Tour. Si Carlo Biado, si Manas, okay, si AJ Manas, si Roberto Gomez, at si Roland Garcia. Nasa round 2 or nasa naka 2 wins na and seemingly pasok na sa knockout round of this Florida Open. And then, eto punta natin yung iba, si Patrick Koo kanina, na-confirm natin na today and not tomorrow yung kanilang race para sa Asian BMX Cycling. It's gonna be on Saturday. Okay, Saturday, Asian BMX Championships in Nilay, Malaysia. So it's now 2-1 for Alex Ayala. First set pa lang ito. This is round 2 of the National Bank Open in Toronto. She had a bye doon sa opening round. Now we go to cycling. Yes, ang paborito nating cycling, road cycling naman to. Kanina BMX cycling si Patrick Koo and Nino Iday. Tinitingnan ko yung website para sa Trans Himalaya at 2.1 UCI race in China sa Tibet, sa may parting Tibet at definitely most of the road na dinadaanan na ngayon ay China, kaya China pa rin yon. Okay, so dito sa stage number 4, okay, after stage number 4, ang isang representative from 7-Eleven, nina Rick Rodriguez and Sir Bong Sual, nasa top 10 at least. Pero yung kanilang reinforcement, and that's Comac McGu of Ireland, 7-Eleven, ay 59 seconds behind the leader, Raman Chikru, okay, ng Lineng Star. Okay, so yan, siya yung pinakamataas among 7-Eleven riders. Yung reinforcement natin in number 9, 59 seconds behind. Going into today's last stage, the 5th and the final stage. Tingnan natin kung sino yung second na 7-Eleven na maganda-ganda ang tinatayo dito po sa standings. Okay, si Daniel Yonhin, okay, another reinforcement in number 71 pero 9 minutes and 36 seconds behind. Kasama niya rin dyan yung local rider natin na si JP Olarte, number 73 siya, okay, dito sa standings. Yung isa ay number 71, so at 73, magkapareho lang sila na 9.36 behind. Oh, another 7-Eleven also, 9.36 behind, si Daniel Gold. Okay, So yan, number 75. Meron pa bang natira sa ilalim? Ronnie Lenquita of our 7-Eleven ay nasa 95th. Naku, 36 minutes and 13 seconds behind. Napakalayo na, no? So, anong ibig sabihin yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, wala si Mervin Corpus, maagang natanggal dito sa karera. And then, sino pa? Okay, si, marami pang nawala . Meron pang isa silang reinforcement, kung hindi lang ako nagkakamali. Ano? In team classification, after 4 stages, 7-Eleven Click Road Bike Philippines in number 14 out of 18 teams. Malayo yung number 14 na yun, 17 minutes behind the leading Quick Pro Team. Kasi this is a high-level race, 2.1. So mataas talaga yung level na yan. Kaya ang lalaking pangalan ng mga teams na andito, mga Europeans, and of course, those top teams from Asia. Ano? Yung Terengganu, talaga naman Terengganu, ang mga imports din naglalaro dito sa team na ito, ay number 8 in this race, some 10 minutes behind doon sa leaders. Sa GC, nabanggitan natin, sa points, meron bang papasok sa points among 7-Eleven? Siyempre, wala. Masyado tayong malayo doon . So, anong pinaka-the best? I think tung isang araw, hindi lang number 9 tung si 7-Eleven na si McGu . He was number parang 7 the previous, I think number third stage ba? Number 8, okay, siya nung third stage. E nung number 2 stage, ano, sa GC, number 2, number 11. So at least umaangat pala. Nung number 1, stage 1, pang ilan kaagad siya, stage 1, number 12. Okay, so umaangat and 57 seconds ahead kaagad. Okay, magagaling itong mga kalaban. Eh, parang mga Russians eh, Russian names eh. So dun sa pinaghiwalay na Russian mga Russian republics, iyang mga kalaban natin dito. So tinitingnan ko kung anong stage na wala, 'di ba? Si Mervin Corpus, parang first stage pa lang. Wala dito siya. So maaga bang na out of the race kaagad? Okay. Yung ilan sa mga riders natin. Anyway, so that's the latest from the Trans-Himalaya 2.1 race in China. Okay, 7-11 lang ang tanging Philippine Continental Team na kasali sa karera.
23: Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa inyong paboritong sports radio channel, Radyo Pilipinas 2 Sports, 918 AM. Go. Sa Kiddie Sports. Kiddie Sports. Bata ang bida.
0: Okay, and we're back. Good morning, John Edward Muñoz. Tama ba? Taga San Pablo, Laguna. Okay, nagtatanong ng update kay Alex Iyala. So right now, it's 2-1. 2-1? At 3-1 na. So na-break ni Alex yung isang servisyo na ba? Ni ano? Tama, na-break ni Alex yung service ni Parks. Okay, 4 consecutive service errors by Parks. Okay, kaya naman. Kaya break yung service. Baka may problema sa arm itong si Parks. So, it's 3-1 now at nasa servisyo pa ngayon si Alex. Tama? Diba? Okay, so good. Thank you, John Edward. Parati kang tumutok dito sa ating sports radio. And please, don't forget to follow. Kaya lang wala ka pang ifa-follow na official page. Maghintay-hintay lang tayo. Okay, basta parati kayong tumutok dito pa rin sa Sports Radio. Anyway, merong bagong post si EJ Obiena 50 minutes ago. 5.83 meters for the, ano ba yung finish na yun? Parang hindi ko makita. 4-3rd, okay. Ay, 4-1st? Okay. 5.83 meters for third ba ito? Tingnan mo nga, team, yung post ni EJ. Medyo blurred sa akin. 5.83 meters in Jockgrim, Germany. Sabi ni EJ, was far from smooth competition and some struggles during warm-up and earlier bars, but happy to scrape an 80 bar. We continue to work and now a few trainings in before we go again. Okay, so patuloy yung at least 5.80 ni EJ in competitions. Okay, the last time Germany back-to-back. I don't know kung yan ay 5. Is that a gold or a third? It's for third place. Okay, for third place ba yan? Okay, number one. Okay, yun. Kasi malabo. Okay, so first. Okay, tama kasi the color is gold eh. So, another gold performance nung isang araw, pang-anim. So, ibig sabihin ito, pang-pito na gold medal this season of EJ Obiena. Nung isang araw ay sa Halberstadt, Germany. 5.76, diba? Tapos ngayon ay 5.83, still in Germany, but in Jockgrim, Germany. Yan ang maganda sa Europe. Sunod-sunod, di ba, ang mga tournament. Kaya naman nababatak at tunay na nasasanay si EJ Obiena just in time for the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. So, go, go, go. para kay EJ Obiena. And we're happy. Alam ko nung mga nakarang araw, merong post dito yung kanyang kaibigan na sila 40 na sabi, parang may mga iba pa rin critics si EJ about, you know, the consistency and parang minamata, minamaliit, dinadowngrade yung kakayahan ni EJ ngayon na ganun lang ang nagiging talon. But he also explains na hindi nyo ba alam, first attempt pa lang ni EJ, I think the first one in Germany, natapilok na kaagad siya. Okay, pero he move on with that injured foot, di ba? At nanalo pa, di ba? In that competition. So we salute EJ Obiena and we believe in EJ, di ba? Alam natin unti-unti babalik at babalik din ang kanyang galing, nanggaling yan sa iba-ibang na mga injury, especially back problems. So getting there, di ba? Getting back to the top form, the old EJ na nung mga nakaraan, bago siya naging world number 2, ay unti-unting nakikita na ulit natin ngayon. Nagsimula na ulit siya sa build-up, especially may bago na siyang training camp or training venue, di ba? Hindi na sa Italy, nandun na siya sa Greece with his friend, si Karalis, ang kasalukuyang world number 2. Partner Nida, time out tayo and then we'll have more dito pa rin po sa ating Headline Sports. Uy, punong-puno yung stadium talaga. Diba kay Alex Iyala, nakamonitor tayo sa isang website. Full pack. Itong stadium na ito, more than 5,000 yan, di ba? Lahat nakatutok talaga doon sa game ni Alex Ayala. What's the score now? Is it 4-1? Okay, 4-1 in favor of Alex Ayala against Alicia Parks of the US in this Canada Open or the National Bank Open in Toronto. Babalik po tayo in a while.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
23: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, it's 9:16. Sa isang interview ni Miss Diane Castillejo, no, si Tournament Director Carl Hale, sinabi niya na definitely they are welcoming Alex dito nga sa Canadian Open na ito. At ibinalita niya na meron silang adobo sa food section, okay? Nag-ano sila ng Filipino cuisine, ika nga, doon sa food section nila kasi ang mga nandoon nga naman sa stadium ay puros mga Filipino. So, bigla silang nagdagdag ng adobo. They have added adobo in the food section, di ba? Lahat yan kasi may mga bilihan ng pagkain doon sa stadium. So, dinagdag nila yon. Wow, talaga lang naman ha. Galing naman. At nakikita nga natin dito sa monitor natin talagang full pack the stadium na kung saan naglalaro si Alex Ayala. Hinintay na matapos yung unang laban, di ba, na kung saan nanalo si Leila Fernandez over Renata Zarazua. Yun yung medyo nagtagal. Okay, so samantala, punta natin. The Philippines is hosting another big competition at ito ay sa Tagaytay. Ito po yung the 10th edition of the aerobic, okay, 10th Aerobic Gymnastics Asian Championships kapon nagkaroon ng opening ceremony. Yan ay sa loob ng Tagaytay City Velodrome. 400 gymnasts from 12 countries are competing in the country's hosting of this continental Asian level. Okay, Aero Gymnastics Showcase. So masayang-masaya, syempre ang ating gymnastics dahil another big hosting. Okay, at alam mo naman yung aerobics, hindi masyadong kailangan ng mga equipment, meron ka lang okay na floor, malawak na floor, meron kang music, di ba? Tapos hindi lang ito talaga porke lang aerobics, di ba? Exercise, but you know, exercise, grace, di ba? Artistry, yan ang sabi din ni Ma'am Cynthia Carion, the president of the Gymnastics Association of the Philippines. August 4 to 7, pero kahapon 5, doon nag-formal opening hanggang 7. So, it's gonna be until Saturday. Okay, 4, 5, 6, 7. Okay, until hanggang Saturday. So, nagpapasalamat din sila dahil at least yung Tagaytay City. Okay, si Mayor Isaac Brent Tolentino ang nagpaunlak to host this event. Okay, so meron din mga cultural presentation and performances dito, mga dance numbers ang nag-highlight. Ayan yung mayor ng Tagaytay City, anak ni POC President and former mayor and Congressman Bumble Tolentino. Okay, so abangan natin ang sabi during the PSA forum nung nag-guest sila to promote this Asian aerobics ay yung mga Pinoy, baka may chance in at least 2 events may chance for a medal. Okay, at least a podium finish kasi meron tayong pair na sa isang competition in Indonesia, kung di ako nagkakamali, nakapunta sa podium. Kaya lalo pa ngayon, we are the host, so good chance for the Philippines. Yung kanilang mga seats dito sa velodrome, gumawa sila ng extra seats doon sa baba kasi pwede naman because nga na di naman talaga hindi naman gagamitin buong buo yung center, okay, yung center floor noong City Velodrome. So nagdagdag sila doon kasi kokonti talaga ang upuan dito sa City Velodrome kasi doon lang sa Tagaytay City Velodrome, I mean, doon lang sa taas, konti lang, at tapos medyo malayo-layo pa, and that's for velodrome talaga, velodrome cycling. But pwede rin gamitin ng ibang mga competition at yan ngayon ang ginagawa ng Tagaytay City. It is owned by Tagaytay City, it is not owned by the Philippine Sports Commission. Kaya nga, di ba, sabi natin sana meron sarili na velodrome ang government. Dahil nawala na itong dito sa Quezon City, kashare naman natin yung City of Quezon, di ba? Quezon City. So parati din may conflict nun sa paggamit. But this time around, okay, meron. Siguro, doon muna bakasyon yung mga magsa-cycling. Although hindi ginagamit yung mismong velodrome, yung the track, the velodrome track. But syempre, nasa gitna yung mga tao for the gymnastics. Hindi pwedeng may nagtitraining doon. Anyway, wala naman tayong Asian Games bound track rider, kaya pwede pa yan, nagsasanay pa lang tayo for the next SEA Games, and that's gonna be in Malaysia. Sana may ma-develop na tayo na track rider. But for the meantime, August 4 to 7, this is the 10th edition of the Aerobics Asian Championships in Tagaytay City Velodrome.
23: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mikago. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Okay, so we're back dito pa rin po sa Sports Radio. So, sa ongoing na WTA, tingnan lang natin yung ibang resulta ng draw. Dahil syempre, the biggest name nandito. Nanalo na si Jessica Pegula, si Coco Gauff. Sa kanila mga naging laban, si Pegula, kinailangan ulit ang 3 sets. Nangailangan pa ng 3 sets. Okay, si Pegula na siyang tinalo ni Alex Ayala in that DC Open. Mas nauna palang naglaro kaysa kay Alex. So, Jessica Pegula beat Magdalena Frech. Okay, 3-6. Oy, she dropped the first set. Then 6-3 and 6-1. Okay, so yan. So, for the second time in the span of a week, Pegula shook off a slow start to beat Magdalena Frech from Poland, you know. Having also beaten the Polish in three sets in Washington. Si Coco Gauff naman stayed perfect against fellow Americans in 2026 dahil ang kaniyang tinalo kanina ay si Kayla Day, isang qualifier at 6-2 and 7-5. Okay, mental battle daw sabi ni Pegula to beat same opponent in back-to-back weeks. Okay, so pasok sa okay, so about 2, yes, set point, hindi pa. Okay, Alex about to wrap up the first set, okay, going for a set point dito, 40-15 now kanina, 40-love. So, hinihintayin lang natin na matapos yan, and then si team.

0: ano na ngayon, 40-30? Ba, hindi niya makuha yung set point na yan. Then Anisimova, Barton Kofa, nandun na rin sa round 3. Pegula nga kanina, and then Rakimova, yun ang sunod niya makakalaban. Kalenskaya and Snyder, okay, nandiyan na rin. And then Kochuk, Madison Keys, nasa third round na rin of this Canadian Open. Oh, ayun. Point na yon. That's it, yes. Napaluhod pa si Alex ha, to get that set point for the opening. To the delight of the crowd, very big crowd. Grabe. Imagine yung isang Pinoy na nandoon sa napakalaking stadium ng isang WTA. Sana lang ano na to, sana lang one of these days, pwedeng ano na to, talagang ito yung center court ng, who knows, US Open, di ba? Sa baba si Golubic, okay, at si Iga Swiatek andon. And then, McNally, okay, hinintay pa yung makakalaban sa baba. Si McNally ang pumasok, yung winner ng Parks against Iala ang makakalaban. Okay, medyo na, gitna ba ito o baba? Medyo baba na ata. Tapos si Townsend, si Bencic, si Jovic, si Koniva. Kasi super laki ng draw because this is a 128. Andriva, Leila Fernandez, Mertens, Osaka, Joint, Samsonova, Lee, and Rybakina. Okay, so ganun, ang laki-laki, nasa gitna lang yung, ano, yung si Alex doon sa draw. So, tapos na ang first set, okay? So, quick break tayo, tapos report si team, tapos punta tayo sa ating isang replay interview for today, dito pa rin po sa Headline Sports. Babalik kami.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bata ka na, pakapilosopo mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
4: Okay, and we're back. Excited kami, nakakapanood kami, nakamonitor kami ng Iyala against Parks. Yes, team, good morning.
5: Good morning, Miss Yul. Good morning sa mga tagapakinig natin sa Sports Radio 918 at sa DZSR. Siyempre sa live tayo ngayon sa Judith Caringal page ni Miss Judith dahil nga, unfortunately,
4: nagka-problema
5: yung aming Facebook page. Pero,
4: sana you're with us, please.
5: Yes,
4: oo.
5: Okay. Kung hindi man nila tayo mapanood, pwede nila tayo mapakinggan sa PBS Receiver app. Pwede nyo i-download sa Google Play Store at sa iOS App Store. At syempre sa live.

0: international setting. The Adobo Has Been Honored Abroad was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and pleased palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga bulilit naman ang bibida dito sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Dahil kahit bata man sila sa paningin, sa sports, may ibubuga rin. Tara at samahan ang mga chikiting sa kanilang pangarap at kwento ng tagumpay. And of course, kikilalanin natin ang mga future Philippine sports champions. Dito lang yan sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. So don't miss out. Makinig at manood kasama si Kuya Timmy tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa Kiddy Sports. Kiddy Sports. Bata ang bida.

0: Philippine Standard Time, it's 10:13 na po ng umaga at isang magandang araw sa inyo lahat. Ito po ang Kili Sports, Sports Radio 918 AM. Hopefully you're all safe right now ngayon sa kung nasaan man kayo dahil syempre meron pong kasalukuyan na bagyo ngayon dito na sumasalanta sa norte ng isla ng Luzon kung saan nga po itong si as of 8 a.m. today si Tropical Storm Maymay or international name Kujira at he has weakened and downgraded sa bilang isang tropical depression and being monitored habang nasa Philippine Area of Responsibility. Meanwhile, Typhoon International Name with Dolphin is being monitored outside the Philippine Area of Responsibility. So, yung makita nyo dun sa post ng Pag-asa, si Dolphin nasa may, malapit sa may Japan side. Then, si Maymay ay nasa may, bandang mountain sa region 1 sa tabi ng Ilocos Norte yan doon po si Maymay. Anyway, syempre kaya natin nabanggit po yun dahil syempre bilang isang government station ay syempre gusto namin kayong paalalahanan na mag-ingat po lalo na yung mga nasa norte ngayon dahil syempre ang bagyo po ay kahit tropical depression, tropical storm or kung ano man kalakas eh, dapat syempre naghahanda tayo at nag-iingat dahil maganda na safe tayo lagi bilang mga syempre dito sa Pilipinas. Pero anyway, aside from that, sa araw na to, Kili Sports po ang ating programa. Syempre kasama niyo pa rin po Kuya Timmy dito sa araw na ito. At syempre, may special episode po tayo ngayon dahil i-feature natin yan, yung naging panayam ni Ate Ayang doon sa isang qualifier sa YOG, sa larangan ng windsurfing. Alam nyo, itong windsurfing, hindi siya ganun katunog dito sa Pilipinas eh. Pero, meron tayong magrepresenta na isang batang atleta na lalahok po sa Youth Olympic Games. At wala iba kundi si Jade Justiniane na nakapanayam ni Ate Ayang. At syempre later on, andun din ang kanyang coach na si Coach Herman Paz. They are currently situated at nag-training sa Italy ngayon. Syempre, para sa paghahanda sa nalalapit na competition come this October, this year. Pero, and without further ado, pakinggan po at panoorin natin yung naging panayam ni Ate Ayang with Jade Justiniane, ang ating YOG qualifier sa larangan ng windsurfing.
1: Kasama po natin ngayon ang isa sa ating Youth Olympic Games qualifier na si Jade Justine Justiniane mula sa sport na windsurfing. Hi Jade! Welcome to the program and congratulations!
2: Hello po! Magandang araw po!
1: Yes, Jade, una sa lahat, binabati ka namin. Congratulations. Isa ka sa ipapadala ng Team Philippines sa paparating na Dakar Youth Olympic Games. Gaano ka kasaya para dito?
2: Sobrang saya po. Excited din po ako dahil po makaka-experience po ako ng ganong kalaking event. Kailangan ko lang po mag-training ng ayos para lang po maging ayos yung resulta.
1: Ikaw ba, Jade, syempre, no, kanina na-mention mo, tatlong taon ka na, no, na nag-windsurfing. Na-realize mo ba ito or pinangarap mo ba ito na makapag-qualify, makalahok, no, sa isang Youth Olympic Games?
2: Hindi po. Noong una po, talagang for fun lang po yung paglalaro ko ng windsurfing.
1: Nung ikaw yung napili, no, na maging representative ng buong Pilipinas, tapos knowing Youth Olympics yon, di ba? Lahat ng atleta gustong maging Olympian. Pero sa case mo, syempre, 15 years old ka ngayon, no? So, ikaw dun sa edad mo ngayon, na-reach mo yon, isa sa pangarap ng mga youth athletes na makarating sa Olympics. Gano'n ka ka-excited para dito?
2: Sobra pong excited ako dahil po madami talagang atleta ang gustong makarating sa Olympics. Ito naman po ako na bata pa lang ay nakasali na po sa mga ganun. Kaya sobrang excited talaga at sobrang saya.
1: Yes, yeah, sobrang saya. Itong windsurfing, unang sport mo ba to?
2: Opo, unang sport.
1: Wow. So, 13 years old ka nung nagsimula ka na mag-windsurfing. Ano ba, meron ka bang core memory nung bata ka? Meron ka bang memory sa dagat na parang doon mo na-realize na parang, ay, gusto ko tong ituloy-tuloy, gusto ko tong i-career itong sport na to?
2: Meron naman po. Yung time po na nag-pick up na po na stadium board ko. Sobra pong saya sa pakiramdam ng gano'n na para po talagang nagustuhan ko na.
1: Ano yung pakiramdam mo kapag nag-windsurfing ka?
2: Yung para pong para po kayo nakasakay sa mga extreme na rides na sobrang ano lang po sa pakiramdam. Sobrang saya po. Sobrang thrilling po. Yan.
1: May time ba na parang nai-stress ka marahil sa school tapos nung nag-windsurfing ka parang napapawi niya yung mga problema mo, yung mga stress mo? May ganun ba siyang naibibigay sa'yo?
2: Meron.
1: So talagang ano, enjoy ka parang kapag nag-windsurfing ka. Pero syempre, talk about your preparation for this Youth Olympic Games. So paano ngayon ang paghahanda mo for the YOG?
2: Siyempre po, araw-araw pong nagte-training dito. Ngayon nga po, nasa Italy kami nagte-training po for 1 month ng araw-araw po para po sa paghahanda sa Youth Olympic Games. Mahirap po, pero kakayanin po.
1: Yes. Sinabi mo mahirap. Bakit mo nasabing mahirap yung training dyan? Tell us about the training routine nyo sa Italy.
2: May morning routine po kami na workout, tapos mag-windsurf po kami sa hapon, tapos morning, afternoon session naman po, workout pa rin po.
1: So, ano yung laman ng morning workout, no? Anong mga activities, no, ang dapat ginagawa?
2: Conditioning po, na mag-start po kami sa stretching, tapos mag-jogging na po, tapos punta po sa gym, magbubuhat-buhat po ng mga ano doon.
1: Saan dapat malakas kapag isang windsurfer?
2: Sa braso po. Apo, lower back.
1: Braso tsaka lower back. So, yun yung talagang dapat palakasin. So, basically, meron kayong parang isang buwan na training camp dyan sa Italy. Pero bago yan, nagkaroon na rin kayo ng competition, di ba, sa Poland. So, anong nangyari dun sa Poland? Kwento mo naman sa amin. Kamusta yung experience? Ano ba ang naging magandang resulta nun?
2: Ayun naman po. Kaso lang po yung medyo malamig po. Kaya po na nanibago po yung katawan namin. Medyo nahirapan po kaming ilabas yung buong lakas namin dahil nga po malamig.
1: So dahil dun sa lamig nung panahon, and talaga naka-apekto yun, no? Pero pagdating kaya sa Dakar, ano ba? Ni-research mo na ba? Malamig ba doon?
2: Hindi po doon malamig. Parang sa Pilipinas lang din po.
1: Wow! So, sabihin natin medyo ano, magiging ano ka, okay sa'yo yung ganong weather pagdating sa Dakar, no? So, ngayon, nasa Italy, sino-sino yung mga kasama mo dyan? At tell us, ano ba yung may specific program ba na ibinigay sa'yo si coach na dapat yun yung i-ano nyo, palakasin pa? Specific skills na dapat nyo ma-workout?
2: Meron naman po. Ang specific skills po na dapat kong i-improve daw po, sabi ng coach ko, ay yung pumping ko po, yung paggalaw ko po ng ayos sa board, mabagal pa po, kailangan ko pa pong pabilisin.
1: Ayun, so dun sa isang buwan, yan yung target nyo na ma-develop, ma-enhance pa, no? And ikaw ba, as syempre sa mindset, no? Iba ngayon yung pinaghahandaan mo, Youth Olympic Games na. Meron ka bang masasabi mo na dagdag na para bang iba yung excitement mo, iba yung saya mo kapag nagte-training ka ngayon?
2: Naman po, pressure lang po na kailangan ko pa pong gumaling para po manalo. Parang ganun lang po.
1: Siyempre, sa kabila ng pressure, sino ang mga nagbibigay sa'yo ng inspiration or ano yung parang pinanghahawakan mo para syempre hindi ka kainin ng pressure na nararamdaman mo na yun?
2: Ay, yung coach ko.
1: Si Coach German Paz.
2: Ako.
1: So ever since na pumasok ka sa windsurfing natin, si Coach German na yung nandyan.
2: Opo. Yung programa niya po.
1: Bakit mo nagustuhan ang windsurfing? Ano bang meron sa windsurfing na parang napa-oo ka na eto na talaga? yung kumbaga gawin mo no as a career.
2: Yung thrill po na pag nasa dagat ka na, wala na po masyado yung mga problema mo na sa school, ganun po.
1: May ano ka ba? Meron ka bang story na nung first time mong sinubukan yung windsurfing, anong nangyari?

0: leta. Paano mo nagagawa yun? Para mong nababalansi yun?
1: Ngayon po, dahil po kami nga po nasa Italy na isang buwan, nagmo-modular po kami ngayon. E di kada gabi po, nagagawa po kami ng mga activities.
0: Yes. Meron ka bang pangarap dito sa windsurfing? Gaano kalaki yung dream mo para dito sa sport na to?
1: Marahil din po na parang makakatulong po ako sa magulang ko. Kailangan ko pa po mag-training ng ayos para po gumaling pa po ako para mas malaki pa po yung marating ko.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes, 3 years no sa ating national team. Paano nakakatulong yung windsurfing or pagiging miyembro ng ating national team no sa iyo at sa pamilya mo?
1: Nakakatulong po naman malaki dahil po nakaka bawas po sa gastusin sa bahay dahil po ng allowance namin. At na sa mga pagkain po na naalagaan ko po yung sarili ko na tama pong mapibili. Na gano'n po mas pagkain po.
0: Yun, so talagang nakakatulong siya. Ikaw ba meron kang naaalala? Anong pinaka matamis na tagumpay mo or achievement na nakamit mo na bilang isang athlete? Yung di mo talaga malilimutan, ano, Jade?
1: Sa'yo po, wala pa pong malaking event na sasalihan ko eh.
0: Pero, ano, marami kang...
1: Olympic Games pa ako yung, ano, first big event po.
0: Yes. Kano mo paghahandaan itong paparating na Dakar Youth Olympics?
1: Siyempre po, yung paghahandaan ko po talaga ng buong puso ko. Kailangan ko po talaga ng training.
0: Siyempre, dito sa gagawin mo na to, solo representative ng bansa mula sa sailing para dito sa YOG, itataas mo hindi lang yung pangarap mo, but of course, yung level or yung antas ng windsurfing sa bansa. Paano mo gustong makilala no, ng ibang nationality or yung ibang countries, no, ang Philippine windsurfing?
1: Gusto ko po makilala nila na ang Pilipinas po ay isa hindi mahina. Gusto ko pong makilala nila na malakas tayo, na hindi nila tayo minamaliit ng ganun lang po.
0: Talagang may ibubuga palaban ang mga Filipino windsurfers, no? Ikaw, Jade, syempre, ito laban nyo to din, no, ni Coach German. Paano kanya minomotivate? For sure, sa lahat ng ano, kilalang kilala ka na niya, no? Since na nung nagsisimula ka pa lamang hanggang sa mga sa puntong to, no, ng pagsasama niyo. Paano kanya minomotivate, Jade?
1: Sinasabi ko po lagi na mag-training ako ng ayos para po gumaling po ako ng gumaling po talaga. Yan po.
0: Paano ka din minomotivate family mo? Ikaw lang pala yung nagwi-windsurf sa inyo, no?
1: Opo.
0: Pang ilan ka sa inyong magkakapatid? Ano, Jade?
1: Panganay.
0: Panganay. Okay. Anong sinasabi ng parents mo?
1: Wala naman po. Basta lang, ayusin ko lang daw po pag-aaral ko, tapos focus lang daw po sa training.
0: Ilan po kayo magkakapatid?
1: Dalawa lang po.
0: Ah, dalawa lang. Yung kapatid mo, hindi pa nagsisimulang windsurfing?
1: Hindi po.
0: Bakit? May iba ba siyang gusto? May iba siyang sport? Bata pa ba?
1: Meron. Bata pa po.
0: Ilan taon na ba?
1: 11.
0: Ah, 11. So, parang nung medyo early years mo, no? So, wala pa siyang, wala pa isip niya sa pagpasok sa sport. Oo. Jade, syempre, marami ang susuporta sa'yo, marami mag-aantay dito sa magiging laban mo na to. Ano yung gusto mong iwan no, na message no, para sa ating lahat?
1: Sa mga tao pong sumusuporta sa akin, salamat po. Hindi ko po babaliwalain yung support ang binigay niyo sa akin. Ayusin ko po yung training ko lalo.
0: Yes. There you have it, si Jade Justin Hostiniane, ang ating Youth Olympic Games qualifier. Mabuhay ka, Jade. Siyempre, hangad namin ang tagumpay mo pagdating sa Dakar.
1: Thank you po.

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Ang Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagkalat sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
12: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
13: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM.
14: At napakinggan niyo po si Jay Dustiniane, ang ating featured athlete dito sa Kidi Sports Sports Radio 918 AM. Siyempre, para makompleto ang istorya niya, pakinggan naman natin ang kanyang coach na si Coach Herman Paz. So pakinggan po at panoorin natin ang naging interview ni Ate Ayang kay Coach Herman.
15: National coach na si Coach German Paz. Hi Coach, una sa lahat, congratulations. Meron tayong qualifier para sa Dakar Youth Olympic Games, si Jade Justiniane. So gaano kayo ka-excited?
16: Si Jade, qualified na siya. Lalaro na siya ng YUG. Yun ang ko namin. So excited naman kami. Yun, nandito kami sa Italy para sa preparation kasi nag-a-adjust ako dahil yung nakita ko performance sa amin sa Poland. Mm-mm. So nag-a-adjust ako ngayon para sa kanya.
15: Mm-mm. Yes, bilang national coach, paano nyo po nakita yung growth ni Jade? Lalo na since day one, ikaw yung coach niya, di ba? Ngayon, 3 years na siya dito sa windsurfing.
16: Nung nagsisimula sila, yung programa kong grassroots program, usually wala pa na akong nakikita sa kanila kung sino talaga yung may potential or ano. Siyempre, habang matagal, nakikita ko yung sa tao, yung matsaga, sino ba talaga interesado. Kasi yun naman number one yung nahanap namin eh. Kasi minsan, ang iba kasi pinupost mo na, nawawala lang bigla. Kahit sabihin magaling, pero hindi naman interesado. So, mahirap yung gano'n. Kaya kailangan, nahanap ako ng kung mas interesado talaga na pwede silang magtagal.
15: Anong special dito kay Jade Justiniani? Paano mo nasabi na talagang iba siya doon sa ibang na-coach nyo na, coach?
16: Okay. Si Jade, nung kung sa mga atleta may masipag mag-training, siya ay sobra sipag. May masipag, di ba? May masipag. Eh, ito sobra sipag. So, kailangan talaga siya bata, kailangan mong experience, kailangan niya masalamuha yung mga kalaban niya para hindi naman siya nadadaragan, di ba?
15: So, syempre ngayon, qualified na kayo para doon sa Dakar Youth Olympic Games. Paano ngayon yung preparation? Marami pa bang dapat tayong idagdag?
16: Well, marami pa rin kasi niya, ang unang-una yung dieting muna niya kasi kailangan pag-anin ko siya kasi overweight siya sa event na ginagamit niya kasi kailangan medyo magaan para at least mapatuloy niya yung gamit. Kasi pagbabigat, minsan nahihirapan siya eh. May mayroon patakbuhin yung gamit. So, yun nga, ang diet first. And then, dagdag skill para sa kanya, para yung movement niya, medyo kailangan pabibilisin. Yun. Yun ano ang preparation namin, yung adjustment ko.
15: So, una sa diet muna, ano bang specific na event ni Jade?
16: Kailangan, kung kasi nasa, as of now, 58 kilos siya. So, kailangan ko maaari nasa around 52 o 50 kilo para mas maganda. Ang sinigal, parang nasisilip namin, ang forecast doon is hindi naman kalakasan. So, kailangan ilagay mo yung fighting weight niya. Yun.
15: Ayun.
16: So, yung training naman namin sa water session, yun, on time kami para at least kasi kailangan kaya kami dito sa Italy para may makakasabay kami ng mga ka-event niya, yung mga kaedadan niya para mas maganda.
15: So, pagdating dyan, mga ano, taga-Italy lang din yung kaharap niya, kasabay niya sa training?
16: Kasi ang may isa kong kasama na kasing halos kasi edad din niya, overage lang sa ganun. Pero yung nag-captain sa Poland, naka 8.5, pero dito, ginawa ko sa sparring partner.
15: Ayun, so may ka-sparring partner pala. Itong si...
16: Kian. Si Kian Cuarto yung aking sparring partner niya din eh.
15: Nakasama rin sa Poland, di ba?
16: Oh, yes, yes.
15: Ano yung observation mo base dun sa previous na naging performance ni Jade?
16: Hindi naman siya pangit, hindi naman siya maganda. So kasi nagkakaroon siya ng top 5 eh. Pagpapalimas siya, nagka-top 10, hindi naman consistent. Pero may mistake lang niya bawat karera kasi yun nga, dapat nakapokus. Isa pa rin yan, dapat ituturo namin. Kailangan lagi nakapokus para at least yung walang mistake, walang error. Maaari walang error. Minsan nakikita ko, sa sobrang dami ng kalaban, nanonood na siya, napapatigil.
15: Yes, oh,
16: sabi parang, napapanood ba? Parang, yun nga. Kasi minsan sila kalaban ng marami.
15: Pero mas maganda yun, no, sa kanya, na exposed na siya sa ganyan.
16: Puro experience ba? Experience. Kasi ang exposure naman, hindi lang naman talaga sumali ka, makipaglaban ka. Yung paano ka makasalamuha sa tao. Paano ka, parang hindi ka nahihiya, parang hindi ka alam yun. Yun naman talaga ang exposure eh.
15: Yes. Pero Coach German, paano niyo naman binabalance yung program for Jade? Lalo na, syempre, kailangan yung matiyak na maganda yung sa technical skills niya, even yung sa mental preparation niya.
16: Mental, ang minsan sinasabi ko sa kanya, wag mong isipin na wag mong kitain o nakita mo, oh, lumaki na siya. Mm-hmm. Oh, girly. Oh, kailangan walang ganun. Dapat isipin mo, ito yung sinisilip nila. Wag mo sila silipan ng kung anong meron sila. Kasi doon pa lang, uy, nakikita niya na, uy, ari, kalaban niya dati, taga Hong Kong, uy, parang pumayat, oh, lumaki na rin. Dapat walang ganun. Dapat kumaari. Lagi ko sinasabi sa kanya yun.
15: Yes, kumbaga mag-focus siya kung ano yung meron siya. So, speaking of kung ano bang meron si Jade, ano bang strengths niya bilang isang windsurfer?
16: Well, yung bata naman, makakawa naman na rin, ma-discarte din naman na rin. Maabilidad naman na rin. Kaya, sa nakikita ko, may kuting share ba? Kuting share pa. Share pa lang share na kung ano yung mga experience na naranasan namin or yung nakikita namin. So, I share ko lang kung ano yung dapat. So, kailangan. Paulit-ulit ko nga sinasabi sa kanila eh. Sa kanya na umaari, ito, karto, kailangan gawin mo. Para at least recall ba? Kasi bata nga, minsan nakalimutan. Sobrang dami nang nasabi, hindi na nagagawa. Siyempre, unang-una, may cellphone. Kaya di mo muna masisisi. Kaya sabi ko, tinatagal ko nga yung cellphone eh, para at least makapokus pa sa isang pag yung isipin niya, psychological ba? Kasi pisan, kung may nakakausap na ibang tao, wawa, galing Pilipinas, eh, nasisira na yung focus niya.
15: Wala nung
16: kutuhan, kalukuhan. Oo, na-distract na siya, pagka ganun.
15: Coach, matagal-tagal
16: din. So, tatanggalin ko yun.
15: Yes. Coach, magtatagal din kayo sa Italy. Bakit po ba yan yung napili nyo, no, na lugar para sa training camp niya?
16: Okay, so ang nagpag-desisyon namin to kasi total nandito na rin kami nasa Poland. So, sabihin, ang anilaw sa ngayon sa Pilipinas, pangit ang weather, hindi rin siya maganda. So, nagkaroon kami ng option na well, sumali kami sa Poland, nandito na rin kami sa Europe, sa Italy. Eh, sabi namin, kung maaari, dito na rin kami mag-training muna bago kami umuwi.
15: Yun. Okay, so at least malapit na lang, no?
16: Malapit lang, oo. Oh, hindi naman kamalaging kamahalan din eh dahil siyempre, nasa kuwan kami, may nag-assist din naman sa amin din na dating coaches din ng kuwan ng Pilipinas.
15: Yes, coach, but of course, no? So after nung pagmatapos yung isang buwang training nyo sa Italy, ano na ang next? Meron pa bang ibang competitions pa si Jade bago
16: wala yung YMG? Wala na. Actually, kung kaya ko pa patagalin din, patatagalin ko pa eh. Kaya lang, yung visa na binigay sa amin is short lang.
15: Short for 1 month lang? Oo.
16: Oo, sinagad lang namin yung visa para maka-training kami dito. Pero niya, kung tatagal pa sana yung visa, mas papatagalin ko pa kasi pangit ang panahon sa atin.
15: Diyan sa isang buwan na training camp niya sa Italy, ano yung gusto mong makita pa kay Jade?
16: Well, ang kagandahan din eh, yung programa namin, nakulong namin sila. Nakulong. I mean, naka-hide out na talaga nabantayan namin. Kasi pagka sa Anilaw kasi, hindi namin masyado nababantayan kasi umuwi ng bahay. So din, napamantayan namin, araw-araw, oras-oras, nakakausap namin. So, ibig sabihin, araw-araw, nakukuntuhan namin ng experience kung anong dapat gawin.
15: Yes. Coach, syempre, itong partnership nyo, tatlong taon na, no? And itong paparating na Youth Olympic Games, isa ito sa pinakamalaking laban nyo na magkasama. So, ano po yung gusto nyo ma-achieve dito pagdating sa Dakar?
16: Siyempre, unang-una, ano ba yung minimitin natin, di ba? Laging gold medal, di ba? Hindi man ako nagwawala ng pag-asa, pero sa tingin ko, may pag-asa naman. Kung sakali, edi, may kuha tayo. May siguro 80% na pwedeng makamedalya na ganun. Basta, yung analyze ko, I mean, yung preparation ko, yung kung ako, tawag ito, yung preparation na paano siya pamimaintain. Basta sundin niya lang kami. Gawin niya, huwag niyong dayahin sarili niya. Yun lang yun.
15: May mensahe ka ba?
16: Para makuha niyong dulo.
15: Yes. Coach German, meron ka bang mensahe for Jake?
16: Training mo, kahit di pa pag... Kasi minsan training mo, kahit di pa pagod. Sabi, pagod na. Eh, sabi ko, huwag lang dayain. Heart lang, heart. Bari.
15: Mas maganda na na sa training pa lang, nahirapan na. Di ba? Pagdating sa competition, easy-easy na lang yan. Di ba, coach? Coach, may mensahe
16: ka. Madali na kasi. Ang training, napakahirap. Ang competition, sandali lang yun. Sa linggo lang yun. Ang training, taon. Taon yan.
15: Coach, pagdating kaya sa Dakar, anong weather doon or anong panahon doon? Anong kaya posibleng
16: mainit,
15: maging...
16: Mainit daw sa Dakar.
15: Parang anilaw.
16: Mainit daw. Parang, para Pilipinas lang.
15: E di ano, okay sa inyo yun?
16: Okay lang. Mas maganda. Pabor. Di rin ako lalamig eh.
15: Yes. Coach, paano mo minomotivate si Jade dito sa paparating na YOG?
16: Yun nga, hindi, wala naman kami sinasabi sa kanya, kundi focus lang palagi para at least isipin mo kung ano yung kinabukasan mo pag nakuha mo to, anong magiging, ang tawag sa iyo, sabi ko sa kanya, ano bang magiging tawag sa iyo pag nakarating ka sa Olympics, di ba, yes. Olympian ka? Yeah, ganun yung isipin mo, kung isipin yung pera, basta isipin mo, lalaban ka, manalo ka, successful. Ano lang ba?
15: Yes. Coach German, si Jade ba ang unang youth Olympian na sailor?
16: Yes, yes. Siya. Kung sakali, siya lang. O, muna.
15: Wow. So talagang malaking achievement to. Gano'ng kasarap sa pakiramdam mo, coach, no? Na meron na first ever youth Olympian ang Pilipinas.
16: Yes, yes. Masaya na ano mo yun. As magkaroon kami ng ang windsurfing, magkaroon kami ng history ba na may bata kami, na isali kami sa Garto. Kasi happy naman ako kasi unang-una, kung hindi ko nagawa yung programa, baka wala rin talaga yan.
15: Yes. Totoo. Coach, of course, syempre, ito simula rin to ng mas malaking opportunities pa, not only for Jade Husseniane, but of course, sa kabuuan po ng ating Filipino windsurfing. Paano mo gustong makilala yung mga Filipino windsurfers po?
16: Syempre, simula ngayon, gumagawa kami ng title eh. Gumagawa kami ng history. So, pinaghihirapan namin ngayon ang isang preparation for Youth Olympic Game or other event ng IQ Foil. Siyempre, gagawa kami ng pangalan na kung maaari, kung maka-gold medal kami o maka-medalya kami. So, for sure, makikilala kami ng buong mundo na may, sa Pilipinas pala, mayroong surfer na magagaling din.
15: Yes, totoo yan. Coach German, of course, parting message mo. Sino po ba yung mga nasa likod na itong pagsuporta, no, sa ating Philippine windsurfing, lalo na kay Jade Husseniane? Mga gustong pasalamatan po.
16: Nagpapasalamat ako sa unang-una sa Philippine Sports Commission. Sila naman talaga yung under Philippine Sports Commission, POC, PSC, and then kay President Manny Cavili, kay Coach Raul, sa mga pag-aayos ng mga papeles para makarating kami sa mga gartong bagay. At saka yun nga, yung nakapokus kami, nakatuto kami sa mga event na pinopost ng mga organization ng mga iba-ibang bansa para mapuntahan namin.
15: Yes. So talagang maraming nakasuporta. Again, baka meron ka pang paalala kay Jade?
16: Yeah. Kay Lord, suporta. Yan, hindi naman kami pinababaya at lahat ng bagay na ginagawa namin, nagiging maayos naman. Kasi supporta ng kanyang ina, laging supportive ng daddy, mami yan.
15: So talagang supportive parents ang meron si Jade, no? Again, thank you so much, yes, Coach, yes. German Paz. Yes, and update niyo po kami, no, after nung training camp niya dyan. Para naman, syempre, no, maulit din itong ating kwentuhan. All the best po sa training at sa magiging kampanya nyo sa Youth Olympic Games sa Dakar. Thank you,
16: yes,
15: Coach.
16: Salamat, salamat.
17: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa'yo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Pilipinas.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
23: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
22: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
23: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
22: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
25: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
26: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
27: Nagkalat sa internet ang fake news.
28: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
29: What they are doing is creating panic.
26: We say no.
30: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
31: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
26: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
30: Stop telling us fake news because you're wrong.
26: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
32: Sports Radio 918 AM.
14: At At yan po ang ating program for today, 10:54 na po ng umaga ngayon dito, oras sa Pilipinas. At isang magandang araw sa inyong lahat. And konting updates lang tayo dahil kakatapos lang din ng naging laban ng ating kababayan na si Alex Ayala sa kanyang round of 64 match kontra kay Alicia Park sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Ginaganap ito kung saan si Alex Ayala, she won in 3 sets, 6-1, 4-6, 6-2 para umabante sa susunod round, sa round of 32, kung saan makakalaban niya si Katie McNally doon sa magiging laban na iyon. At syempre, we're proud of siya syempre sa naging panalo ni Alex, continuing her momentum from her recent win sa WTA 500 Mubadala Open sa Washington DC sa Amerika. Ngayon, siya na may nagsimula ng kanyang campaign sa National Bank Open sa Toronto, Canada para sa dito sa WTA 1000 event na ito. And konting updates din tayo sa mga kabataan dito. Alas Pilipinas girls have landed in Santiago, Chile for the FIVB Gullible Girls Under 17 World Championship. Itong Alas Pilipinas girls nga ay going for a challenging debut sa competition na ito as they are set to clash defending champion China at 8 a.m. tomorrow Philippine time. Itong Alas Pilipinas will also, girls under 17 team will also face Mexico, Peru, Tunisia and Venezuela sa group stage, kung saan itong Alas Pilipinas girls ay kinocompose nila Megan Hernandez, Cis Raico, Sharina Lieses, Christina Gale, Keira Celis, Jane Olaguer, Jenica Sadia, Arkea Tebes, Faye Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano, and si Frances Ramos. Sila po ay nag-qualify sa World Event after finishing 5th sa ABC Under-16 Women's Championship. Philippine Standard Time, it's 10:56 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama ninyo dito sa isang panibagong headlines, isang panibagong Kiddy Sports episode. Siyempre, dito lamang sa Sports Radio. At siyempre, salamat po sa mga nakasama na sa Master Control, kay Tita Nede Reskin Soriano sa console, sa Marcas, kay Susane Barameda, and then siyempre, hindi niya na rin ating teammate na si Rodson Justiniano. At siyempre, salamat kila Coach German Pass, kay Jay Justiniane, at saka kay Ate Ayang Malyari kanina, na nakita niyo at napanood niyo dito sa ating programa. At siyempre, next week, meron tayong isang panibagong guest naman ang ating itatampok dito sa Kiddy Sports. At bago po magtapos, binabati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arne Tapales, si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo, I love you. At siyempre, sa aking girlfriend, sa Ika, I love you. And Philippine Standard Time, it's 10:57 ng umaga. See you next week, guys, sa isa na mga episode ng Kiddy Sports. Have a happy Thursday sa inyong lahat.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
4: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang radyo.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa 6 na lugar dahil sa Tropical Storm Maymay. Higit 80,000 katao apektado ng bagyo ayon sa NDRRMC. Samantala, pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region. Sinuspende ng Malacanang dahil sa bagyo.
0: Headlines.
10: Humanitarian assistance na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat umabot na sa halos 1.8 milyong piso. DILG naglaan naman ng higit 600 milyong piso para sa pagtayo ng climate smart evacuation centers.
0: Headlines.
9: 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers epektibo na.
0: Headlines.
10: Mga senador mula sa mayorya at minorya nagkakaisang hiniling ang pagwawalang bisa sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa dagdag sweldo.
9: Headlines. Pagbaba ng inflation noong Hulyo, welcome development sa Malacanang, palasyo na nanatiling mapagmatyag sa gitna ng geopolitical tension.
10: Headlines. Employment rate noong Hunyo bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
9: Headlines. Desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment proceedings nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon sa prosekusyon.
10: Headlines. At tatlong panukalang batas para sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections inihain sa Kamara.
11: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ang signal number 2 sa 6 na lugar sa Luzon dahil kay Tropical Storm Maymay na huling naispatan sa bahagi ng Banged Abra. Kabilang sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Cagayan, Kanlurang Apayao, Abra, Kanlurang Kalinga, Kanluran at gitnang bahagi ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa mga nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Hilagang Kanlurang Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Katimugang, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Hilaga at gitnang Aurora. Taglay ni Maymay ang pinakamalakas na hangin na 65 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 km bawat oras. Si Maymay ay kumikilos pasilangan sa bilis na 10 km kada oras.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mahigit 80,000 individual apektado ng masamang panahon dulot ng bagyong Maymay at habagat ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Ched, nakatutok ang National Disaster Response and Management Council o NDRRMC sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng pag-ulanggala ng bagyong Maymay at habagat. Batay sa datos sa NDRRMC, pumalo sa 23,946 na pamilya o katumbas. Lang 80,633 pamilya ang apektado, individual ang apektado ng sumunod panahon. Nasa 2,215 pamilya o katumbas ng 6,129 individual ang kasalukuyan na nanatili sa may 39 evacuation center sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga, Bangsamoro, Autonomous Region at Cordillera. Nasa 83 lugar naman sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Zamboanga at Bangsamoro ang napaulat na binaha. Aabot naman sa mahigit 1.38 milyong piso ang naipaabot na tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, Ted, at dyan, baka pwedeng makahingi ng isang flash report.
11: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
12: Patay ang 2 individual habang sugatan naman ang isa pa matapos matabunan ng lupa ang isang bulaluhan sa barangay Shilan sa bayan ng La Trinidad, lalawigan ng Benguet sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Sa panayam dito sa Capocame, sinabi ni Benguet Provincial Director Police Colonel Dionisio Banoy na nangyari ang pagunan lupa magpasangabi alas 8 o mag-alas 9 na kami mga umaga. Saturated umano ang lupa dahil sa mga pag-ulan kaya nagkaroon ng pagguho alas 10:30 naman ng umaga nang makuha ang 3 individual. Sa ngayon ay nagpapagaling sa ospital ang isa pang sugatan. Para sa Bago Pilipinas, si May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center sa La Union ang mahigit 2,000 individual dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union, PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin na nagmula ang mga bakwit sa coastal communities at high-risk areas. Halos 500 pamilya naman aniya ang lumikas sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Patuloy na ipinaabot ang tulong sa mga apektadong residente.
6: Nagbigay na rin po ng paunang tulong ang mga assistants, kagaya po ng pagkain at mga gamot, at serbisyong medikal, yung mga LGUs po natin sa pangunguna po ng mga alkalde sa mga evacuees. As to the provincial government of La Union po, nakapagsak po tayo ng 7,210 po na food pack. Kagabi po ay nag-distribute na po tayo ng 1,400 na food pack sa mga bayan po dito po sa La Union.
9: Ang tinig ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon ngayong Huwebes, Agosto 6. Punso dito ng matinding ulan dulot ng Tropical Storm Maymay at ng habagat. Bukod sa Metro Manila, saklaw din ang suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sinabi ng palasyo na sa mga lugar na hindi saklaw ng direktiba ay pwedeng suspindihin ng local chief executives ang trabaho at klase sa kanilang jurisdiksyon batay sa umiiral na batas at regulasyon. Samantala, inatasan ng Malacanang ang mga pangunahing ahensya kapag may sakuna at kalamidad na magpatuloy sa kanilang operasyon at serbisyo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Samampala, sa halos 1.8 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa 2,219 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center habang 426 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 na pamilya din ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan ay may mahigit 6 billion pesos pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa programang Boses, sinabi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa southern portion ng lalawigan, habang moderate hanggang sa malalakas na ulan at bahagyang malakas na hangin sa northwestern na northwestern section. Nakataas ngayon ng blue alert status sa buong Cagayan habang naka-standby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 meters below normal level.
13: Nakataas din ngayon sa blue alert ang status ng province. Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief squad.
10: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pansamantalang, ipinatutupad ngayon sa Magsingal sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip at pagkilos ng isang tao, bagay na mas magiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga pampublikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epekto o epektibo ang liquor ban at curfew sa bayan habang may bagyo Maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind signal doon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina, ang bagyong Maymay na nasa bansa ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslides sa dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikitang magla-landfall subalit magpapalakas sa habagat.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nianig naman ang magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:41 ng madaling araw. Ayon sa FIVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at mga kalapit na lugar. Samantala, pinangangabahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sinimulan na ang decampment operation sa pagpapauwi sa evacuees. Makaraang ibaba sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon, ay magbibigay din ng provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga bakwit mula sa evacuation center sa Malilipot, Tabaco City at Camali, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas sa mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinabana sa Alert Level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Naglaan ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa mga pinaka-disaster prone LGU sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng LGU sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuation. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang 9 na bayan kabilang ang Bugay, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagonoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026. Kabilang dyan ang Bordeos, General Luna at Patnanungan sa Quezon, San Jose, Camarines Sur, San Fernando, Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Boljon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Calubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kailangan nang baguhin ang development framework ng Pilipinas kaugnay ng pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kahit may mga nagawang proyekto ay masisira lang ng sakuna dahil hindi nasusunod ang parameters sa disaster resilience. Halimbawa, naan niya rito ang mga lugar na may banta ng landslide o pagbaha, subalit pinagtatayuan naman ang mga proyekto kahit may panganib. Ganito rin anya ang nangyayari sa ginagawa nilang rehabilitasyon sa Davao Region na lubang na pinsala dahil sa malakas na lindol at iba pang kalamidad.
14: We already did the post-disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Mas malala mo, may shear line kami, 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Le Sur, the Oriental, the Norte, at Davao de Oro. Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang iikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
10: Si Office of Civil Defense 11, Regional Director Ednar Dayanghirang.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:19 ang ating oras. Antabayanan ang iba pa nating malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Epektibo na sa September 15 ang 12 peso per liter fuel subsidy para sa PUV at Express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter fuel subsidy na inirekomenda ng LTFRB. Sa kabila niyan, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pagkikinabangan ng mga driver sa bagong fuel subsidy. Bukod pa rito, ipinagutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng Middle East crisis. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos sa uplift initiatives na ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng taon.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang bisa sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginit ang mga senador ang pangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ng mga manggagawa ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ay kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos na dagdag sweldo na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Senate President Sherwin Gatchelian iginiit ang agarang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa gitna ng mataas na inflation. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
15: Sa gitna ng patuloy na magtaas ng inflation at ang nagkakaisang panawagan ng Senado, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchelian agad ng maipatupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchelian, umabot sa 6.2% ang inflation rate nitong July na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naaantala ang pagpapatupad ng wage increase. Una ng pinagdibay ng Senado ang Senate Resolution No. 59 na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ang mga panawagang agad alisin ang TRO laban sa Wage Order No. NCR 27 at hinihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas sa wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anya na maipatupad ito ngayon para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Itama lang natin saglit yung balita natin kanino pa tungkol dun sa effectivity ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers. Ang tama pong petsa ng simula ng pagiging epektibo niyan ay Agosto 15.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nagsumite ng motion ang mga grupo ng manggagawa laban sa panibagong petisyong humahadlang sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Isinumite ng grupong nagkaisa Labor Coalition ang kanilang motion sa Navotas Regional Trial Court ngayong Huwebes ng umaga. Sinabi ni nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sonny Matula na bagamat walang pasok ngayon sa mga tanggapan ng gobyerno ay karaniwan namang bukas ang receiving window sa mga hukuman. Layon anya na nasabi motion na magkaroon ng bahagi sa kaso ang mga labor group bilang kinatawan ng mga manggagawa. Layon din itong batikusi ng kahilingan ng mga petitioner na status quo anti-order o pagsuspende sa dagdag sahod. Iginit ang grupo na hindi dapat ginagamit ng mga kumpanya at employer ang hukuman para hadlangan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tiwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa paglakas ng ekonomiya ng bansa kapag inalis ng gobyerno ang income tax ng middle income earners. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Perry Ferry na kapag mas maraming pera ang matitira sa tao at mas may kakayahan ito sa pagbili ng serbisyo o kanilang pangangailangan na susuporta naman sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang naturang tax relief na layuning hindi na pagbayarin ng personal income tax ang mga kumikita ng 350,000

0: Naita lang pagbaba na inflation noong nakarang Hulyo, welcome development ayon sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatsyag sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Itinuturing ng palasyo na isang welcome development ng patuloy na pagbagal ng inflation noong nakaraang buwan ng Hulyo. Kasunod ito nang naitalang 6.2% ng nakaraang buwan mula sa 6.4% na inflation na na-record naman noong Hunyo. Subalit sa harap ng nasabing development ay pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mananatiling mapagmatiyag ang pamahalaan sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Ganun din ang mga pagkaantala na dulot ng masamang panahon. Ipinapakitaan niya nito na unti-unti nang humuhupa sa pangkalahatan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa palasyo, mas bumagal pa ang inflation dito sa Metro Manila matapos itong bumaba sa 4.4% noong Hulyo mula sa 4.9% noong Hunyo, bunsod ng mas bumagal na pagtaas ang gastusin partikular sa sektor ng pabahay. Dagdag ng palasyo na nagiging masabot kaya na ang transportation expenses habang bumagal din umarong inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng presyo ng laki sa pandaigdig ang merkado na nakaambag para mapigil ang pagtaas ng pamasahe at iba pang gastusin sa transportasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Presyo ng pagkain sa bansa nananatiling matatag ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, report.
4: Nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa ayon yan sa Department of Agriculture kasunod ng mga habang na ginagawa ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply at abot kaya pa rin ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasunod ito ng inflation report ng PSA kung saan bumagal sa 6.2% ang headline inflation at nanatili naman sa 5.3% ang food inflation. Iniulat din ang bahagyang pagbaba ng presyo ng bigas pati na ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nakatulong mga intervention ng DA para mapanatiling stable ang presyo ng pagkain. Ngunit kailangan pang paigtingin ng mga ito lalo na sa harap ng banta ng El Nino at pabago-bagong presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Patuloy namang pinalalawak ng DA ang financial assistance, input subsidies at iba pang suporta para sa mga magsisaka at mangisda para mabawasan ang epekto ng mataas sa produksyon at ng fuel cost. Patuloy naman ang pinag-aaralan ng DA ang posibilidad ng retail price cap sa bigas kung kakailanganin batay sa kondisyon ng merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:28 na umaga. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa ahensya, pumalo lang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng kasalukuyang taon.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panukalang magpapabili sa socialized housing, aprobado na sa Kamara si Kathleen Forbes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Pinagbibay ng Kamara sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang magpapalawak sa mga opsyon sa pagkuha ng lupa, pagpupondo at pakikipagtulungan para sa mga proyekto ng socialized housing. 205 namang babatas ang bumoto pabor sa House Bill 9697 na nag-aamienda sa ilang provision ng Urban Development and Housing Act upang mapabilis ang pagpupatupad ng mga programa sa pabahay. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, makatutulong ang panukala upang magamit ang mga bakante, nakasangla at hindi nagagamit ng mga ari-arian bilang ligtas at abot kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Pinalalawak din ng panukala ang mga paraan ng pagkuha ng lupa kabilang ang community mortgage, land swapping, land banking, joint ventures, negotiated purchase at public-private partnership. Inaatasan din ang mga subdivision at condominium developers na maglaan ng bahagi ng kanilang proyekto o halaga nito para sa socialized housing habang bibigyan naman ng prioridad ang mga informal settlers, maralita at mga residente maaapektuhan ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Marcos, layunin ng panukala na gawing mas mabilis, mas praktikal at mas epektibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng disenteng tahanan sa mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapalawak ng AI o Artificial Intelligence at Digital Upskilling, sentro ng ginanap na Private Sector Advisory Council o PISAC meeting sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa ulat.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Tinatay ng gobyerno at ng Private Sector Advisory Council ang mga hakbang upang mapalakas ang workforce development at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa ikalimang pulong ng PSAC Education and Jobs Sector Group na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga natalakay ang pagpapalawak ng artificial intelligence at digital upskilling sa bansa, kabilang rin ang pagpapatupad ng semiconductor and electronics industry roadmap at iba pang programang maghahanda sa mga Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan ng makabagong ekonomiya. Pinag-usapan din sa pulong ang mas malalim na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at akademya upang matugunan ang job skills mismatch o yung hindi pagtutugma ng kasanayan ng mga manggagawa sa mga pangangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga hakbang na ito na mapalawak ang employment opportunities, mapaiting ang self-development at mapalakas ang competitiveness ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother System at magdaragdag ng security guards sa mga malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother System ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Bubuo naman ng manual para sa mga guro upang matulungan silang matukoy ang early warning signs at risk factors kaugnay sa bullying at school violence. Samantala, bibigyang prioridad sa karagdagang security guards ang malalaking eskwelahan na may 1,000 hanggang 1,500 estudyante. Nagpasaklolo naman si Angara kay DILG Secretary John Vicrimulia para palakasin ang campus security sa pamamagitan ng pagpapaigting sa presensya ng mga police at barangay official. Bibili rin ng mas maraming metal detectors habang magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Desisyon ng Supreme Court, nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon kay House Prosecutor Joel Chua. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinagdiri ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang day 13 ng paglilitis nang matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipasa na ang Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga question ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition para kay Chua ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
5: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na moot and academic na dahil yung kaso ay nandirito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon ang usapin ay nandirito na sa Senado kaya wala nang issue sa jurisdiction.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tatlong panukalang batas ang inihain sa Kamara para ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2, 2026. Dalawa sa mga panukala ang naglalayong ilipat ang halalan sa November 2028 habang ang isang panukala ay nagbumungkahing idaos ito sa May 2027. Pare-parehong binanggit sa explanatory notes ng tatlong panukalang batas ang desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec na nagsasabing maaari lamang ipagpaliban ng isang halalan kung may important, substantial or compelling reasons bilang batayan na naaayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim ng House Bills 10584 at 10591, iminumungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes ng May 2028. Samantala, sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala na marapat lamang ipagpaliban ang halalan bunsod ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, mataas na inflation, serye ng malalakas na lindol, at para mabigyan ng sapat na panahon ang Commission on Elections na paghandaan ng kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Elections.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Girls sisimulan ang kanilang kampanya sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship kontra defending champion na China. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Yalanga.
6: Hindi pa masyadong nakaka-recover mula sa 32 hours na biyahe patungong Santiago, Chile, agad nasasabak ang Alas Pilipinas Girls sa matinding hamon ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Unang babanggain ng Nationals ang defending champion China alas 8 ng umaga bukas oras sa Maynila. Makakaharap din ng Pilipinas sa unang pagsali nito sa World Championship ang Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela sa group stage. Sa kanilang pagdating sa Chile, mainit na tinanggap ang koponan ng Philippine Embassy doon sa pangungunan ni Ambassador Celeste Vincent Balatbat. Binubuo ang Alas Girls na Megan Hernandez, Ziz Raico, Sharina Lieses, Christina Gale, Keira Celis, Jane Olagir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Faye Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano at Frances Ramos. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, pasok na po sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada si Alex Iala matapos siyang talunin si Alicia Parks ng USA 6-1, 4-6 at 6-2. Sunod mga kalaban ni Iala si Katie McNally ng Amerika. 11:38 ang ating pong oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga provincial stations. Social Welfare and Development Kalinga, handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga maaapektuhan ng bagyong Maymay. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Iniyak ni Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga na nakahanda ang kanilang ahensya na mamahaki ng relief assistance sa mga maaapektuhan ng bagyong Maymay kung kinakailangan. Ayon kay Lumiwan, mayroon ngayong kabuang 11,752 family food packs na nakakalat sa iba't ibang warehouses ng mga LGUs at regional warehouse ng TSWD sa Kalinga na magsisilbing augmentation relief goods sa mga munisipalidad at lungsod. Sa ngayon anya ay naka-standby ang quick response team ng SWAT Kalinga para sa agarang pagkilos. Naikbit din anya ang ugnayan ng SWAT Kalinga sa mga pamahalang lokal upang agad makatugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhan ng bagyong Maymay. Sa kalagayan ng kalsada, agad namang na-clear ang 30 metrong bahagi ng highway sa barangay Taga Pinokpok Kalinga na nasarha ng soil collapse makaraang agarang tumugon ang Lower Kalinga District Engineering Office. Para sa Bagong Pilipinas, Australia Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo. Mahigit 700 pamilya sa La Union na apektado ng habagat at bagyo. Patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sara.
0: Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy na binabantayan ang kalagayan ng higit sa 700 pamilya o katumbas ng mahigit sa 2,000 individual na nananatili sa mga evacuation center sa iba't ibang bayan sa La Union na apektado sa habagat at sa mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bukod sa mga nasa evacuation center, ay mayroon ding mahigit sa 400 na pamilya o katumbas ng mahigit sa 1,300 na individual na lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Bilang agarang tulong, nagkalob ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng mga inumin, pagkain, kagamitan at medical na atensyon sa mga evacuees. Nag-iikot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang bayan para sa relief operations at upang bantayan ang kalagayan ng mga ilog at karagatan. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na't ayon sa pag-asa ay posibleng maranasan sa La Union at karatig lalawigan ang mga malalakas na pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, mahigit 11,000 individual sa lalawigan ng Pangasinan na apektuhan ng bagyo at habagat. Si Mildred Kokia ng Radyo Pilipinas Tayug para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas Report.
14: Umali na sa 11,083 na individual o 3,045 na mga pamilya mula sa 22 mga barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang naapektuhan ng sanipwersang bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, sa naturang bilang, 98 katao o 33 pamilya ang nasa 4 na evacuation centers, habang 3 katao o 1 pamilya ang nakikitira muna sa iba. Kaugnay nito aniya, 104 na individual o 19 na pamilya sinailalim sa preemptive evacuation. Batay pa sa datos na nakalap ng ahensya, 8 lugar ang binaha sa lalawigan habang may 26 sa La Union. Sa kasalukuyan, unti-unti na ring humuhupa ang baha. Ani Pagsulingan, sa buong rehiyon, 13 road sections at 2 tulay naman ang naapektuhan habang may 1 partially damaged na bahay sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Kabikulan. ABSEMO, pinaigting ang disaster preparedness sa Albay sa pamamagitan ng drone technology training. Sa ulat mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
0: Radyo Pilipinas Report.
15: Pinalalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o ABSEMO ang kahandaan ng lalawigan sa pagtugon sa kalaminad sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggamit ng drone technology. Lumuok ang mga tauhan ng ABSEMO sa drone pilot training course na isinagawa ng Pixelate Academy bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa disaster risk reduction and management. Sa pangungunan ni ABSEMO Head Oscar Robert Cristobal, tinuruan ang mga kalahok ng wastong operasyon ng unmanned aerial vehicles o UAVs, kabilang ang mga pagsunod sa regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga safety protocol, flight techniques, maintenance, troubleshooting, at aktual na drone flight exercises. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasahang mas mapapalakas ito ang kakayahan ng ABSEMO sa risk assessment, hazard mapping, damage assessment, search and rescue support, at real-time monitoring sa panahon ng mga emergency na nagbibigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa pagdedesisyon bago ang hakbang at pakatapos ng sakuna. Binigyan pagkilala rin ng ABSEMO si Mapping Staff John Ostero Openaria matapos matagumpay na makumpleto ang 5 araw na drone pilot training course bilang bahagi ng pagpapalawak ng hanay ng mga sinanay na disaster responders sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:45 po ang ating oras sa ating pagbabalik. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa mga himpilan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:47 ng umaga at kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Anim na Child Development Centers itinurn over ng DSWD sa Leyte para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. Sa balitang yan, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Isang malaking hakbang para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan sa Eastern Visayas. Formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development, Field Office 8, ang anim na bagong child development centers sa bayan ng Abuyo, probinsya ng Leyte. Sa ilalim ng Philippine Multisectoral Nutrition Project ng Kalahi Seeds na itayo ang mga pasilidad sa mga barangay ng Buwaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro at Santo Niño. Ayon kay DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista, hindi lang ito simpleng gusali. Isa itong mahalagang pamumuhunan sa nutrisyon, kaalaman at magandang kinabukasan ng bawat batang Liteño. Pinuri rin ng ahensya ang dedikasyon ng mga community volunteer na naging susi sa matagumpay na proyekto. Puno naman ng pasasalamat ang anim na barangay sa patuloy na suporta at tulong na ipinaabot ng DSWD para sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 11:49 po ang ating oras. Tungo tayo sa Malacañang para sa Palace Press Briefing. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
23: Pakinggan ng ating Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
24: Ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasalukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na ring nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Mayroon na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.

upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon, workforce development at job creation sa Pilipinas, pinangunahan kahapon, Miyerkules, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5th meeting ng Private Sector Advisory Council o PSAC sa sektor ng edukasyon at kabuhayan. Sa naturang meeting na ginanap sa Malacanang, binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak ng artificial intelligence o AI at digital upskilling sa bansa. Natalakay din ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at ang programang magpapalawak ng oportunidad sa trabaho, negosyo at skills development ng taumbayan. Napag-usapan din ang pagpapalalim ng ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at akadem upang matugunan ang job skills mismatch at makabuo ng mga polisiya at programang naaayon sa pangangailangan ng mga industriya at ng makabagong ekonomiya. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa gintong mga hakbang. Ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabahong kakailanganin sa hinaharap. Palakasin ang kakayanan ng bansa sa inobasyon at pandaigdigang kompetisyon at lumikha ng mas marami at mas dekalidad na oportunidad para sa bawat Pilipino.

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
2: Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito?
0: Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase, from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So, 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
1: Follow-up question, Maricela Lili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basehan? Bakit naging 12 pesos instead of 20?
0: Sa ngayon po ay may inilaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetali po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con ang DOTR. At alas 2 po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga chopper.
3: And I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation?
0: Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda.
3: Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation?
0: Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy.
1: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinturo po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now?
0: Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So, nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
4: And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo?
0: Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na. Okay.
1: Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap, at kung ano po yung bottlenecks, kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutuntun?
0: Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan. At tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa.
5: Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald de la Rosa?
0: Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na ma-aresto si Senator Bato de la Rosa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, Jamie Sebel.
6: Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested?
0: Yes. Still, there is.
6: Thank you.
1: Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13.
7: Yusek. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it?
0: Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa. At titignan din natin kung ito ba ay malisyoso. At atin ding hinihingi ng tulong, hindi lamang sa parte ng gobyerno, kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po dahil kung alam natin na ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makalat. Maraming salamat sa inyong tulong.
1: Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN.
5: Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng, or nagpakalat ng fake news about this incident?
0: Tignan po natin. Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
1: Another follow-up, Marisa Lalili, TV5.
3: Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nang galing tong misleading information?
0: Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa akin mga ibang informasyon. Pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron siyempre yung mga troll na nagpakalat nito.
1: Sunod po na tanong, Ann Soberano, Bombo Radio.
8: Ayusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging desisyon po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process. At kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial, kung meron po, Yusek. Thank you.
0: Patungkol po sa Supreme Court, nag-desisyon po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso no ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon?
8: Kung may reaksyon po si Pangulo ma'am sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing na ibunyag yung testigong si Attorney Wamil.
0: Personally, para po kay Pangulo ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol diyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment, ayon sa PCO, na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling, walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
8: Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court.
0: Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi. politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated.
1: Follow-up question, Ivy Reyes Bilinario.
4: Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense?
0: Makikita natin sa hearing, bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon. At hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan, hindi para walisin ang batas, walisin ang dapat na malaman ng tao para lang pagtakpan ang kalokohan di umano ng iba.
1: Another follow-up.
4: Yusek, can we get any names?
0: Napanood naman lang lahat ang impeachment trial. So, makikita niyo naman kung sino ang nagko-cross-examine ng mga judges sa Senado.
1: Another follow-up, Kat Domingo, ABS-CBN.
5: Undersecretary, based on the findings of the PCO and your observation, ano po yung most damaging or most biased statements from senator judges that you have heard throughout the impeachment trial?
0: Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency.
5: Ma'am, also the palace's comment on a certain senator facing an ethics complaint, sa tingin niyo po ba, meron po kasi over the spliced video of Attorney Shell Jokno, sa tingin niyo po ba, also as a state communicator, may violation din po bang nakikita dito given na maraming nagsasabi na fake news din po yung in-upload na video? It was misleading.
0: Wait for a while. Hindi ako aware dun sa anong video niyo.
5: Ito po yung video na pinost sa page ni Senator Pia Cayetano. That was the basis of an ethics complaint filed against her before the Senate Ethics Committee.
0: Mm-mm. So kung ano ang mensahe namin?
5: And makakwalify din po ba to as a violation ng anti-fake news campaign ng Palacio?
0: Depende kasi ito sa motibo. Ang motibo ba ay para ibahin ang naratibo? Ang motibo ba na ito ay para ibaba ang dignidad ng ibang tao na nasa video? So, depende po ito sa mga motibo ng gumawa ng spliced video. Pero bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news.
1: So din tanong, Erica Sinaking, Business World.
9: Good afternoon po,
0: yes,
9: Yusek.
0: Yes, Erica.
9: Yes, regarding po this sa 12.5% na forced labor tariff, now that the joint administrative order by the DTI, the DOLE, and the DOF has been submitted to Washington, may we know po yung Malacanang's expectations as we lobby the tariffs removal?
0: Yes, ang ating pong pamahalaan ay nakikipag-usap na po at ito po rin ay nabanggit ni ng DTI, Secretary Chris Roque, at lahat po ng kailangan ibigay na impormasyon na hindi po tayo lumalabag sa batas at hindi po tayo pumapayag sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employee ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR.
9: Pero ma'am, follow up lang po. Optimistic po ba tayo na makakuha tayo ng resolution within the year?
0: Kailangan natin maging optimistic. Kailangan nating ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong.
9: Thank you po.
1: Follow-up question, sa Medinilla Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. I-clarify lang po namin, will the government push for the reduction of nung 12.5% tariff or yung removal po nung buong tariff na yun?
0: Sa ngayon, ang ibinigay sa atin na impormasyon, ang target ay maibaba ito sa 10%.
10: Na-mention po ba kung ano yung mga possible, bukod po dun sa JAW na na-mention po kanina, may other concessions na willing po ibigay yung government para po ma-negotiate yung pag-reduce ng tariff?
0: Walang ibinigay na anumang detalye, kundi yan lamang.
10: Thank you po, ma'am.
1: Sunod na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
11: Good afternoon po, Yusek. Nagkaroon daw po ng meeting ang BCDA with Kappa Starlock LGU kahapon. Mm-hmm. At pwede po bang makahingi kami ng update ng sa PAC Silica? Kung ano po yung pagkasundoan?
0: Wala pa pong naibigay sa aking update. Siguro kung kanina mo na itanong sa akin yan o naibigyan mo ako ng any idea, baka natawagan natin si BCDA CEO. So maya-maya, tatry ko pong matawagan para mabigyan ko po kayo ng update.
11: And doon, ma'am, sa PSAC meeting kahapon, napag-usapan po ba yung issue ng PAC Silica, yung concerns sa proyekto?
0: Ang napag-usapan ay ang upskilling para makaagapay tayo sa papaunlad na industriya ng AI. Yan po talaga, so far, sa nakikita po natin na tuwing may pag-uusapan po tungkol sa edukasyon, talagang pinapasok po ng Pangulo na dapat tayo ay maging competitive pagdating po sa AI.
11: Ma'am, another topic. In its latest report ng Philippines Economic Update, the World Bank said governance concerns surrounding corruption contributed to delays in public investment and weighed on business confidence. Reaction po, and how confident ang Palacio na kaya nitong wakasan ang korupsyon sa nalalabing taon ni Pangulong, ng panunungkulan ni Pangulong Marcos?
0: Okay, admitted na bumaba or nag-slow down ang economic growth ng Pilipinas dahil sa issue ng korupsyon, dahil ito po ay pinaimbisigahan ng Pangulo. Nung pinaimbisigahan niya ay nakita natin ang lawak ng issue ng korupsyon at nag-ingat ang ating pamahalaan, ang administrasyon sa paglabas ng pondo nung last quarter last year. Hindi nagbigay, nagpalabas ng pondo agad-agad sa mga infrastructure projects dahil minabuti na tignan kung yung mga contractor na ito ay dapat na ipagpatuloy mga proyekto na kung sila ay may magandang record o hindi. So, totoo po na nagbawas ng paggastos ang gobyerno at isa to sa nakaapekto ng pagbaba ng GDP. At sinabayan pa, after that, ilang buwan lamang ay sinabayan ng krisis sa Middle East. Pero tinutugunan ng Pangulo at ng administrasyon para maibsan ang naranasan nating yung impact ng krisis na ito sa pamamagitan ng uplift. So, kahit na meron tayong programa tungkol sa uplift at nakita po nga natin na bumababa naman ang inflation rate, but still, hindi tayo magsasawalang bahala. Patuloy ang pagmamonitor na ito. At inaasahan po siguro itong second quarter ay medyo ang paggastos ng gobyerno para mas makita ang pagtaas, yung economic growth, ay gagawin po.
1: Pahabol po na katanungan, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: USEC still on Pax Silica. Meron pong separate petitions on groups like Bayan and the International League of People's Struggles, and one of their petitions has over 387,000 verified signatures on change.org. Ano pong komento ng Palace dito na ganito yung volume of criticisms and apprehension from the people?
0: Siguro mas maganda lamang po na mabigyan sila ng tamang impormasyon kung paano ang Pax Silica nagagawin at kung paano ito makakabuti sa ating bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Pero ang sabi nga natin, year 2019 ay na-allocate na po ang 3,500 na buildable zones. So yung 3,500, hindi na po ito dapat na sinasaka. Meron po mga lugar na para sa ating mga magsasaka sa nasabing lugar. So, siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Pax Silica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito.
1: Another follow-up sa Medinilla Business Mirror.
10: Good afternoon, ma'am. Clarify lang po namin, dadaan pa rin po ba kay President Marcos yung framework deal for Pax Silica? Or sa Senate lang po? Or ano?
0: Ibibigay po ang report kay Pangulo kasi para po makita ng Pangulo kung ano yung nararapat at makapag-komento siya, ito hindi dapat, ito dapat. Nasa Pangulo pa rin po yan.
10: Inabigay po bang timeline si President Marcos kung kailan niya gustong makita yung draft ng framework deal before yung scheduled signing sa November?
0: Mamaya po, itatanong ko sa kanya ang iyong katanungan, Sam.
10: Thank you po, ma'am.
1: Salamat. Another follow-up, Alan Limos, The Manila Times.
2: Ma'am, you mentioned po na meron na pong mga ano po mga agreement na nagawa po on the ground. Pero some of the farmers and indigenous peoples claim na wala pa po silang idea about the whole Pax Silica issue. Any reaction po to that?
0: Kaya nga po, doon sa mga may concern, ngayon pa lamang po dito sa briefing na ito, pinapanawagan na rin po natin kay BCDA CEO Joshua Bingkang na lahat ng concerns. Lahat ng tao na may concerns patungkol sa Pax Silica, kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. So, ipagbibigay alam po natin kaya BCDA CEO. Anyway, even before naman po, binanggit na natin, nung nagkaroon ng issue kay Mayor Tarlac, Kapas Mayor, ang issue na to.
1: Salamat po. Wala na pong katanungan mula sa MPC. Balik na po sa iyo, Yusek.
0: Maraming salamat. Hindi mapipigilan ang Pangulo sa pagtatrabaho kahit pa may bagyo. Nakatakdang pangunahan mamayang hapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative, Executive, Development Advisory Council o LEDAC Meeting ng 20th Congress sa Malacanang. Inaasahang tatalakayin ang 24 priority LEDAC Common Legislative Agenda Bills para sa pagpasa bago ang katapusan ng June 2027. Kabilang sa mga priority bills ang Anti-Political Dynasty Law, Party List System Reform Act, People's Freedom of Information, Right to Information Act, at Amendments to the Bank Deposits Secrecy Law o ang BRIDT Act. Prioridad din ng Pangulo ang Philippine Budgeting Code, Promoting Growth, Revenue, and Equity Towards Socioeconomic Sustainability o Progress Bill, at ang General Tax Amnesty, including Estate Tax Amnesty. Nais din ng Pangulo na agad na maipasa ang Travel Tax Abolition, Amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, at ang Amendments to the Fisheries Code. Kagaya ng nabanggit sa kanyang SONA, nais din ng Pangulo na gawing priority ang IPIRA Amendments System Laws Abolition, ERC Strengthening, at Sariling Kuryente Act, maging ang Waste to Energy Bill o ang Waste Treatment Technology Act. Kabilang din ang pag-amyenda sa Masustansyang Pagkain para sa Batang Filipino Act o ang Expanded National Nutrition Program Act at ang Classroom Building Acceleration Program Act. Isinusulong din ng Pangulo ang amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o ang GASPE Act. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Presidential Merit Scholarship Program, National Coordinating Council for Education o ang NCCE Act. Amendments to the Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act o ang Child Online Safety and Protection Act. National Center for Geriatric Health Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang AICS Act. Amendments to the Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o ang 4Ps Act. National Reintegration Law, Bagong Balikbayan Act, at ang amendments to the National Building Code. At bago tayo magtapos, good news sa mga kababayan natin na patuloy na nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Ngayon na ang tamang panahon para mag-avail ng Pag-ibig Housing Loan, alinsunod sa mithiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kamay ang pabahay para sa mga Pilipino. Pinababa na ang pag-ibig ang loan rates at tinalawak pa ang housing loan options na angkop sa inyong budget. Ibinaba na ang housing rates sa 4.5% sa first 3 years ng loan para sa house and lots na higit sa 950,000 pesos. Ang halaga at ang condo units na aabot sa higit 1.8 million hanggang 4.9 million pesos. Ginawa namang 5.75% ang promo rate para sa unang 3 taon ng housing loans na nagkakahalaga ng higit 4.9 million hanggang 10 million pesos. Sa tulong ng mas magaan na monthly payments, mas maginhawa na ang paglipat sa sarili mong tahanan. Para sa buong detalye, bumisita lamang sa kanilang website na pagibigfund.gov.ph hanggang December 31, 2026 lang ang promo hanggang kaya ngayon ay mag-apply na po kayo.

0: dapat na magpatupad ng preventive suspension sa kalihim. Habang naitanong rin yung kaugnay sa pagsilika, sabi niyo sa gastro kahapon, nagkaroon ng pulong ang DCDA kasama yung mga lokal na partner and local officials ng pagsilika kung saan inilatag ng DCDA yung mga benepisyo ng programa at yung mga oportunidad na magbubuksan, yung mga trabaho magbubuksan para sa mga residente at magsasaka sa lugar. Na-appreciate naman daw ng Kapas LGU yung presentasyon kahapon para mas maunawaan din nila yung proyekto, lalo't pati ng gobyerno na maraming concern yung ilang sektor dito sa proyekto na ito. Habang nag-abotin ng pagbati ang Malacanang kaugnay sa muling pagkakapanalo ni Alex Ayala, sabi ni Jose Castro, ang tagumpay nito, tagumpay rin ng bawat Pilipino. Ito naman yung pinakahuli mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
2: Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan. Yan po ang kabuuan ng Palace Press Briefing. Mga kaibigan, naghatid sa atin ng 28 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Nakikinig kayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ilang sandali ay kakawing po tayo sa PTV4 para po sa programang Bagong Pilipinas Ngayon.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Magaling na rin magsalita yung AI, kaya niya na yung iba't ibang klaseng boses. So, kailangan nating transversal skills lagi. Kasi sa lahat naman ng ito, kailangan nating maging agile. Kumbaga, na halimbawa nagbago yung demand ng industry, kailangan din tayong makasabay dun sa pagbabago na yun. At makakasabay tayo kung meron tayong transversal skills. Na kahit ano man yung pagbabago, kaya nating maka-adapt doon sa mga pagbabago na iyon. So, syempre, kasabay din nun, kailangan din magbago sa technical skills natin. Ito yung upskilling, reskilling sa mga ganitong pagkakataon.
5: Alright, on that note, panghuli na lamang po, sir, mensahe niyo po sa ating mga magulang, guro, estudyante, at maging sa mga policy maker tungkol po sa kahalagahan ng pamumuhunan sa edukasyon.
4: Sige. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalaga doon sa panyating puhunan na maaari ating gawin bilang isang bansa, isang individual. Kapag ang bawat bata ay nabibigyan ng pagkakataong matuto at mapaunlad ng kanyang kakayahan, hindi lamang siya yung nakikinabang yung buong ekonomiya natin, yung bansa natin. So, kailangan natin pagtulungan, hindi lang ito trabaho ng gobyerno, trabaho ito ng pribadong sektor, ng paaralan, ng mga guro, mga magulang, ng community. So, pamamagitan ng matatag na institusyon at sama-samang pagkilos, makakabuo tayo ng isang bansang may matatag na institusyon at maunlad na yamang tao.
5: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Michael Ralph Abrigo, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Thank you, sir. Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas Ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: na sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at nasusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
7: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
6: Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television.
8: Kumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone mula sa sine. Kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
9: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
10: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
11: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
12: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
13: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
14: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon ating tatalakayin kasama si na Provincial Director Jay Ablan ng Department of Trade and Industry, Camarines Sur, Ms. Christine Diaz ng 2FT Food Products at si Ms. Arlene Cabrera ng Jazz Handicrafts. Magandang tanghali po sa inyo, sir, mga ma'am.
2: Magandang tanghali.
1: Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon and thanks for joining us. Director Ablan, simulan ko po sa iyo. Ano po ito kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair at bakit po napakahalaga ng event na ito para sa mga coconut farmers at para sa ating mga MSMEs sa Bicol Region?
2: Yes, that's correct, Josh. This is the first time na ang DTI Region 5 nag-sponsor, nag-organize ng Bicol Coconut Trade Fair. Lahat ng itatampok ng mga produkto, lahat talaga coconut-based.
1: Okay.
2: And ito ay napakahalaga, lalo na sa ating mga farmer beneficiaries and even mga entrepreneurs na nag-utilize ng coconut kasi mabibigyan sila ng platform to sell and promote their products. At the same time, malaking opportunity din to meet prospective buyers. And alam nyo naman, sa DTI kasi, one of the mandates that we do is really to provide access to market.
1: Yes.
2: And pag nabigyan natin sila ng access to market, it would mean sales. Mm-hmm. And of course, pag nagkaroon ng income, it would mean yung improvement ng kanilang pagbuhay. Mm-hmm. And of course, tulong na rin sa local economy ng Bicol.
1: Okay. Well, Director, medyo gusto ko lang himayin kasi pag sinabi kasing coconut, akala nila yung bunga lang ng nyog. Eh. So, kumusta na po ba yung innovation ngayon? Ano po ba yung mga produkto na nakukuha natin sa nyog ngayon o sa puno ng buko or sa coconut, rather? Pati puno po, napapakinabangan na rin, right?
2: Yes, that's correct. Nag-innovate na tayo kasi dati, mga walis ting-ting lang or baka iniisipan ng mga tao, mga alkansya. But we really have a varied array of coconut products already.
1: Okay.
2: In fact, itong mga kasama ko, meron silang mga talagang nag-improve yung kanilang mga crafts. Okay. Ano, kung dati siguro walis ting-ting lang or alkansya, sabi ko, pero ngayon, napakaganda na ng disenyo when it comes to crafts. Also sa food. Kasi dati talagang kuminsan pag inisip yung coconut, baka naisip lang natin mga pandikoko,
1: yes,
2: yung mga ganun. But we already have talagang mga globally competitive. In fact, isa sa mga tinutulungan namin, gumagawa siya ng coconut oil.
1: Mm.
2: And we're just waiting for him to comply with FDA requirement. And soon, makikita na natin siya sa export market.
1: Yan. At sa ulat po, apat na pong coconut-based MSMEs ang tampok sa trade fair ngayong taon. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa potensyal ng industriya ng nyog sa region?
2: Alam mo, di ba yung sinasabi na ang coconut is a tree of life? And totoo talaga.
1: Yes.
2: Lahat ng parts ng coconut napapakinabangan. And etong mga MSMEs natin from Bicol, talagang pinakinabangan nila lahat ng parts ng coconut. So makikita dito kung gaano ka-talented yung ingenuity, yung craftsmanship, and yung innovation talaga makikita dito sa mga produktong i-showcase dito sa Bicol Coconut Trade Fair. So sana talaga tangkilikin ng mga consumers natin.
1: Sigurado naman yan, Director. Pero ito nga po, gaya yung nabanggit nyo kanina, ito pong trade fair, bahagi din po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Let's dwell on, ano ba yung pakinabang nito sa kanila aside from giving access to market para po sa ating mga coconut?
2: Well, yung trade fair, ito yung parang platform na kung saan kung merong gustong bumili ng produkto, hindi na siya pupunta pa kung saan-saan.
1: Okay.
2: Pag nakita niya na merong trade fair, na-realize na may trade fair, pupunta siya doon to meet prospective suppliers ng kanyang business.
1: So, direkta na.
2: Correct, direkta na. At the same time, yung trade fair kasi, given na kasi yung ma-meet yung exhibitors, ma-meet mo, magkaroon ka ng sales, but beyond those things, ang gusto natin dito yung learnings eh.
1: Yes.
2: Yung learnings na, number one, ma-realize ng ating mga coconut farmers and even ng mga coconut entrepreneurs na sino ba talaga yung market ko? Kasi napakalaki yung merkado, but you have to segmentize it. Sino ba talaga? Ito bang mga, if according to age, mga bata ba? Or yung mga Gen Z ba? Etc.
1: Demographic.
2: Yes. At the same time, in terms of financial capability, sino ba yung nakaka-afford or bumibili ng produkto ko. So, things like those, dito marirealize na, ito pala yung aking market. At the same time, magkakaroon ka rin dito ng mga inputs, feedback. Ano ba yung mga dapat na i-improve ko, lalo na sa produkto ko in terms of packaging, sa taste, sa flavor, and overall, talagang mapapakinabangan mo yung mga learnings dito para mas ma-improve mo yung pagdinegosyo.
1: Yeah, exciting. Puntahan natin yung ating mga exhibitors for Ms. Diaz. Para naman po sa'yo, Ma'am Christine, maaari niyo po bang ipakilala itong 2FT food products at ang mga coconut-based products na inyong tampok dito sa trade?
3: Gladly, here. Sir Joshua. Good morning. Ako po si Christine Misolas Diaz. Ang 2FT food products po ay homegrown food company based sa Anislag Daraga Albay. Ang aming flagship product po, we started with Christine's Bukupay po, and our kakaiba sa aming Bukupay is we have 6 variants.
1: Wow.
3: Opo, we have our Bicol flagship Christine's Bukupay, Bukupili Pie, and then we also have the Buko Chili Pie, and then we have
2: chili
3: the chili
2: pie.
3: Yeah. Something so for spicy. Those na mga adventurous. And then we also have Buko Pineapple Pie.
1: Pineapple.
3: And then of course we have the Buko Mango Pie. Mm. And then our best seller pa rin is the original. Nothing beats the original, diba?
1: OG na Buko Pie.
3: And then currently we are introducing the coconut cheese. This is one of our innovation. This is an adopted product from Food Development Division ng Albay Research Center ng PCA. So thank you po sa mga taga Albay Research Center ng PCA. So, ito po, masarap siya, sir.
1: Oo.
3: It's not purely vegan, but the main product is coconut milk.
1: Oh, ang galing, ano?
3: And then, it comes in 2 packs, 100 grams and 250 grams. And meron din po kaming, syempre, when you have Buko Pie, you have the Buko Juice. So, ito po. And marami po kaming innovations. Kaya, you have to check us out sa Festival Mall. Meron din po kaming mga granola, and then we have trail mix. We have lava trail mix.
1: Trail mix.
3: Composed
1: of coconut.
3: There's coconut on it, and then may pili nuts. It's just a variation of flavors. And then may kick din po siya ng spiciness.
1: Yan. Nagugutom na ako. Mr. Yes.
3: Yeah, you have to visit po the trade fair in Alabang.
1: Well, bilang isa sa mga exhibitors, Ms. Diaz, ng kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair, ano po, ito po, personally, from your perspective po, ano po bang ibig sabihin ng pagkakataong ito para po sa inyong negosyo?
3: Very malaki po ang pagkakataon ito, very helpful. Of course, to improve our sales. Pero ang pinakamahalaga po talaga doon is to connect with the main market. Like, last year, we joined also the Saud Trade Fair conducted by TTI po. Nagkaroon po kami ng chance, may nag-order po sa amin ng 500 Buko Pies para po sa kanilang Christmas giveaway sa mga clients nila. So, yung mga ganung opportunity po, nakikita po namin na malaking chance for us to connect to the market and makita po yung ano po ang pwede namin i-improve doon sa product namin.
1: And what do you think is the impact po sa inyong komunidad na ito po lumalawak nga po yung negosyo at maging po yung inobasyon ng inyong mga produkto?
3: Apo, aside from magkakaroon ng mas malaking opportunity for the jobs creation po, isa po sa mga factor na nakakatulong sa kanila na ma-tweak po yung kanilang mindset na hindi lang po sa copra production, yung focus ng mga farmers, kundi marami pong mga innovation na mga high value adding products na pwede pong i-introduce sa community doon sa amin.
1: Okay, I'm just curious, paano po ninyo ginagawang kakaiba at makabago itong mga produkto nyo ang gawa sa nyo? Paano yung R&D nyo dito? Pinatitikim nyo sa komunidad? Ganon?
3: Apo, ako po kasi a food tech graduate sa Bicol University. I'm partner with my sister who's also a food tech. So, yung process po namin is scientific po.
1: Okay.
3: And then, of course, we do the testing sa community po namin. Nagpapasensor evaluation po kami. And also po, big help po yung DTI and then po yung PCAARC sa Albay para po sa innovation ng mga products namin.
1: Alright. Well, puntahan ko naman si Ms. Cabrera. Ms. Arlene, ano naman po ang mga produktong inyong ipinapakita o ipapakita sa Bicol Coconut Trade Fair?
4: Ang product line ko po is lampshades.
1: Lampshades.
4: Po,
1: so, non-food ito?
4: Yes. Wala po akong dalang lamps ngayon, sir.
1: Okay.
4: Pero I have po ng wall decors. Sige. And pen holders po.
1: Pakita natin, ma'am. Okay. Yeah. Yun. Sige, ma'am.
4: Ito po ay gawa sa coconut lumber po.
1: Pwede natin makita ito. Ang ganda, ano? So ito ay wall decor.
4: Yes po.
5: Yes.
1: And made out of coconut.
4: Coconut lumber. Okay. And this is one naman. Pen holder.
1: Pen holders. Okay. So ito ma'am, kumusta po ang lifespan? Kasi pag sinabi ko kuno, matagal lang itinatagal nito eh, lalo na yung mga ganitong decorations. And this will go for generations. Bakit po ito ang produkto?
4: Since ang father ko po ay coconut farmer.
1: Okay.
4: Nakikita ko po sa farm namin na sayang yung mga coconut shells and yung ibang parts ng coconuts. Kaya po, nanghihinayang po ako, kaya ginawa ko siyang crafts.
1: Mm-hmm. At paano po ninyo ginagagawang dekalidad at makabagong handicrafts sa mga materials mula sa Nyog? And I suppose itong mga materials mo dapat itatapo na.
4: Yes po.
1: Pero ginagawa mong wall decor and other stuff. Paano po? Ano po
4: unang
1: yung inspiration?
4: Una po, para maging quality po siya is dapat yung tamang pagpili ng mature na Nyog,
1: okay,
4: or ng lumber. And then po, yung tamang sanding and finishing and quality control. Sinecheck ko po kung ang ginagamit na mga materials is matigas po siya para hindi siya anayin or hindi po siya mabulok.
1: Yes. So may proseso din.
4: Yes po.
1: Okay. Kumusta naman ng impact dito sa iyong komunidad
4: in terms of
1: job creation?
4: So far po, nakakatulong ako sa mga coconut farmers and sa iba pang mga tao, sa mostly sa barangay po namin.
1: Oo, pwede mong isabit, pwedeng ano, no?
4: Yes,
1: for minimalist, no? Ano po ito? Saan po inspired ito? Particularly this one?
4: Sulong.
1: Sulong.
4: Yes po. Ibig sabihin, sabi daw po, kahit mahirap, push pa rin ang push.
1: Oo. I-push mo lang, yes, sabi ni Ms. Cabrera. Pero in terms of benefits po ng inyong pagsali, na katulad po ninyo ang mga MSME dito po sa kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon, ano po sa tingin ninyo ang beneficyo nito sa inyo po?
4: Unang-una po, nadodouble yung sales.
1: Okay.
4: Direct po kami nakakahanap ng mga prospective buyers. Mm-hmm. And syempre po, pag sumasali kami sa mga trade fairs, nakakakuha din po kami ng mga iba't ibang ideas from different exhibitors po.
1: Okay. But without these trade fairs po ba, challenge po ba yun?
4: Yes po.
1: Gaano po kahirap?
4: Mahirap po kasi lalo na kami, malayo po ang isla namin. Mm. So, doon lang din po umiikot yung aming products. Mm-hmm. So, pag nakalabas po kami, mas na-expose po yung products namin.
1: Yun, ang ganda. And for Ms. Diaz, any challenges po sa inyo? I mean, before joining trade fairs, ano po ba yung mga challenges na na-experience back then?
5: Same lang din po. Because, although kami madali maka-access kasi nasa mainland, pero challenge pa rin kasi, doon within the community lang, but whenever we go to Manila, yun nga po, mas wider yung market, mas nakikilala po kami on a wider perspective.
1: Okay.
5: Like, some are ordering nga, meron po tumatawag from Mindanao and Visayas. Meron po kaming sa Tacloban, every time they pass by, when they knew about us, every time they pass by, it's Anislag, kasi daanan siya. Mm-hmm. They go to our place and buy our buko pie.
1: Alam na nila.
5: Opo.
1: Well, for Director Abdan, how can we make this sustainable? I mean, I understand, ito po ang kauna-unahan. How are we going to make this sustainable para po magpatuloy, mapalawig pa, at mas marami pa tayong matulungan?
2: Alam mo, meron tayong CFIDP, okay, yung Coconut Farmers and Industry Development Project, na kung saan tulong-tulong yung mga ahensya ng gobyerno para talaga tulungan yung farmers beneficiaries and even yung mga entrepreneurs natin na gumagamit ng coconut. So, nandun yung PCA, DTI, DOST, DA, and other government agencies. So, kung ano yung tulong na pwede namin, lalo na sa DTI, talagang ang ginagawa natin dito, aside from marketing, we do also product development,
1: okay,
2: para mas mag-improve yung kalidad and even yung marketability ng produkto. At the same time, yung mindset nila na talagang hindi sila workers kundi entrepreneurs. And as entrepreneurs, dapat tinitingnan nila yung bigger picture, yung marketing, yung sales, yung finance. So, dun tayo para ma-develop talaga sila maging entrepreneurs and of course, maging successful sa kanilang business venture. So, hindi ito DTI lang.
1: Okay.
2: Tulong-tulong ito ng iba-ibang ahensya ng gobyerno para talaga as coconut industry, matulungan nating ma-push. And of course, ang ina-expect natin ditong outcome, job generation,
1: yes,
2: and more robust local economy.
1: Okay. Now, puntahan ko yung product development and yung wider market. Moving forward, Director, do you think, I mean, the quality of their products made out of coconut can go international?
2: Yes. Mm-hmm. Lalo na pag very receptive yung ating mga entrepreneurs and farmers. Talagang kung ano yung mga sinasabi ng ating mga experts, mm-hmm, lalo na sa mga designs, mm-hmm, or taste, or even yung total look ng isang produkto, talagang it can go a long way. Okay. In fact, meron tayo ngayon na isang tinutulungan. Isang requirement na lang, it can already be pushed for the international market. So, kami naman sa gobyerno talagang tulong-tulong, ano yung pwede ng DTI, yes, ano yung pwedeng itulong ng DUST. So, pag nagsama-sama kami, malaking impact talaga sa mga MSMEs and even farmers. Okay.
6: From your perspective, ano pa kaya may tutulong na ating mga kabayan na maging interesado or makakapunta dito sa trade fair na ito para mas mapalawak pa o mapalawig pa natin yung impormasyon tungkol dito sa inovasyon ng ating mga produkto na gawa sa inyo?
2: Alam mo, laging advocacy ko sa mga trade fair is love of country. Okay. Pero the best expression of love of country is to buy local products.
6: Yes, tangkilig.
2: Meron kaming yung tagline sa DTI, yung be a bayani. Yung bayani na B-U-Y-A-N-I. So, be a bayani. So, let's patronize our local products. Kasi every time na nagpapatronize tayo, natutulungan natin yung mga farmers and entrepreneurs na mag-grow, mag-expand. And later on, babalik sa komunidad yung impact through jobs, revenue sa gobyerno na in effect, bumabalik rin lang sa different programs ng gobyerno. So, tulong-tulong tayo kasi atin to.
6: Yes, tangkilikin ang sariling atin. At hindi lang yun, maging sa environment dahil kagaya nung kay Ms. Cabrera, itatapon na lang. Yung iba, di ba, sinusunog yan, yes, yung mga nyog na hindi naman nagagamit
2: na
6: mga shells na o ginagawang uling na pero nagagawa mo ng paraan para maging wall decors. Well, punta tayo sa detalye. Director Abgan, ano po bang detalye pa nitong Bicol Coconut Trade Fair ngayong taon? Hanggang kailan po ito at saan po ito gaganapin? Please do invite.
2: Well, we're starting this afternoon at 2 o'clock.
6: Mamaya na pala.
2: Yes po. Mamayang 2 o'clock, open na po sa public. Yung mga gustong mag-shopping, bumili ng mga Bicol Coconut products. So, we will be in Alabang Festival Mall until Sunday. That's August 9.
6: Okay.
2: So, sana po yung mga kababayan natin dito sa Kamsur or sa Naga City, yung mga Bicolano natin na nandito, yung mga Oragon.
6: Yun.
2: Sana po pumunta tayo sa Alabang Festival Mall and tangkilikin natin yung mga produktong Bicol noon, produktong Oragon.
6: Ayan, yung mga nanonood sa atin, 2 p.m. po, mamaya bukas na itong kauna-unahang Bicol Coconut Trade Fair. Sa Alabang Festival Mall, sa may Carousel area po.
2: Yes, Carousel area.
6: Okay. At makakasigurado po kayo dito na 100% legitimate coconut products, made out of coconut products po, mabibili ninyo. On that note, maraming salamat po sa inyong oras. Provincial Director Jay Ablan ng DTI Camarines Sur, Christine Diaz ng 2FT Food Products, at kay Arlene Cabreras ng Jazz Handicrafts. Maraming salamat po, sir, ma'am. Thank you for joining us.
2: Thank you.
6: Samantala, sa iba pong balita ay binabana ng FEVOC sa Alert Level 2 ang alert status sa Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3. Ayon sa FEVOC, ang pagbasa sa alert level ay base sa araw-araw nilang pag-monitor sa bulkan. Lumabas sa monitoring ng FEVOC na hindi na masyadong nag-aalboroto ang bulkan simula noong July 23. Katunayan, bumaba na ang bilang ng mga pagputok, pagyanig, pagbaba ng lava o paglabas ng uson. Ngayon pa man, nilinaw ng FEVOC na bagamat tumigil na ang magma, paakyat sa bunganga ng bulkan, nanatili pa rin ito sa pinakailalim. Ipinagbabawal pa rin ang paglapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone upang makaiwas sa posibleng minor explosion. Nakatanggap ng libreng bigas mula sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu, ang mahigit 1,000 pamilya mula sa 8 barangay sa bayan ng Tadian, Mountain Province. Bawat barangay ay nakatanggap ng 19 na kilo ng bigas. Kabilang dito, ang barangay Kayan West, Kayan East, Bunga, Lubon, Duwagan, Balawa, Tue at Poblasyon. Magpapatuloy ang pamamahagi ng bigas sa iba pang barangay sa susunod na mga araw. Nagpasalamat naman ang mga residente sa natanggap nilang bigas. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
17: Dalawang minuto matapos ang alauna ng hapon, ako po si Aryan Malyare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Webes, August 6, 2026. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Judith Caringal Facebook page. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapihitan 918 AM. You can also install, download our PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. Para naman lahat po ng stations dito sa inyong PBS-BBS ay mapakinggan nyo anytime, anywhere. Ngayong araw po ay makakasama po natin ang ating two-time Olympian at veteran at retired no windsurfer na si Richard Paz. Alamin natin kung ano bang pinagkakaabalahan ngayon ni Richard Paz na balita natin no, nakabase na ngayon sa Italia. So mamaya po yan yung ating kwentuhan with Coach Richard Paz. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa atin dito sa ating program. Of course, una na po sa ating headlines ang balitang tennis. Wagi ang ating kababayan na si Alex Ayala mula dito sa second round ng National Bank Open sa Toronto, Canada. Ang kanyang pinataob kanina ay isa pong world number 71 na si American Alicia Park, 6-1, 4-6 at 6-2. So kanina lamang po yung umaga. So ito pong si Alex, no? Of course, recently lang nakamit niya yung kanyang career high, number 20, ay 25th seeded po siya dito sa National Bank Open. Naka-receive siya ng first round bye bago niya nga po harapin itong si Alicia Parks, no? So naunang kunin itong si Alex, no, yung first set at binawian ni Parks, no, sa second set at pagdating dun sa decider at ayun na nga. Sa kamay muli no ni Alex ang panalo, dahilan para siya po ay aabante na sa third round nitong National Bank Open sa Toronto. Itong naging panalo rin na to no ay tumabla din dun sa kanilang meeting nitong si Alicia Parks no. Huli silang nagharap noong January no na ginanap po no sa Melbourne, Australia. Australian Open po 'yon and during that time itong si Parks no yung nanalo. So ngayon 1-1 na ang serye or sabihin natin yung harapan for Alex Ayala and Alicia Parks. But of course, syempre dahil dun sa naging panalo na 'yon, grabe-grabe din yung naging pasasalamat no nitong si Alex Ayala sa mga kababayan no mula sa Toronto, Canada. Ayon po sa kanyang official na naging mensahe, I am eternally grateful. I just came off Washington so I really feel like this is a celebration. Alam nyo, linggo-linggo ko kayong nakikita, sinusuportahan ako, and nakikita ko kung gaano nyo kamahal ang kapwa nyo Pinoy. So, kaya proud ako din na maging Pinoy. Ayan po ang naging komento, statement ni Alex Ayala matapos yung kanya naging second round victory dito sa National Bank Open. Alam nyo, every time na nagko-compete no, yung ating mga kababayan sa ibang bansa, iba yung nagagawa din no, ng Philippine crowd, no, yung suporta ng mga kababayan. Lalo na knowing syempre na hindi mo yun home turf, so ang pinaka-aasahan na lang talaga doon, no, yung sarili. At the same time, mas makakaboost din no, ng moral sa ating mga Filipino athletes. Yung bang marinig no, yung sigawan, yung cheer no, na winawagayway no, yung Philippine flag doon mismo sa crowd, kahit na hindi nga po yun home turf, no? So dahil po doon, malaking factor yun, malaking na-boost, no? Boosted yung moral for Alex na talagang manalo. Lalo na kakagaling niya nga lang din po mula doon sa women's singles title sa Mubadala DC Open. First ever world tour level title po yon for Alex Ayala, no? Ang kanya nakaharap sa finals ay itong si Jessica Pegula, isang top seed player, world number 3 na si Pegula, no? Yung kanyang pinatumba. So again, dagdag niya pa sa kanyang statement, thank you everybody who is here tonight. Thank you to everyone who is supporting tennis and creating atmospheres like this. It's really the pleasure of my life to experience this things. So, congratulations sa'yo, Alex Ayala. Sino bang makakarap ni Alex, no? Pagdating dun sa third round. Again, sa Saturday, August 8, nakaschedule yung third round match for Alex Ayala at ito pong world number 70 American na si Kathy McNally. So, ito namang si McNally, inupset niya yung reigning Wimbledon champion na si Linda Noskova dun sa kanilang second round match, no? So, dahil po dyan, ay kasado na yung kanilang round of 32, no? Again, yung iba pa pong nanalo at abante na rin for the third round ay sina Elena Rybakina, nandiyan din yung third seed na si Jessica Pegula, fourth seeded Coco Gauff, no? Abante na rin sila po doon po sa third round nitong WTA 1000 National Bank Open. Kung titingnan natin, itong si Rybakina, ang kanyang pinataob, no, ay isa pong Australian, si Daria Kasatkina. So, three sets yung inabot noon, 6-3, 5-7, at 6-4. Si Jessica Pegula, yung tumapos naman po na runner-up, no, during Mubadala Open sa kamay ng ating kababayang si Alex, ay kanyang nakaharap naman po dito ay taga Poland, si Magdalena Frick, no, 2 hours and 3 minutes naman. Umabot no yung kanilang encounter nitong si Prick, 3-6, 6-3 at 6-2. At ito pong si Gauff naman, isang Grand Slam winner, ang kanyang pinataob ay isa pong American as well na si Kayla Day. So 6-2, 7-5. Yung world number 5 na si Mira Adriva, panalo rin, abante rin no sa third round nitong National Bank Open Singles Tournament, no? Ang kanyang nakaharap naman ni Adriva ay isang Czech player na si Karolina Pliskova, 6-0, 6-2. Samantala, bukod sa singles, inaasahan din no na hahataw no itong si Alex sa doubles competition, at dito nga po ang kanyang makakapareha ay isa pong American great tennis player na si ito pong si Venus Williams, no? So ang kanilang tambalan po ay inaasahan sa darating na Friday, so bukas po 'yan, no? And ito na rin yung magsisilbing second partnership no for Alex Ayala and Venus Williams, no? Huli silang nagtambal during the quarterfinals nga nitong Bad Homburg, no, na ginanap po sa Germany, at doon po nakarating sila doon sa second round, no? So again, magandang ano to, no, pag reunite no for Alex Ayala and Venus Williams. So abangan natin yung yung kanilang doubles clash. Again, sino bang makakaharap nila, no? Isang Japanese and Russian pair, no? Yung kanilang makakaharap po Friday morning sa Pilipinas, no? Si Miyu Kato at si Lyudmila Samsonova. So opening round, no, or round of 32 ng women's doubles, no, yung kanilang pagtatambal dito sa Canadian Open. Samantala, ito mga side story din to or side light naman, no, ng ongoing WTA 1000 National Bank Open. Alam niyo po, nag-o-offer, no, ng chicken adobo doon sa venue, no. Grabe din, no, yung Iyala effect, no. Talaga namang naibibigay noon. And doon nga sa dami-rami, no, libu-libong mga Filipino na nandyan po, no, sa Toronto, Canada, talagang sumusuporta for Alex Iyala, ay hindi rin nakakapagtaka na talagang mag-o-offer ng Filipino food, no, at ang isa nga, no, sa paboritong ulam ng mga kababayan ay ang adobo. So ayun po, no, doon po sa isang nakita po natin, no, news release, no, from the ABS-CBN, nakapanayan po ni Ma'am Diane Castillejo, no, yung tournament director na si Carl Hale, and ayun nga, no, nagdagdag sila ng chicken adobo para sa ganon ay makater din yung libu-libong Filipino fans, no, na dumadayo, nanonood doon sa laban ni itong ating kababayang si Alex Iyala. First time daw po yun na mayroong Filipino food, no, na inoffer dito nga sa National Bank Open. So dun pa lang panalo na, no? And hindi na magki-crave, no, si Alex, no, ng adobo, dahil dun pa lang sa venue meron na siyang maaaring matikman, no? And mas ma-feel niya na talagang at home siya doon sa Toronto. And ito naman, no, latest natin mula sa billiard, silipin natin. Meron na kayang Filipina na umabante. So, speaking of umabanting Filipina, ayan nga, Cheska Centeno, yung defending champion dito sa Women's World 10 Ball Championship, ay pasok na sa finals, no, mula sa Rome, Italy. So again, ito po yung kung mananalo si Centeno, no, ito yung magsisilbing third World 10 Ball Crown for Cheska Centeno. Ang kanya nakaharap sa semifinals, isang South Korean na si Sho Shoa. It's rate sets niyang tinalo, no, itong si Shoa, no. Again, ang ongoing competition ay itong 2026 Banca del Fucino WPA Women's Handball World Championship na ginaganap po sa Rome, Italy. Ang naging final score or sets scores ay 4-0, 4-3 at 4-3. And kung sakasakali, no, mapanalunan ni Centeno, ito yung magsisilbing back-to-back titles niya sa World 10 Ball. And kung sakasakali din, ito naman yung pangatlo niya overall, no, the most number of titles ang kanyang makukuha dito, no. So magiging history ito for Cheska Centeno and for the Philippines. Syempre si The Flash, no, grabe din yung kanyang mga pinagdaanan dito. And just last week, no, ilang days lang yung nakakalipas, no, ng huli niyang pagwagian, no, yung World 8 Ball Crown. So ito rin yung magsisilbing ano niya, no, second crown niya in less than a month, no, in just after weeks, no, after ng competition. But of course, nakakasado na rin, no, yung kanyang makakarap sa finals. Ang kanyang inaasahang harapin sa finals ay taga Belarus, itong si Margarita Fefilova, no. Naka-advance naman itong si Fefilova matapos niyang talunin sa semis isang player from Chinese Taipei, si Chi Yuchu, no, semifinals 4-2, 4-3 at 4-3. So again, sa darating po na tonight na, actually ngayong gabi na naka-schedule, no, ang laban for Cheska Centeno and Margarita Fefilova at 7:30 PM ngayong gabi sa Pilipinas. Samantala, yung isa pa po nating Filipina, World Pool Champion na si Rubilen Amit ay syempre naglaro din siya dito, no, pero nagtapos yung kanyang kampanya sa quarterfinals, no. Ang kanyang nakarap sa quarters ay yung Korean na si Sho na binawian naman, no, ni Centeno, no, sa kanilang nakalipas na semifinal match. Again, Suportahan natin ang patuloy na pagsargo nito si Chesca Centeno dito sa Banca del Fucino WPA Women's Tenball World Championship mula sa Rome, Italy. Si Ma'am Alona Cochon, patuloy din tayong ina-update no, sa mga latest nga mula sa Roma. So sana din no, sa pagkapanalo ni Centeno no, tonight, i-claim na natin, mananalo, mapapasa kamay ng isang Pilipina no, yung World Tenball Crown ngayong gabi. So sana makapanayam din no, ni Ma'am Alona Cochon itong si Chesca Centeno. Samantala, unang bahagi pa lamang po yan ang ating Game On program. Sa ating pagbabalik ay marami pa tayong hihimayin na sports stories. Huwag po kayong aalis.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
11: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
14: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Sasong kombinasyon ng sports at balita. Diskusyon na punong-puno ng impormasyon dito sa Radyo

Nagbabalik ang Game On dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood via Facebook, Judith Caringal Facebook account. And of course, mapapakinggan sa ating 918 AM. Available again, ang ating PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. So, napakalinaw po ng signal natin. Oh. Basta gamit nyo ang ating PBS receiver app. Samantala, you can also like and follow our X account, Sports Radio 918. Ito po, sa ating pagpapatuloy, balitang athletics naman. Wagi ng gold medal ang ating two-time Olympian na si Ernest John or EJ Obiena mula sa Germany. Ito po yung nagsilbi nga 7th gold medal nitong si EJ ngayong taon ng pagharian niya itong Stockhausen meeting na ginanap sa Jock Grimm, Germany. Ang kanya naging clearance po dito ay 5.83 meters. No? So, ibinahagi po yan ni EJ Obiena, no? Isang video clip, no, mula sa kanyang official Facebook page yung kanyang ibinahagi. So dahil dyan, panalong-panalo si EJ with that golden lip na 5.83 meters. Ito rin actually yung second gold ni EJ in less than a week, no? Just 5 days ago ay pinagharian niya rin itong Halbert Tetter Hohenflug, no, meet na ginanap din po sa Germany. So again, ang nag-uwi ng silver medal naman dito, isang Qatari, si Sifeldin Abdel Salam, 5.83 meters din actually yung naging effort nitong si Abdel Salam. At ito namang taga Turkey, si Ersu Sasma ang tumapos na bronze medalist with 5.77 meters. Again, na-mention natin, ito na yung 7th gold medal ni EJ for 2026 season, no? Ang kanyang limang nakalipas pa na titles, no? Kanina nga na-mention ko yung 5 days ago, meron na rin siyang napanalunan sa Germany. Yung lima pa ay nanggaling last January during the International Springer Meeting na ginanap sa Cottbus. At meron din siyang title mula sa Asian Indoor Athletics Championships na ginanap sa Tianjin, China last February, sa ISAF Indoor in Berlin, Germany last March, sa Czesław Cisbulski Memorial na ginanap sa Poznan, Poland noong June, at yun pong Rafael Zen Austrian Open na ginanap po sa Austria last July. So sunod-sunod na buwan, no? Walang naging pahinga si EJ, no? Parang monthly ano niya na to, no? Talagang yun yung kanyang calendar, talagang abalang-abala for EJ Obiena. Again, congratulations sa iyo, EJ Obiena. Ito, balitang athletics pa rin. Tumapos pong pang-anim ang ating Youth Olympic Games bound na si Naomi Cesar mula dito sa World Athletics Under 20 Championships na ginaganap po sa Eugene, Oregon. So, kahit na nadapa, no, itong si Cesar ay nagawa niyang bumangon at tapusin, no, ang Heat 4 ng Women's 800 meters para pumwestong pang-anim. Ang kanya naging oras po ay 2 minutes 13 0.19 seconds, no? Though mas mababa ito mula sa kanyang national record na 2 minutes 06.24 na naitala, no, during the 2025 SEA Games, no? Ay maganda pa rin yung naging finish at very proud pa rin ang kanyang Philippine Athletics Incorporated NSA, no? So again, overall, siya po'y tumapos na 31st or 31 and 43 po yung naging entry, no, dito po sa women's 800 meters. So, ngayon, ang paghahandaan for Naomi Cesar ay yung kanyang debut sa paparating na Dakar Youth Olympic Games, scheduled October 31 to November 13 sa Dakar, Senegal. So, hindi lamang po, no, si Naomi Cesar ang kakampanya for the Philippines, dahil ang kanyang makakasama po isang fellow trackster na si Piderden Wangkay sa men's 200 meters or boys 200 meters naman. Kakarera itong si Pai and dalawang bets natin mula sa artistic gymnastics, si Chelsea Maayo Hilarion Palies III, isa po mula sa cycling, isang road cyclist na si Ems Krog, meron din tayong pambato mula sa wushu, si Angel Polo, at yung ating windsurfer, no, na si Jade Justiniane. Yan po yung mga makakasama, no? And of course, yung dalawa nating swimmers, no, bago natin makalimutan, ito pong si Rihanna Coleman at itong si
si James Ray Ahido ay magko-compete din for Team Philippines sa paparating na Dakar Youth Olympics. Samantala, after nung naging campaign naman ni Cesar dito sa World Athletics Under 20 Championships, dalawang pambato pa ng Pilipinas, no? Yung inaasahan natin. Of course, yung ating dalawang Philippine Under 20 national record holders na sina Ivan Cabanda at si Ana Bianca Espenilla. So ito pong si Cabanda, inaasahang bukas, no? Yung kanyang magiging campaign mula sa men's 400 meter hurdles event. So 2:27 in the morning sa Pilipinas, no? Nakaschedule yung kanyang event sa 400 meter hurdles. Habang ito namang si Espenilla, siya naman ay lalahok sa women's javelin throw ng Sabado, August 8, 1 a.m. naman sa Pilipinas, no? Grabe yung time difference din kasi, no, mula sa Eugene, Oregon. So pagdasal natin, of course, joining them are national coaches Roslyn Hamero, Jun Ribano Bun or Ben Cesar, and of course ang namumuno din head of delegation, ang Patafa Secretary General na si Sir Jasper Tanweco. Sa pagdasal natin, no, ang magiging campaign for Ivan Cabanda and Ana Bianca Espenilla. Samantala, latest naman natin mula sa volleyball, nakarating na sa Santiago, Chile ang ating Alas Pilipinas Girls Volleyball Squad, no? Ito po ay sa paglahok dito sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Ang ating koponan ay binubuo ni na Megan Hernandez, Size Raico, Sharina Lieses, Christina Gale, nandyan din si Keira Celis, Jane Olaguir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Faye Herbon, Jello Mauricio, Gianna Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano, at si Frances Ramos. So again, nakapag-qualify po ang Philippines dito sa FIVB Girls Under 17 matapos yung kanilang tinapos na 5th place, no? Mula sa AVC Under 16 Women's Championship. Bukas na magsisimula yung kanilang campaign, ang kanilang haharapin ay ang defending champion, China. So alas 8 ng umaga bukas dito sa Pilipinas nakaschedule. So iba pa po nilang mga makakaharap dito ay ang team ng Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela. Samantala, for the adults naman tayo, Alas Pilipinas Women, ito rin po, no, isang defending champion Thailand ang kanilang unang magiging game dito naman sa 6th CV Cup Leg 2 na ginaganap naman sa Chiang Mai, China. Chiang Mai, Thailand. Sorry, corrected. So, August 7, bukas na po, no, 5:30 p.m., no? Host Thailand agad ang makakaharap ng Philippines. August 8, susundan po yan ng laban versus Vietnam. At August 9, sa Linggo, against Indonesia. So, again, hindi na po bago ang CV Cup para sa Alas Women dahil ilang beses na po silang nakarating, no, sa podium or nakapag-uwi ng bronze medal. So, 6 times na po silang nanalo dito ng bronze medal since 2019. Meron po tayo 2019, 2022, 2024, 2025. At ayun nga

0: dito nag-started.
1: Yes. Pero Coach Richard, ikaw ba, anong nafe-feel mo na every time na babalikan natin yung kwento about Philippine Windsurfing Olympians, mga legends noon, until now, di ba? Talagang binabalikan merong Richard Paz na nandoon sa history.
0: Eh, anong... ano lang yan eh, passion lang yan eh. Hindi mo pwedeng talikuran mo yung passion mo. Hindi mo pwedeng palitan yung sport mo nung minahal mo habang buhay, yung sport na to eh. Kaya siguro masaya na ako 58 years old, continue for my passion. You know?
1: Growing up in Mabini, Batangas, Coach, paano ka bang, you know, paano mong naging love ang windsurfing? Sino yung someone na nag-introduce sa'yo ng sport?
0: Na-introduce yung ano yung like yung mga pioneer like my coach dati si Mike Del Mundo o yung mga Del Mundo family, yun yung mga founder ng ano ng windsurfing like Manny Cavile, our president of PWA. Yun doon kami nag-umpisa eh. So tinuloy-tuloy lang namin. Hindi namin nalilimutan yung windsurfing talaga, yung nandun sa puso namin yun eh. Hindi mawala-wala yun eh. Kahit nandito na ako sa Italy, hanap ko pa rin windsurfing.
1: Yes. Pero Coach, yun talaga yung first sport mo talaga ever since?
0: Eh, dun sa lugar namin, kasi yun yung nandun, siyempre yun ang pinag-aaralan mo, yun ang hiram-hiram lang kami nung araw. Hanggang sa natuto kami, hanggang sa dinala kami sa Gintong Alay nung panahon yun, eh doon na kami nag-umpisa ng pagmamahal sa sports.
1: Ilan taon ka noon nung nagsimula kang mag-windsurfing?
0: I was 13 years old nung time na yun.
1: Wow, 13 years old.
0: 1981, I was started windsurfing.
1: Doon sa 13 na yun, of course, bagong teenager ka pa lang noon, no? Kailan mo na-realize na parang itong windsurfing ay magdadala sa'yo doon sa... you know, sa pag-compete sa ibang bansa?
0: No, wala namang ano eh, wala namang, hindi, na-realize ko lang nung lately na ito pala, pwede pala tong ano, i-focus na magdadala sa atin ng bandila natin. Mm-hmm. I was started 1984, naglumalaban ako sa mga Hong Kong, Singapore, tapos first SEA Games ko 1985 sa Thailand, was silver medalist. Was 35 years ago.
1: Wow.
0: Pero doon ako nag-umpisa ng pagmamahal sa sports.
1: Mm-mm. Nung nanalo ka ng silver nung first SEA Games mo, anong pakiramdam nun, Coach? I mean, ano yung naibigay sa yung motivation nun, nung unang medalya mo international?
0: Siyempre, proud na proud ako dahil dinala ko yung bandera natin. Pati yung mga magulang ko, proud din. Pati yung mga coaches ko, napaproud din sila. Kaya doon na nag-umpisa yung pagmamahal ko sa sports.
1: Mm-mm. Yes, Coach Richard, of course, dalawang Olympics ang sinalihan mo. Nung una po ay 1988 sa Seoul, South Korea at sinundan po ng 1992 sa Barcelona. So, tell us, anong hindi mo malilimutang experience mula sa Olympics?
0: And hindi ko malilimutan yung mga time na yun. Kasama ko yung mga old athletes, sina like Eric Buhayan, Lidia De Vega, Elma Moros, so... tsaka sina Arian Cerdeña, yung mga bowler, yung Peng Pumusena, yung mga kasama ko, hindi ko malilimutan yan eh. Yun yung nag-inspired sa akin na, nandito pala ako sa level na to. Kailangan ko ipagbutihin, kailangan kong ayusin, kailangan kong i-disiplina ang sarili ko. At focus lang sa game. Yun lang ang aking alala ng mga panahon yun. At saka, papasalamat din ako sa mga coaches ko ng mga panahon yun.
1: Kamusta yung naging buhay mo bilang isang atleta?
0: Eh, hindi napakadali. Kailangan mag-aaral ka din, kailangan na nandun ka sa disiplina ng sarili mo. Hindi mo kailangan pabayaan pag-aaral mo. Kailangan continue pa rin yung training mo kahit nag-aaral ka. Kahit mababa yung grade mo, continue pa rin. yun yung experience namin sa, ano, sa pag-windsurfing. Since then, nandun naman ako eh.
1: Mm-mm. Yes, sabi mo hindi naging madali, no? Yung syempre buhay ng isang atleta, no? Ano yung pwede mong maibahagi sa atin? Experience, no, na hindi mo malilimutan during training or experience ng pagkabigo, anong bang pinakamahirap na pinagdadaanan? Yan
0: ang masasabi ko lang sa mga atleta, kailangan ni you learn your mistake. Maraming mga pagkakamali na dapat ituwid. Hindi naman lahat ng atleta panalo kaagad eh. Well, never give up. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang susuko. Keep it hard work. ganun lang ang training. Focus lang. Hindi yung pwedeng ganun lang yung training. Kailangan i-focus mo yung training mo dun sa apat gawin. Susundin mo yung mga coaches mo kung ano ang dapat gawin para mag-success ka.
1: Officially, ilang years, coach, ang naging parang taon mo bilang isang athlete natin?
0: I was athlete 1984 to nagre-resign ako tapos babalik ako. Like nagtrabaho ako, nagsiman ako tapos bumalik ako. Ako pa rin yung inilaban sa Asian Games. My last Asian
1: 1984
0: Games is
1: to
0: 1998.
1: Wow,
0: Last my Asian
1: 1998.
0: Games tapos nagtulong-tulong na ako sa coach.
1: Wow. So, ikaw ba naging mahirap sa yung decision yon na parang from athlete, then nag-transition ka agad into coach?
0: Eh, hindi naman mahirap sa akin kasi ano sa puso ko na tumulong dun sa mga bata. Yung mga batang tinuturuan ko, nakikita ko sila, sila yung nagko-coach ngayon, sila yung nagtuturo ngayon. So yung passion ko na itatransfer ko lang like my sister, my daughter, lahat ng ano yan na itatransfer ko sa kanila yung passion ko. So tinutuloy nila yung passion ng windsurfing sa Pilipinas kahit dito sa Italy. Tuloy-tuloy yung aking passion.
1: Yes. Ang pag-uusapan natin ng Philippine windsurfing, di ba talagang parang yung birth niyan sa Batangas, sa Mabini, Batangas,
0: Kanilaw,
1: no?
0: oh.
1: Sa Anilao, Batangas. Bakit sa tingin mo itong mga taga Batangas po eh, kayo talaga yung parang ano, parang regular na
0: Dominate.
1: nagdo-dominate dito sa sport na to, coach?
0: Kasi yung lugar namin malapit lang sa beach eh. So, pagkalabas mo sa school, diretso ka na kaagad doon sa tubig. Yun yung nakikita kong ano, yung motivation ng ano ng mga atleta. At least pag pumasok ka sa team, na lagi ka nakakapag-training dahil malapit ka lang doon sa beach.
1: Yes. And syempre, coach, kwento mo rin sa amin. Ngayon, 16 years ka nang nasa Italy. Tell us, paano ka bang, na natap, no, na mag-coach po diyan?
0: And yun, as a coach, you never stop learning. Kailangan matuto ka, kailangan kung anong idea nila tanggapin mo. Kung anong kailangan mag-aral ka pa rin. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. So hindi kailangan kung marunong ka na, kailangan dagdagan mo pa yung kaalaman mo sa pagte-training. Kailangan makuha mo yung idea nila na tama, yung error eh kailangan i-correct lang palagi.
1: You have
0: At
1: coach, of
0: least
1: course. Yes, you have coached mga Filipino windsurfers natin and syempre ngayon nasa Italy ka. Paano mo maiko-compare, coach, yung paano yung the way kung paano nila ina-adopt yung coaching style mo or paano ina-adopt din ng ating mga local windsurfers?
0: eh, alam naman nila yan eh, dahil tinraining ko na rin yan sa atin nung umuwi ako. Tinraining ko na sa kanila kung paano mag-training. Ngayon, nahihirapan sila sa mga schedule kasi masyadong stricto ako sa time. Kailangan you respect the time. Kung anong sinabi ng coach mo, yun ang susundin mo kung anong oras ka. O mas maaga ka pa doon sa sinabi ng coach mo para mag-goal mo yung gusto mo. Hindi yung unahan mo na yung coach mo kung anong dapat gawin. Pag sinabi
1: Yes.
0: pa lang sa iyo, alam mo na yung gagawin eh. Dapat ganun ang ano eh, hindi ang layo ng idea nila. Mukhang hindi nila kayang iba kasi yung training sa Italy pagka sinabi ng coach, ganun ang gagawin. Mas maaga ka pa doon sa sinabi dapat.
1: Yes,
0: Yun
1: kailangan
0: ang hindi
1: ka
0: nila ma-adjust pa na ngayon hanggang ngayon.
1: ahead ka lagi, 'di ba?
0: Siyempre, ganun naman ng mga atleta, mga world class athletes, ganun lang dapat eh.
1: Anong coaching style mo or coaching philosophy ni Coach Richard?
0: Never stop training. Champion never stop training. Di ba?
1: Ganda nun ah. Anong
0: Ganun lang yun. Ganun lang yun. Kailangan na keep going, kahit champion ka na. Yung champion niya, hindi tumitigil sa training yan eh.
1: Yes.
0: Hindi
1: Kung
0: never give up.
1: yes, never stop training, never give up. Talagang walang pahinga.
0: Oo, dapat ganun lang eh. Ang pahinga na lang pag-retired ka na.
1: Yes. Ikaw ba istrikto ka, coach?
0: Eh, depende kung ako, hindi ko naman ini-stricto kung hindi siya seryoso eh. Stricto lang ako kung seryoso ang atleta. Pero yung mga Italian athletes ko, Meron seryoso, merong hindi. Eh, doon na ako stricto pa doon sa mga seryoso.
1: Yes. Of course, nakita mo na rin yung kung anong meron sa Italy, di ba? So, ano yung program na gusto mong ma-adapt din ng ating Philippine windsurfing?
0: And nagpapasalamat ako doon sa mga tumulong sa mga atleta natin. Dahil kung hindi nila masusuportahan, hindi ko may adapt yung training nung Italian style at international athletes nila. Masyadong napaka-expensive yung exposure nila. Kailangan exposure lang, kailangan lumaban lang ng lumaban sa pinakamagagaling sa mga top athletes. Kung ang katapat lang natin ay yung mga level na mababa, hindi ka mag-i-improve masyado eh. Kaunti lang yung improvement mo, kailangan labanan mo talaga yung pinakamagaling.
1: Anong so far na ano mo unforgettable experience mo bilang coach ng Italy?
0: Eh, nakapagpa-world champion na ako, yung mga atleta ko.
1: Yes.
0: Yun yung lately, galing sa akin yung isang world champion. Doon lang, happy na kami. Pati yung mga parents nila, masaya naman sila sa amin.
1: Anong name nung nakapag-world champion?
0: Like Matias Soncella.
1: Wow. Ikaw ba parang ano yon? Ikaw ba coach naging world champion ka nung panahon mo? Nung
0: ay, yung panahon ko, ano lang ako. Pero may mga Asian game. Pero world championship, isang beses lang ako nakalaban eh. Yung mga panahon yun. Dahil alaman mo naman noon, ang pag-exposure, napakahirap. Yung panahong 90s, 80s, mahirap lumabas nung panahon yun. At least ngayon, nasusuportahan ng PSC natin, ng POC.
1: So parang feeling mo ngayon, ito yung parang kadugtong nung passion mo pa or yung mission mo, makapag-produce ng maraming world champions.
0: Isa na rin yun. Ang gusto ko lang, nagpapasalamat ako sa mga atleta nila na igaganti ako nila doon sa mga Asian Games o SEA Games. Yun lang yun.
1: Pero
0: yung
1: ano,
0: mga tumalo sa akin, gusto kong talunin nila ngayon.
1: Parang sila na yung magpupulfill nung dream mo.
0: Oo. Ganun
1: Pero
0: yun
1: coach,
0: eh.
1: Oo. Anong mas fulfilling nung life mo bilang isang athlete or ngayon na nagko-coach ka? Ano mas masarap sa pakiramdam kapag nakita mo na yung product mo nasa podium, naka-gold medal or ano ba coach?
0: Siyempre proud din niya kahit naman sino yan eh, kahit naman sinong coach o kung sino man naging nanggaling doon sa sports na yan eh, magiging masaya ka nakita mo yung achievement ng mga sports mo, lalo na kung talagang passion mo yung sport.
1: Pero magkaiba definitely no ng feeling. Ikaw ba nung panahon mo nung life mo bilang isang athlete? Anong pakiramdam kapag tinataas yung Philippine flag?
0: Ah, talagang maluluha ka noon. Yes. Talagang proud na proud ka, hindi lang yung hindi lang yung sarili mo, proud talaga yung buong bayan eh, lalo na yung local bayan mo.
1: Mm-mm.
0: Like Mabini o Anilao, proud na proud diyan kasi inimbitahan ka ng mayor, inimbitahan ka ng mga politician. So proud na proud ka.
1: Mm-mm.
0: Na-achieve mo yung gusto mo, na-achieve mo yung pinaghirapan mo.
1: Mm-mm. So talagang grabe yung experience, grabe yung pride, no? Kapag ganoon na buong bansa, no, nasa chest mo habang nagko-compete. Pero ikaw coach, meron ka bang unforgettable na experience mo or competition? Yung sinalihan mo before?
0: Oh, marami akong mga experience na hindi malimutan dahil nadi-disqualify din ako, nagka-error din ako. Hindi, nobody runs perfect. Siyempre, may mga error ka. Yung mga error mo, talagang kailangan hindi mo malilimutan dahil hindi mo na ulitin dapat eh.
1: Eh, paano kang bumabawi kapag ganun? May mga disqualification?
0: Kailangan pag may error ka, babawi. Talagang double hard work.
1: Mm-mm.
0: Kailangan paghirapan mo kung kailangan paghirapan mo para makuha mo yung goal mo.
1: Yes.
0: Hindi naman ganun kadali ang isang atleta eh.
1: During that time, sino yung biggest inspiration or motivation ni Coach Richard? Noong time na athlete ka pa?
0: Siyempre, pamilya mo, nanay mo, parents mo. Yun lang naman yun eh.
1: Talagang sila yung nagbigay sa'yo ng sobra-sobrang motivation noon.
0: Hindi, kami, may galing kami sa mahirap, eh, kailangan iahong ko sila dahil lang dun sa aking pagkaka-atleta.
1: Na-mention mo, galing kayo sa mahirap na buhay.
0: Oh, galing na kami doon sa
1: Anong trabaho nun? Anong
0: like fishing man. Ang father ko, fisherman lang. Nandun lang sila sa village namin.
1: Mm-mm.
0: Saka yung nanay ko, nandun lang sa housewife ng parents ko. Pero at least kahit papaano, hindi, talagang nakatulong sa amin yung sports.
1: Yes,
0: Sa buong pamilya.
1: nakatulong ang sport. Ngayon, coach, kapag babalikan natin yung ganong hirap ng buhay, hirap ng mga pinagdaanan, tapos until now, nandiyan ka pa rin, patuloy pa rin yung pagsiservisyo mo, no, para sa ating, kumbaga tinataas mo pa rin, 'di ba? Yung level, yung pride, no, ng ating Filipino windsurfing. Anong naiisip mo, coach? Kapag lang binabalikan mo yung mga pinagdaanan mo.
0: Ay, kailangan na tuloy-tuloy lang, wag mong pababayaan yung sports. Pag pinabayaan mo kasi yung sports, kailangan idisiplina lang yung mga bata. Pag walang disiplina kasi ang hirap eh. Baka mawala yung sports natin. Ang tagal natin pinaghirapan, mawawala lang ng ganun. Kaya tuloy-tuloy pala may communication pa rin ako dun sa mga coaches and president. Paano ako makakatulong? Tinasabi ko sa kanila, paano ba ako makakatulong dun sa sports? Nandyan lang ako, tawagan nyo anytime.
1: Paano nga bang makakatulong si Coach Richard? Tingin niyo, coach, kung may programa kayong gusto pang maimungkahi, no, na pwedeng ma-adapt po ng ating Philippine windsurfing.
0: Ang marami tayong dapat ibigay na idea sa Philippine Windsurfing Association. Kung gusto nating maka-record uli ng one of the Olympian for the 2028 in LA, ay kailangan magawa nila yung exposure ng mga bata. Kailangan suportahan nila, yun ang message ko sa Philippine Sports Commission, tuloy-tuloy lang yung suporta. Para makuha natin yung achievement, para ma-break na yung record ko na Olympian. Since 1992, wala pa ulit pumasok na Olympian eh.
1: Tagal na. Ang tagal na, coach.
0: Oo, pero
1: Pero,
0: meron tayong ipapasok na Youth Olympics ngayong sa
1: sa
0: September o
1: Dakar. Oo,
0: Dakar.
1: sa Dakar, Senegal, no? For si Jade Justiniane. Nakita mo ba
0: Okay.
1: si Jade? Of course, nandiyan din, di ba si Jade? Nagte-training.
0: Oh, ako rin nagte-training doon, ako rin na nagko-correct ng mga error nila.
1: Kamusta? Kamusta si Jade?
0: Eh medyo marami pang adjustment para makuha yung level ng high level event.
1: Ano yung tingin mo dapat na i-add pa doon sa current skills ni
0: Like
1: Jade para sa...
0: sinasabi ko nga, training hard work, kailangan idagdag niya 'yon. Huwag kasi mag-give up. Kailangan tuloy-tuloy lang yung hard work, hindi yung easy-easy training lang. Kaya hindi ma'am, ganun lang kadali ang training niya. Kailangan paghirapan talaga.
1: Para ma
0: Achieve mo
1: siguro
0: yung goal
1: talaga.
0: mo. Oh, at least maganda yun. Kung hindi ka man maka-medal, at least maganda yung performance.
1: Yeah, something na mapaproud ka pa din, 'di ba? Kahit ano.
0: Oh, yun ang gusto ko mangyari. At least nandun lang sila sa level na yun. Lumalaban.
1: Pero coach, si Aryan Angela Paz, of course, may anak ka rin na nasa Philippine Windsurfing Team. Ano ang tinuturo mo sa kanya, coach?
0: Eh, wala naman sikreto sa windsurfing eh, sa mga any sports. Wala naman sikreto yan eh. Hard work lang yung sikreto dyan. Kailangan lang training, training, training, training. Never stop training. Yun lang naman eh. Wala tayong sikreto sa any sports.
1: Sinadya mo ba, coach, na meron man lang sanang sumunod sa'yo sa mga yapak mo?
0: Happy na ako. Nakapunta na siya ng Asian Game. Nakapunta na siya ng Southeast Asian Game, nakamedal pa sa ng Southeast Asian Game. Mas happy ako kung makaka-Olympics, ma-break niyang record ko.
1: Yes, kapag nangyari yun, ano, gano'n ka kasaya nun, coach?
0: Siguro magre-retired na ako.
1: Yun na yung ano.
0: It's already 60 years old.
1: Oh, pang-retired na pala, no? Pero, coach, tingin mo posible? Sa 2028, posible kaya?
0: Hindi napaka na mahirap gawin, mahirap sabihin, pero we'll try. Susubukan lang natin. Hindi naman ganun napakadali, napakahirap talaga eh bago pumasok ma-qualified for the Olympics.
1: Ano yung long
0: Dadaan
1: term?
0: ka talaga sa dadaan ka talaga sa hirap.
1: Yes, talagang maraming pagdadaanan, maraming exposure na kinakailangan para makapasok, di ba, coach?
0: Kailangan ang gusto ko sa mga atleta ko, kailangan umiyak sila. Ganon
1: Bakit?
0: kahirap, ganong kahirap dapat.
1: Oo. Sana
0: Umiyak sila sa training.
1: umiyak sa training. So, kailangan mapaiyak mo sila, coach. Pero, syempre, ano yung long-term goal or long-term vision mo kapag pag-uusapan natin yung Philippine windsurfing, coach? Anong pangarap mo?
0: Eh, pangarap ko dyan, matuloy-tuloy, maka-break tayo ng mga records pa ng iba, katulad ng ang South Asian Game, Asian Game. Wala pa tayong, matagal na tayong nakuha ng silver medal. 1982 pa yung Asian Game natin medal ng silver eh. Kailangan ma-break natin yun.
1: This
0: Nakaapat, nakaapat ako ng Asian Game pero hanggang fourth lang ako eh.
1: Asian Games sa IT Nagoya, tingin mo kakayanin yon?
0: Ayun ang pinagpe-prepare namin ng sana makuha natin training namin 100%. Kailangan perfect yung maka 100% na training para ready na sa Asian Game.
1: Meron ka bang
0: Dayo pa
1: nakikita
0: namin
1: ngayon?
0: nasa 70-50% pa lang kami pero may 1 month and a half pa per day event.
1: Anong specific na training ang gusto mong like ma-adopt ng ating mga Asian Games bound team?
0: Like nagpunta na siya ng World Championship, nakita nila kung anong dapat adjustment. Sila na rin yung nakakita ng adjustment. Pero yung naka-gold naman eh, yung naka-world champion, dahil ba yung atleta ko, pinatingnan ko yung kung anong mga adjustment na kailangan. Pinaturo ko sa kanila
1: Yes.
0: kung anong dapat mga adjustment.
1: Kapag ganitong windsurfing coach, ano ba yung mga sabihin natin, mga scientific approach, no? Na kailangan pag-aralan ng coaches at the same time matutunan din ng ating mga atleta.
0: Unang-una, psychological. Una, physical. Tapos yung technical, yung mga hangin o yung current, yun yung dapat pag-aralan. At saka yung ano eh, siyempre yung maneuver, normal lang yung maneuver. Kailangan 100% perfect palagi yung maneuver. Magkamali ka lang ng seconds, malayo na yung kalaban mo eh.
1: Sinong
0: Yun yung
1: nakikita?
0: tinitraining ko.
1: Yes. Sinong nakikita mo ngayon na mukha ng Philippine windsurfing?
0: Like yung naka-silver natin sa Asian Beach Games, si Castillo.
1: Si
0: Sana ay
1: Denver.
0: tuloy-tuloy. O sana tuloy-tuloy niya, madisiplina yung sarili niya. Yun man ang importante, eh, discipline. Discipline your time, discipline yourself. Kailangan yun, number one rules yun eh. Kung hindi mo madidisiplina yung sarili mo, kahit gold medal ka, pababa ka madali eh.
1: Si Denver ba, medyo nakikita mo na posibleng makapag-Olympics? Yung level niya ngayon?
0: Pwede yan kasi 19 years old pa lang to. Kung magsiseryoso yung bata, eh bakit ang hindi? Kung may suporta yung gobyerno natin, may
1: Yes.
0: exposure natin, di siguro makukuha natin ng 2028. O kung hindi niya makuha, to sa 2023,
1: 32.
0: 33, 32, 32. O baka niya makuha niya, kung exposed ng exposure na, bata pa naman siya.
1: So with proper support,
0: Yun
1: posible.
0: ang importante, yun ang importante doon. Pero kung ako lang magsusuport, di ko kakayanin
1: Hirap yun, mabigat
0: yan.
1: yun, coach.
0: I-adapt ko lang dito, pagkain, tulog lang. Yun lang kaya ko.
1: Coach, syempre, nakatuto ka pa rin, nakamasid ka pa rin, no, sa ating Philippine windsurfing. Ano yung gusto mong, iwang message po dun sa mga current national team natin?
0: And like I said, kailangan lang disiplina, hard work. Yun lang naman, wala naman sikreto sa sports eh, kundi yung hard work and discipline. Discipline yourself lang yan para makuha mo yung goal mo. Yun lang yung ano, yung message ko sa mga atleta.
1: Yes. Ano,
0: Discipline.
1: dun sa iba na mga nakikinig tsaka nanonood sa atin ngayon, ano yung kailangan nilang malaman na buhay ng isang windsurfer? Para sa ganun, mas maintindihan nila na parang hindi lang tayo nakafocus dun sa medalya. Merong mabigat na mga pinagdadaanan yan, di ba? Every competition, every training.
0: Eh, ang message ko sa mga atleta, hindi lang sa windsurfer. Eh, kailangan eh, huwag nila kakalimutan pag-aaral nila. Number one yan. Tapos, concentrate lang sa training. And continue hard work. But, lagi kong paulit-ulit, hard work and discipline.
1: Yes. Coach, kung legacy ang ating pag-uusapan, anong legacy ang gusto mong matandaan, no, ng lahat kapag narinig nila si Richard Paz?
0: Eh, ang legacy ko, strict ako para sa training at discipline at saka yung on time palagi. Hindi ako late pag dumating. Pag sinabi ng coach, 7 o'clock nandun kailangan ka. Kailangan nandun ka. Kailangan advance ka palagi doon sa time na ibinigay ng coaches mo. Yun ang legacy ng iiwan ko sa kanila. On time, wala kang sisiraing time. Wala kang sasayanging oras. Pag sinabi ng coach mo, Ganong oras kailangan nandun ka. Yun ang gusto kong maalala lagi nila.
1: Disiplina talaga, no?
0: Ah, yun. That's what I said.
1: Yes. Coach, for 58 years, napakarami mong pinagdaanan on and off the water. So, ano coach ang, gaano kalaking factor or bagay yung ginagampanan ng sport sa buong buhay mo?
0: Napakalaki hanggang sa ngayon sports windsurfing pa rin ako hanggang sa ginawa ko ng hanap buhay yung sport na to dahil nagtuturo ko talagang hanap buhay ko na to eh. Yun ang pinapakain ko na rin sa mga pamilya ko eh dahil yun na
1: Yes.
0: doon na rin ako sumusweldo doon na rin ako kumukuha ng kaya dinidisiplina ko yung sarili ko para papagkatiwalaan ako ng mga may-ari din ng club.
1: Yes, totoo yan. Coach, baka meron sa atin mga yung interested na mag-join ng windsurfing or gustong subukan tong sport na to. Bigyan nyo nga kami ng idea, Coach. Mahal ba ang magpaturo ng windsurfing?
0: Eh, hindi naman mahal ang magpaturo ng windsurfing. Ang pinaka-importante dyan, pag nag-aral ka ng windsurfing, yung peace of mind mo, kung may problema ka, mag-windsurfing ka na lang para
1: Oo.
0: mawala yung problema. Wala yung stress mo. Kung ine-stress ka ng misis mo, mag-windsurfing ka na lang.
1: Bakit naman, misis?
0: Ay, kasi pag gano'n na, yung may problema sa bahay, ako, gano'n lang ako eh. Pag ako may problema, go-windsurfing lang ako. Tanggal na yung problema ko eh.
1: But ano
0: O
1: ba
0: kaya may...
1: nafe-feel, ano nafe-feel mo pag nagwi-windsurfing ka, coach?
0: Wala ka na enjoyment ka na lang. Kasi full speed, speed, speed, speed lang yung windsurfing eh. So wala ka, nandun ka lang sa tubig. Walilimutan mo na yung problema mo for how many hours ka nandun sa tubig.
1: So, kailangan pala matuto ng windsurfing. Coach, baka meron ka
0: Oo.
1: ding mensahe sa mga kababayan mo sa Anilao at sa Mabini, Batangas?
0: Kumusta lang? Keep going lang kayo dyan. At happy naman kami dito. Sana happy rin kayo dyan. Tuloy-tuloy lang yung windsurfing. Ang community ng windsurfing dyan sa Anilao, keep going lang.
1: Yes.
0: Kung kailangan natin ng suporta, suportahan natin.
1: Yes. There you have it. Si Coach Richard Paz ang ating sports star of yesteryears, ang ating pambato at Olympic sailor, windsurfer po ng Pilipinas. Maraming maraming salamat po, Coach Richard.
0: Maraming po salamat sa inyong lahat. Sa viewers mo, maraming salamat din.
2: There you have it. Nakasama, nakilala po natin si Coach Richard Paz, isang two-time windsurfing Olympian at Southeast Asian Games medalist. So napakaganda ng kanyang story dahil sa hirap ng buhay, windsurfing, no, yung nagdala sa kanya, no, sa tagumpay, no, bilang isang Olympian nga po natin, SEA Games at Asian Games campaigner, nakamedalya na rin po siya at ngayon ay nakabase sa Italy. But bagamat nasa Italy na, patuloy pa rin yung kanyang pagbibigay serbisyo, pagtulong, pagsuporta sa mga members ng ating team. Sa katunayan, yung ilan po sa mga miyembro ng ating koponan na bound for the Asian Games sa darating po na Setyembre, no, sa Aichi, Nagoya, Japan, ay sa Italy rin nagta-training. At kaagapay nga po ni Coach Richard, si Coach German Paz. So nandyan po si Arian Angela Paz at si Denver Castillo, yung ating dalawang pambato for the Asian Games. At the same time, yung ating Youth Olympic Games campaign, no, and qualifier na si Jade Justiniani ay dyan din po sa Italy nagte-training. Samantala, ito naman po, meron po tayong bagong Facebook page dahil nga po ilang beses nang nasususpend, no, yung ating page. Flash po natin, no, maaari nyo pong i-like at i-follow ang ating bagong sports radio 918 AM. Ayan, so bagong-bago po yan, kung kaya tulungan nyo po kaming muli pong ma-reach, no, yung ating followers before. But more than that, syempre dito pa rin po tayo mag-upload ng ating mga updates. And of course, sa ating official live streaming naman, Sports Radio live stream, dyan naman tayo ngayon currently napapanood, no, via Facebook. So, i-like and i-follow nyo rin po yan para sa ganon yung ating mga interviews, mga sports stories ay dyan nyo po masusundan. Again, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Maraming salamat sa ating mga nakasama, sa ating Master Control, Timothy Tapala, si Sir Rodson Justinian, si Sir Edmund Obra, si Ma'am Nida, ang ating malolos at ang marulas transmitter. Again, happy birthday sa aking pamangkin, si Art Zedrich Valmonte. So, love ka ni Tita Ayang at si Ninang, no? And hanggang dito na lamang po ang ating Game On. Magandang araw sa lahat.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines.
7: Philippine Standard Time, it's 2:03 PM. Good afternoon, here is the news. Malacanang announced a suspension of government work and classes at all levels in Metro Manila and several areas in Luzon on Thursday, August 6 due to heavy rainfall brought by Tropical Storm Maymay in the southwest monsoon or Habagat. The suspension covers the provinces of Ilocos Sur, La Union. Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, and Occidental Mindoro. Agencies involved in the delivery of basic and health services preparedness response, disaster and calamities or performance of other vital services are hereby directed to continue their operations and render their necessary services, the palace said in a memorandum circular number 122. Work suspension in the private sector is left to the discretion of heads of establishments. In Bulacan, the new National Bureau of Investigation, National Capital Region seized around 2 million worth of alleged counterfeit food enhancers during a raid in a warehouse in Malolos, Bulacan. The operation stemmed from a complaint filed by trademark owner's legal representative after receiving reports that fake seasoning granules were being sold in the market. According to attorney Meterio Dongalio, NBI agents first conducted surveillance and attached by operation before securing a search warrant. During the raid, agents found 22,860 bundles or 381 boxes of suspected fake Maggi Magic Sarap products inside the warehouse. In news overseas, Myanmar's detained Democratic leader Aung San Suu Kyi met with Red Cross representative for her first publicized meeting with a foreign official since she was ousted in a 2021 coup. The military deposed Suu Kyi in February 2021, jailing the Nobel Peace Prize laureate and triggering an ongoing civil war that has killed more than 100,000 people. The coup leader and former junta chief Min Aung Hlaing was installed and civilian president in April following highly restricted elections which did not include Suu Kyi's party. The International Committee of the Red Cross said its resident representative to Myanmar, Arnaud de Bakke, visited Suu Kyi. Philippine Standard Time, it's 2:05 in the afternoon. Matiging na Totok Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa laran ng sports. Mula po si Mita Palace. At isang magandang hapon sa inyong lahat.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
10: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
9: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
10: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
9: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
21: Nagalit sa internet ang fake news.
22: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
23: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
24: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
25: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Pag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan, kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
19: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
28: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
27: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
0: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
27: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
1: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
27: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Ready!
4: Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
5: Hello everyone, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is your radio guide to anything football and everything football. Football Connection to Sports Radio 918 AM. Your sports connection. We're taping this at the conclusion ng Group B match day, pagpapatuloy ng group stage ng ASEAN Hyundai Cup 2026 here at the New Clark City Athletic Stadium. Unfortunately, it's not meant to be for our Philippine squad as the Philippine Men's National Football Team surrendered a 0-1 decision against Thailand, powerhouse Thailand, dito po sa Group B action. But still, compared sa naging game natin sa Myanmar last week, mas magandang performance ito for our Philippine side. Pero syempre, a loss is a loss, a win is a win for Thailand, loss is a loss para sa atin, and it's not meant to be for us to make another repeat sana of a Euro draw or at least a win against the War Elephants. Anyway, shout out sa ating hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter making this broadcast possible, at sa ating panel sa Master of Control dahil may VAR sa ASEAN Hyundai Cup, VAR crew sa ating Master Control for this afternoon. Also, you'll be hearing this episode on Thursday, August 6. We're taping this, actually, it's past midnight na, ng August 5, 2026. So, the Philippines, magiging ko lang, yung naging starting lineup natin dito. In place of Quincy Camarad, Coach Carlos Cuadra decided to start Patrick Dato, who had a nakabalik ulit sa national colors after an injury, and this time nakapag-suit up ulit siya sa national team. So congratulations to him. Gavin Muenz, Christian Rontini, Adrian Yugelvic, Daisuke Esato, Sandro Reyes, Oscar Kekonen, Javier Mariona, Cole Marroca, Harvey Gayoso, at saka si Kenji Nishioka. At yung mga pumasok na substitutes sina Scott Woods, Pocholo Bugas, John Lucero, Noah Liddell, at saka si Andres Aldeguer. So it was a nil-nil halftime nung sa pagitan po ng Pilipinas at saka Thailand. Nag-clean up na rin yung mga staff na ng PFF dito. And parehong maulan nitong linggong ito compared last week, or similar with last week. Pero it's not that super heavy rains. Pabugso-bugso naman pero hindi naman super lakas ng ulan. Saktong ambon. Pero ganun pa rin, madaming mga wet patches, soggy yung pitch. Medyo naging factor, hindi pero not that much. Medyo naging factor pa rin yung pitch dahil syempre hindi makakilos na maayos yung parehong kupuna. But unfortunately, dun sa naging goal ni Waris Chultong nung 84th minute, walang nakamarka sa kanya. Kaya naging at maganda pa yung naging strike nitong si Chultong from close range at dahil nung wala na nagawa si Patrick Dato at yung ibang backline defenders natin, that resulted to that goal for Thailand. So, here's how things stand. Ang Thailand may 9 points, ang Malaysia naman 6 na puntos, ang Myanmar 6 na puntos, tayo 3 puntos. Ang Laos eliminated na po. Ang Myanmar tinalo po ang Laos sa score na 7 and 2. Ano, yun yung kanila naging resulta na ginanap po sa Yangon sa may Suwon Stadium sa Yangon sa Myanmar. So with that, may pag-asa pa rin tayo pero ito yung mabigat na computation namin, kutaming computation namin. Please deal with us with mass communication, not the mathematics or statistics. Kailangan natin manalo ng at least siguro 6 goals na agwat, hindi 6-0. Hindi man nasasabi 6-0, pero at least yung agwat na 6 goals para magsi 6 points tayo, tatabla tayo sa Malaysia. And then, let's hope that Thailand will win over Myanmar para, of course, syempre yung goal difference natin mas maging superior against Myanmar. And for that, makakabalik ulit tayo sa semifinals. But again, kung na-draw sana or kahit panalo, would have been big kasi medyo mababawasan yung ganun circumstances heading into Saturday's game against Malaysia na gaganapin sa Kuala Lumpur. So that's something na, mahirapan pero... sabi nga ni na Sandro Reyes, mamaya mapapakinggan natin yung interview na yun. Lalaban sila, sugod pa rin, press on forward para sa ating national team as they look to have a great campaign dito sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Actually, we had some decent chances nung first and second half. Lalo na nung second half when we tried to respond after that Thailand goal. But to no avail, ano, hindi tayo pinalad na makakuha ng score. And again, siguro, the more expert of more football experts will say that compared nung last time nung sa game sa Myanmar, talagang simula pa lang tambak na mas disciplined, mas proper yung execution natin sa depensa pagdating sa mga set pieces ng Thailand. And again, parang yung nakikita natin kay Coach Carlos Squadra, at least for this match, na hindi nakaka-score ang mga koponan sa atin via set piece, kailangan talaga during the play. So, but still, syempre, kailangan din natin ng resulta. And sayang, ano, kasi who knows if this will be the last match of the Philippines dito sa ASEAN Hyundai Cup for 2026. Kung makapag-qualify tayo, then makakabalik tayo, most likely, dito sa New Prague City Athletic Stadium. Otherwise, sayang naman na hindi natin naka-witness ng makapapuntos or manalo ang ating pambansang. Ngayon pa man, tuloy pa rin ang laban. I'm sure may Filipino community tayong susuporta from Kuala Lumpur to support our national team. So our Philippine men's national football team will be taking on Malaysia on Saturday sa Kuala Lumpur at 9 p.m. kasing oras lang natin ng Malaysia. So at 9 p.m. din magsisimula kick off yung laban ng Thailand at Myanmar at gaganapin po yan sa Bangkok, Thailand. Actually 8 p.m. local time, 9 p.m. oras sa Pilipinas. So magandang bantayan po yan. We're gonna be all hands on deck or all feet on deck pagdating po sa game na yan. Sa huling laro ng ASEAN Hyundai Cup 2026. We'll take a break mga kaibigan, and when we continue, let's hear it from of course, unahin muna natin yung winning side, Thailand, from their coach at yung kanilang manlalaro, and then of course Coach Carlos Quadrat and our players Patrick Dato, Daisuke Sato and Sandro Reyes, who by the way accumulated a yellow card kaninang game. Most likely hindi siya lalaro for the game against Malaysia. So very unfortunate. Let's see how our team will step up. Anyway, we'll take a break. Babalik mo Football Connection sa Sports Radio 918.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
7: Self-protection.
8: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
7: Seek early consultation.
8: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
7: Support fogging and spraying.
8: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
7: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
11: Welcome to the post-match press conference of the ASEAN Championship Hyundai Cup match between Thailand and the Philippines. Beside me is the head coach of the Philippines, Mr. Carlos Cuadra. Now, before we open the floor to the media, we just want to invite the head coach to share his post-match thoughts.
12: Thank you. Yes, I think that the team was fighting a lot for the points. We changed the system because we know the danger of Thailand. They have been scoring until our game 7 goals, 5-0, 2-0, and they were not conceding goals. So we had the plan to try to create our chances in the first half, giving them the possession and trying to get the space in the back of the fullbacks, and we create a very clear chance with Mariona against the goalkeeper in a transition, and also two very clear chances with set pieces, because we know that in set pieces we can catch them. So unfortunately we didn't get the first goal in that kind of games. The one who is scoring first has a lot of options to get the game for the team. So yeah, it's sad. That the effort of the guys didn't get the reward of at least 1 point, because with 1 point then you can go to Malaysia to repeat what happened in the last Hyundai Cup, Mitsubishi Cup, when it has to be a must win match in Indonesia, and the team get that. So it will be the same for us to get a must win match in Malaysia to get the qualification. So unfortunately we conceded that goal. It's a goal that we're making some mistakes in that goal. We have been working in the trainings about to avoid the spaces, and we allowed that space for the cross. But yeah, at that moment the team was very tired, and we couldn't get the clean sheet. Unfortunately, I think that the guys work for at least to get 1 point, but unfortunately it was not happening.
11: Thank you very much, Coach. Now, the floor is now open to the media, but before that, please state your name, your media outlet, and to whom. And yeah, make sure the questions is all about the tournament. Thank you very much.
13: Good evening, Coach. Ivan Swing from the Daily Tribune. Coach, compared to the last game against Myanmar, the boys looked comfortable, even though there were times that the pitch hampered the performance. Still, what do you want to take away from this game as you head on to Malaysia?
12: Yeah, I think that the match plan was going accordingly what we have in training in the pitch. The first game was a very bad game because of the conditions of the pitch, and the players were not adjusted to that condition. So for today we make a plan knowing that maybe the pitch is not going to be so in good conditions like we would like. But finally, it was not a problem. It was not a problem. We could play football and we could score first. This is what I mean, that if you see the first half, they only create one chance with one save by Patrick for a long distance kick. But we create better chances, very clear one from Mariona, another one, it's a piece.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Philippine Standard Time, 9 na minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon ngayong araw ng Thursday. It's August 6, 2026 mga kababayan. And nagpapatuloy po, nagbabalik ang postgame dito sa Sports Radio 918. Ito po si John Magol. Live na papakinggan sa 918 AM at napapanood sa Facebook. Sama tayo napapanood sa Facebook. By the way, abangan nyo po kami. Ayan. Hindi ko lang alam kung saan, pero abangan nyo po kami. Di pa. Plano pa lang eh. Abang-abang lang. Alam mo, mayroon lang akong na-realize pala no, dun sa binasa nating... Binasa kong balibalita kanina lang. Ah, okay. Nasa Sports Radio Livestream. Anong pangalan ng Facebook page? Anong pangalan ng ika-75 nating Facebook page? Sports Radio Livestream. Bakit magkadikit yung Sports Radio? Di ba pwede magkahiwala yan? Okay, anyway, ayan, Sports Radio Livestream. Ayan po ang ating pinakabago, our 89th Facebook page. Anyway, as I was saying, yung na-realize ko, no, yung naghahanda yung Taiwan para sa pinangangambahan nilang pag-atake ng China. At bahagi ng paghahanda nila, yung pagbagal ng ano nila, nung internet speed. Dito sa Pilipinas, yung pagbagal ng internet speed, normal na bahagi na ng ating buhay. And diba? So ibig sabihin, kung may mangyayaring ganun sa atin, pero syempre wag naman sana. Kung may mangyayaring ganun, ibig sabihin handa na pala tayo. Sanay na tayo sa mabagal na internet. Pero syempre, ayaw nating mangyari yan. Dito sa Pilipinas at kahit saang bahagi ng mundo na merong isang bansang aatakihin, yun diba? Yung isa pang bansa. Anyway, recap natin ang nangyari kahapon sa PBA Governor's Cup. Ginanap yung dalawang laban sa Smart Araneta Coliseum. Sa unang laro, panalo ito pong Blackwater laban sa Phoenix. 106-100 ang final score. Cantrell Barkley ang nanguna para sa Bossing with 34 points, 16 rebounds, plus 3 assists at 2 blocks. Katulong niya si Cedric Bearfield na merong 26 puntos. Matibay ditong si Bearfield, hindi pa napipitas eh. Ano? Samantala, RK Ilagan merong 15 points and 6 rebounds. First quarter, RK Ilagan pasok yung kanyang 3-point shot. Pagkatapos, CJ Austria with a 3-point play. 12-8 early lead para sa Blackwater, pero paglabas ng 6-minute mark, lumamang na yung Phoenix. Richie Rivero at saka si Robert Johnson III, tig isang 4-point shot yan. 23-20 Phoenix. Second quarter, umakyat sa 10 puntos yung kalamangan ng Fuel Masters as Johnson scored 10 straight points. Bumawi naman yung kanyang counterpart sa Blackwater, si Cantrell Barkley, 11 points sa loob ng 4 na minuto. Meron pang jumper itong si Cedric Bearfield. Tabla na ang talaan, 52-all. Nakatres pa itong si Bearfield in the final seconds para ibigay sa Blackwater ang 62-59 lead pagdating ng halftime. Now in the third, lumamya yung opensa ng Blackwater at malaking dahilan dyan yung kanilang 6 na turnovers in that third period. Sa kabila naman, solid pa rin yung laro ni Johnson, tapos tumulong pa itong si Kai Balungay. Silang dalawa yung bida dun sa 12-2 na atake ng Blackwater Bossing. Abante sila 77-67. Naging 15 puntos pa yan, 83-68. After nung layup ni Johnson, 3 kalahating minuto ang natitira in the third quarter. Pero in the fourth period, nabaliktad naman yung nangyari. Ano? Yung Phoenix naman yung nahirapan na makascore in the final period. May 4 na minuto na napako ito pong Fuel Masters sa 86 points. Meanwhile, etong si Cedric Bearfield, asintado para sa Blackwater, nakasa 7 puntos sa 11-0 run for an 88-86 lead. Sinubukang isalba ni Richie Rivero ang Phoenix. Yung kanyang three-point play gave the Fuel Masters the lead back 93-92. Pero nag-take charge itong si RK Ilagan after that. Pasok yung kanyang three-point shot. Meron pa siyang layup. That was part of another 11-0 attack ng Blackwater. 103-93, 10-point lead para sa Bossing. 53 seconds ang natitira sa game clock. Robert Johnson III, nasayang yung kanyang 45 points and 7 rebounds para sa Phoenix. So itong Blackwater, dahil sa panalo na to, 3-3 ang record nila, pangatlo sa Group B. Ang Phoenix naman, ikalawang talo pa lang nila yan in 6 games so far dito sa Governor's Cup. Sila ang second running team sa Group B. Yung second ball game, Group A action sa pagitan ng San Miguel at Converge. Nakakadalawang panalo na po itong Beermen laban sa Fiber Xers. Ngayong Governor's Cup, the latest result kagabi, 126-114, led by George King. 46 puntos, 14 na rebounds, meron pang 6 na assists at 3 steals. Don Trolliano galing sa bench, 27 puntos ang kanyang ambag. And then also off the bench, si Jeric Ahanmisi with 15 points. First period, early highlight para kay George King. Naagaw niya yung bola and then the fast break dunk. Tapos nagdagdag ng 6 na sunod na puntos. Etong si Rodney Brondial, abante ang San Miguel sa puntong to, 16-12. Pero sumagot po yung Converge with a 7-0 run. The layup ni Alex Stockton gave the Fiber Xers a 3-point lead. Second quarter, back and forth pa rin yung laban. Don Trolliano, pasok yung kanyang layup. Yun ang tumapo sa 6-0 run ng San Miguel. Abante sila 36-30. Pero si Calvin Abueva ang bumangka para dito sa Converge. 8 puntos in that second quarter. Nag-ambag naman ng 2-3 si Jamal Franklin. 57-56 lead para sa Converge. Now, in the third quarter, dito na kumuha ng buwelo itong San Miguel. Si George King tsaka Don Trolliano ang pinakang bida dyan. Actually, halos salitan lang sila sa pag-score. Para bang sinasabi nila, ikaw naman, mamaya naman ako. A three-pointer ni Don Trolliano gave the Beermen a 93-76 advantage. Tapos, nakadalawang sunod na layup si George King. It's now 99-82. And then in the fourth period, a three-point shot ni Don Trolliano ang nagsimula ng 6-2 run ng San Miguel. And naitala nila yung kanilang pinakamalaking kalamangan in the ballgame of 21 points, 108-87. At wala nang nagawa itong Converge Fiber Xers. Calvin Abueva at si Jamal Franklin, pareho ng stat line. Tig 26 points at tig 12 rebounds para dito sa Converge. So dahil sa panalo na to, solo second ang San Miguel sa Group A 5-2 record. Nasa ika-4 na pwesto naman ang Converge with a 3-4 win-loss card. So bukas ang mga aabangang laro in the PBA Governor's Cup. Ninoy Aquino Stadium sa lungsod po ng Maynila, 5:15 PM, Terra Firma laban sa undefeated NLEX. And then 7:30, Magnolia kalaban ang Meralco. Five:18 ng ating oras. Usapang basketball pa rin tayo. Dito naman tayo sa WNBA. Dalawang koponan ang nag-extend ng kanilang win streak ngayong araw na to. Ito pong Washington Mystics. Kinuha yung kanilang ikalimang sunod na panalo, 96-92 laban sa Dallas Wings. Si Shakira Austin ang nanguna with 27 points and 13 rebounds. Cody McMahon added 18 points. Actually, humatambak ng 20 puntos. Ito pong Washington, 76-56, 3 minuto natitira in the third quarter. But in the fourth period, nagbagsak sila ng 12-0 run. Kaya naitabla nila 86 all with about 3 minutes 38 seconds to go. Yung 3-point play ni Cody McMahon with 3 minutes left ang nagbigay sa unang kalamangan sa Washington, ng una nilang kalamangan, 89-88. Tapos nakadalawang sunod na basket si Sonia Citron to extend that lead to 93-88, 1 minute and 12 seconds ang natitira sa laban. Na-overturn pa yung tinawag na foul sa Washington dun sa last 30 seconds. Tapos nakascore ulit itong si McMahon para sa Washington, making it a 95-90 ballgame. Jessica Shepherd, 22 points, 11 rebounds, 7 assists para sa Dallas Wings. So ang Washington umakyat to number 8 in the standings with a 17-12 record. Ang Dallas nasa number 6, 19-12. And then in the other game, third straight win para sa New York Liberty, 92-86 laban sa Seattle Storm. Brianna Stewart, 28 points, 8 rebounds at si Sabrina Ionescu with 15.6 assists and 5 rebounds. Tablang score, 50 all in the third quarter. Pinangunahan ni Ionescu yung 12-2 run ng New York. Nakawalong sunod na punto siya. Nagsimula sa isang 3-point play. Meron pa siyang isang 3-point shot. Abante sila 62-52. Pero dumikit. Ito pong Seattle, 65-69 after 3 quarters. But in the 4th, Jonkel Jones, 6 na sunod-sunod na puntos, a 3-point play and a 3-point shot. Balik sa double digits ang kalamangan nitong New York, 75-65. Now, in the final few minutes ng laro, nakadikit ito pong Seattle to within 6 points. Pero every time, merong big comeback itong New York para ma-preserve yung kanilang panalo. Dominic Malonga, 31 points, 10 rebounds para sa Seattle Storm. So, nasa ikapitong pwesto in the overall standings ngayon ng New York with a 19-13 record. Ang Seattle, nandun sa pinakang ilalim ng combined standings ng East and West at number 15 with a 6-27 record. Remember, ang sistema rito para sa playoffs, yung top 8 overall. Hindi yung tig top 4 kada East and West. Di pinagsasama-sama. Ano, yung kinocombine yung kanilang standings after the regular season. Now, in the other two games ngayong araw, at panalo ang Atlanta Dream laban sa Phoenix Mercury, 96-82. Ang Chicago Sky naman tinalo ang Los Angeles Sparks, 95-88.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: At 5:22 ng hapon, first timeout tayo dito sa post-game. Magpapatuloy tayo after this break.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag.
1: highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Alas 5.24 po ang ating oras, Thursday afternoon. Post-game tayo dito po sa Sports Radio 918. Siyempre, very good kasi hindi tayo napuyat sa naging unang laban ni Alex Iala sa National Bank Open. Kanina pong alas 8 umaga nagsimula ito eh. And nakabawi, ito pong si Alex Iala laban kay Alicia Parks of the US of A. 6-1, 4-6 and 6-2 para umabante sa round of 32 nitong National Bank Open sa Toronto, Canada. Last January sa Australian Open, 3 sets din umabot yung laban ni Ayala tsaka ni Parks, pero that time nanaig yung Alicia Parks, hindi na siya pinagbigyan ngayon ni Alex Ayala. Ito rin ang ikatlong sunod na tournament ni Alex na umabot siya hanggang third round. Nagsimula sa Wimbledon and then Mubadala DC Open at ngayon dito sa National Bank Open. In the opening set, matapos tumabla ni Alicia Parks at 1-1, kinuha ni Alex yung sumunod na limang games that included two service breaks. At dun sa opening set na yon, walang nagawang break point chance etong si Alicia Parks. In the second, however, Alicia Parks saved 4 break points for a service hold at 3-2. Tapos hindi niya hinayaan na maka-overtake ito pong si Alex Ayala. In the 10th game, finally, nagkaroon ng breakpoint opportunity ito pong si Alicia Parks at na-convert niya yan to force the third and final set. Ngayon, dun sa decider, akala ko magdidire-diretso na yung panalo ni Alex dahil lumamang na siya 2 games to love. Kaso nagdalawang sunod din itong si Alicia Parks. But a love break in the 5th game ang nagbigay kay Alex nung window of opportunity na hinahanap niya, na kailangan niya para matalo itong si Alicia Parks. And after niyang mag-break for 3-2, she only gave up 4 points after that hanggang matapos yung laban at tinapos niya itong kanyang second round match with a perfect service hold. Her next opponent is going to be Katie McNally, isa ulit American na tinalo yung nanalo ng Wimbledon na si Linda Noskova, the number 6 seed dito sa Toronto, 7-6 and 6-1. Sabado, araw po ng Sabado, ang round of 32 match ni Alex Ayala. Dahil bukas sa schedule ay yung kanyang magiging doubles match kasama si Venus Williams. Now, in the singles, kung manalo si Alex against Katie McNally, ang posible niyang makalaban in the round of 16 ay either si Taylor Townsend ng USA or etong si number 12 seed mula sa Switzerland na si Belinda Bencic. Paano kung lumusot hanggang quarterfinal si Alex Ayala? Ito naman yung mga possible opponents niya ran. Yung kanyang tropa and number 13 seed na si Iva Jovic, number 4 seed Coco Gauff, number 29 Maria Sakkari or si Alina Korneva. So yan yung possible quarterfinal opponents ni Alex Ayala. Kung hanggang semifinals umabot si Alex Ayala, possibly makalaban niya sa semis number 5 Mira Andreeva, number 30 Leila Fernandez, number 20 Elise Mertens, number 11 Naomi Osaka, si Maya Joint, Lyudmila Samsonova, the number 2 seed na si Elena Rybakina.

Your time moving on. Congratulations kay EJ Obiena, gold medalist sa Stabocksprang meeting in Jochgrimm, Germany after clearing 5.83 meters. And actually, ikalawang sunod na gold medal yan ni EJ kasi earlier this week lang, panalo siya sa Halbert Stadler Hohenflug International Pole Vault Meeting with a clearance ng 5.76 meters. Hindi ko alam kung anong meron sa Germany, bakit hiyang na hiyang dyan si EJ Obiena. Tanungan natin yan next time kay EJ. Anong meron sa Germany? Bakit palagi siya dyang nananalo? Marami na siyang tournament sa Germany na napanalunan. And for this year, ngayong 2026, ha, ito na yung kanyang ika-apat na gold medal na napanalunan in Germany at ang ika-anim na beses ngayong 2026 na nag-podium finish siya dyan sa Germany. Parang maganda rin pumunta dyan sa Germany. Okay, nagtapos na po ang kampanya ng Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships. Overall, ang Pilipinas ay kumolekta, yung ating Philippine Jiu-Jitsu team, 9 golds, 7 silvers, at 6 bronzes. And overall, sa medal tally, nasa panglimang pwesto ang Pilipinas. Kasi yung binali, I think that was yesterday. Yesterday yung huling araw eh. So meron pang pumasok na resulta. But yung latest update kasi natin, 5 golds eh. So kahapon, nadagdagan pa ng 4. Lahat in the no-gi competition. Champion si Amaris Gabriel Villanueva in the under-16 female, plus 63 kilograms. Si Megan Luis Cabreros naman ang champion sa under-16 female, minus 36 kilograms. So ibig sabihin, nakakatatlong gold medal na rito sa Abu Dhabi si Megan Luis Cabreros. Si Alena Bella Salamilas, finally a gold medal sa kanya sa under-16 female, minus 44 kilograms. And then si Christopher Matthew Cruz sa under-16 male, minus 62 kilogram division. Samantala, ngayong araw na to, August 6, ang unang araw noong 2026 JJIF World Senior Championships. And so far, ang Pilipinas po ay meron ng 2 bronze medals. Sa Jiu-Jitsu Female, minus 48 kilograms, si Melondrina Viray. Matapos siyang talunin si Raikan Abdullayeva ng Kazakhstan. Samantala sa Jiu-Jitsu Fighting Male, minus 56 kilograms, bronze medalist dyan, si Michael VJ Cater. Submission victory naman ang kanyang inilista laban kay Birzan Kabdula of Kazakhstan. So, 2 bronze medals so far sa day 1 para sa Philippine Jiu-Jitsu team natin sa 2026 JJIF World Senior Championships.

0: All right. Si Chesca Centeno, isang panalo na lang po ang kailangan ni Chesca Centeno para mag back-to-back women's 10-ball world champion dahil nasa championship round na siya nitong Banca del Fucino WPA Women's 10-ball world championship. Tinalo niya si Sewa Seo 4-0-4-3-4-3 sa kanilang naging semifinal match. At ang kanyang susunod na makakalaban is Margarita Fefilova. So bukod sa back-to-back world 10-ball title, ang target din nitong si Chesca ay ikalawang sunod na world title after niyang mapanalunan yung World 8-Ball Championship kamakailan lang. It could have been an all-semis showdown kasi kung nanalo si Rubilin Amit dun kay Seo. Pero natalo si Rubilin Amit kay Seo 2-4-1-4-3-4 in the quarterfinals. Binawi siya ni Chesca Centeno in the semis laban dito kay Seo. It's now 5:39. We'll just pause for a quick break at tayo po ay magpapatuloy dito sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay, lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: 5:42 ang atin pong oras. Just a few more information about the Banco del Fucina WPA Women's 10-Ball World Championship. Ang pinaglalabanan po dito ay $55,000. Yan ang magiging prize money ng magiging kampiyon, $55,000. That's about 3.3 million pesos. The runner-up, ang matatanggap naman niya ay 33 $1,000. So nasa mahigit 2 million pesos. $200,000 ang price pool nitong Banca del Fucino WPA Women's Tenball World Championship sa Rome, Italy. Ang ating Philippine rowing team binapaghahanda sa papalapit na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nag-training pa po sa ibang bansa para talagang maging solid ang performance dyan. So at this point, makibalita tayo kung ano bang mga nangyari, anong kanilang mga tinrabaho sa kanilang naging training camp sa ibang bansa. Alamin natin ang mga detalye niyan mula kay National Coach Alvin Amposta.
7: Coach Alvin Amposta of rowing, dito pa rin po sa Sports Radio. Magandang araw. Welcome back to Sports Radio, Coach Vin.
8: Hello po, Ma'am Judith. Magandang araw po. Nice
7: yes.
8: to be back.
7: Yes, and nice to have you back. Kasi nanggaling kayo ng Europe, ang ating Philippine rowing team. Nagsanay ilang buwan? Dalawa, tatlo bang buwan doon? How was it generally?
8: Yes po, 2 months po nag-training actually yung team no sa Europe. Tapos aside from training camp, meron din po kami mga competition na sinalihan no inside Europe po. From yes. Yung sa Rechenberg, sa Germany rin po, tapos sa Austria po yung yung pinaka isa pang competition, tapos naglaro pa rin po sa Munich sa other regatta po.
7: Yes. So 2 months pala itong training camp na to sa Europe. Kailan po bumalik yung buong team?
8: Nung July 29 po, bumalik po yung team. Yes. Buong team po.
7: Yeah. At kailan ulit ang resumption naman ng training dito sa Manila, sa La Mesa Dam?
8: This coming Monday po yung balik po. Very, nagkaroon po sila ng active rest, no? Not totally rest, so ganun pa rin. So umuwi muna po sila sa mga pamilya nila, at least ma-reset po yung body ano nila na yung mga lungkot na dinaanan, pati yung yes. pagod. So active rest po yung nangyari sa mga athlete, at this coming Monday bakbakan na naman po ulit.
7: Bakbakan na naman ano, yes. Coach Vin, gaano ka successful yung naging training camp natin diyan? Unahin muna natin yung naging resulta ng kanilang mga participation sa more than 4, di ba, na mga international events.
8: Yeah, actually para sa akin very successful no. So especially yung training Europe no, napakaiba po talaga. So iko-compare natin other competition, napakataas po ng level no. Nung first regatta po kasi namin no, parang mga 2 weeks pa lang po kami sa Germany, so parang hirap mag-adjust. So actually oras pati yung climates no. So first regatta namin was good no. So ang daming adjustment actually. So marami po silang natutunan actually na sa mga races. Halintulad po talaga yung rowing sa ibang bansa, parang kung iko-compare ko po sa sports natin no, para siyang basketball, parang every week may competition, tapos yung level po ng competition napakataas po talaga. Napakagaling po nila. Even mga club po yung kalaban namin usually.
7: Yes. Okay. So saan kayong mga nagpunta? Germany and then?
8: Sa part po ng Germany, sa Rotenburg and Munich po. Tapos uh-huh. yung isa po sa Austria.
7: Mm-hmm. At mukhang parati namang may medal, di ba? Dito sa mga regatta na sinalihan ng Philippines, Coach Vin?
8: Yes po, sa Rotenburg, so nakuha po ng bronze medal si Joanny. Halos lahat naman po nakapasok po sa final, no? Ayun po yung good news yun para sa ating team.
7: Yes, sino ulit yung member ng team na nagsanay dyan sa Europe?
8: Sa nag-training po sa Europe, no, si Joanny Delgaco, si Chris Nevarez, so Randy Penenrondo, Van Maxilum, tsaka po si Christine Paraon po. Tsaka si Edgar Ilas, yung ating veteran rower.
7: Yes, may veteran tayo in Edgar Ilas. Ano? Buti naman at nandyan pa rin si Edgar. But okay, so nag-Germany, tapos saan na kayo tumuloy? Sa Italy ba o sa Vienna? Saan ba?
8: Sa Vienna po, yung competition rin
7: Austria.
8: Po.
7: Austria. Uh-huh. And then, ganun din. Parang yeah. ano ba, in-between training camp ba yung mga naging
8: yes,
7: regatta?
8: O pabali, ganun po nangyari, no? In-between training. So, magbabiyahe po kami sa competition. Tapos dala po namin lahat ng mga gamit namin. So, ayun po yung maganda po kasi doon, no? Dala po namin yung sariling boats namin. Kumbaga parang, ayun, parang ginagawa na rin. As parang sinabi ni coach, no, parang actually hindi po yung parating nire-remind ni coach, no, parang yung races doon, parang training nyo lang, kumbaga parang pag-aralan nyo yung strategy nyo during the race. Ayun po yung sinasabi niya parating.
7: So from the camp nyo sa Germany, dala-dala nyo yung mga boat.
8: Yes
7: diba?
8: Po.
7: Sa iba't-ibang mga bansa na sinasalihan nyo. So after Austria, saan pa kayo nakapunta? May Italy ba?
8: Ah, wala po. No?
7: Wala. Dumalaw lang ba kayo?
8: After po ng Austria, bumalik po kami sa Germany.
7: Mm-hmm.
8: At sa Potsdam, doon po yung venue ng training camp po namin, no? Sa Potsdam, Germany.
7: Mm-hmm. Okay, so ibang grupo yung sinasabi ko na nag-Italy, nag-mix up na tayo. Ang dami kasi mga atleta natin doon sa Europe. Yes. Okay, so kumusta mismo talaga yung training? Isa lang ba yung camp na pinuntahan nyo o you also move around Europe o around Germany para dun sa training?
8: Sa training camp po namin, only one venue lang. Kumbaga parang sa Potsdam po. Ayun po yung venue, ayun po yung training facilities po ni Coach Bene. No? Ayun po yung pinuntahan namin. Tapos after po noon mga training namin. Parang lumilipat lang po kami ng Germany actually. Ayan, sa Ratzenberg, babiyahe po kami ng parang 3 hours para doon po. Magpo-competition, biyahe po ng Austria. Yung last po sa Munich po sila eh. Bago po sila umuwi.
7: Ayan.
8: Sa Munich po.
7: Okay. So ano bang klaseng training talagang meron doon? Ano yung mga dagdag pa na natutunan natin? Kasi last year, nag-training na rin tayo, nagiging regular na kasi yung Euro Tour, Euro training natin, mga rowers, Coach Vin.
8: Apo. Based off my experience naman, no, tapos na-observe ko rin po talaga, parang kakaiba po kasi, no? Kumbaga parang less distraction, especially sa mga athlete natin, no? Andyan na rin po yung good food, no? Nutrition nila, nakapagpahinga po silang maayos. Ganun din po yung equipment na ginagamit nila, talagang napakaayos po, kumbaga parang sukat na sukat po sa mga body weight nila. Kumbaga parang kung compare po talaga sa mga boat class na ginagamit natin, doon po talaga yung mga pang-racing na mga ginagamit po. Especially din po yung ayun po, at least nakakita rin po sila ng mga ibang rower, no, namimit din po nila. So nakikita din po nila kung usually parati po silang nakasabay po din po eh, sa mga rower po ng Germany, yung mga sa club po.
7: Okay. So, malamig sa Germany, di ba? And ang alam din natin, come the Asian Games, medyo malamig daw sa Japan. So, sakto. Tama yung naging training natin, Coach Bean?
8: Yes po. Bali, nung nandun po kami, no, parang 10 days to 15 days malamig. Pero after, from July, mid of ano po, July pa, nag-uminit din po eh. Nagpaka-uminit din na nag-summer. Summer din po kasi ngayon doon sa part ng Europe. Kaya medyo mainit din.
7: Mainit na rin.
8: Same, parang sa atin din po. Pero sa morning hanggang 9 o'clock malamig. Pero other than that, mainit na po.
7: Yes. Anyway, so ano yung feedback mula sa mga rowers? Nakasubaybay ka sa kanila, especially no first month. Kumusta po yung feedback na narinig nyo mula kina Paraon, kina Giovanni, kina Chris, kahit dun sa magkapareha, di ba, sina Maxilum at saka si Peña Redondo. And of course, sa veteran na si Ilas.
8: Sa mga feedback po, no, so actually, yun, ups and down din, no? Marami din po kasi mga adjustment na nangyari. Yung good thing lang na parating narinig sa kanila, maganda yung feeling nila, no? Parang mas nako-condition sila. Kasi in spite of parang hard training, pero yung recovery nila, ang bilis. Kasi nga, siguro, sa klema na rin po, talagang nakakapag-rest po sila na maayos. yung mga nutri mga food nutrition po na intake nila is napakaganda, no? Tapos po ayun, parang na-complete po nila yung cycle of training parate na ayan, maayos na maayos po yung mga parating sinasabi nila sa akin pag nangamusta ako ayos. Tapos ayun nga po, si different coach po, different system na si Coach Bene, si Coach Alec, pero in good ways po naman na nangyayari is nagkakaunawa naman at kahit papano at naunawa naman ng mga atit natin, no? Kasi po, dalawa na tumitingin sa kalili.
7: Oo nga, dalawang foreign coaches opo natin. Sino ba? Si Coach Benedict, isa siyang German. Si Coach Alex, yung lady coach natin, isang Belarusian. So ano ba yung, pareho ba sila talaga na coach ng Philippine rowing natin?
8: Yes po, si Coach Benny po kasi last year, siya po yung nag-head coach sa atin, no? Papuntang si Game. So ayun, si Coach Benny rin po, nakakilala actually kay Coach Alex. Si Coach Alex po kasi parang na-meet po namin siya sa China. Nung Asian Junior Championship po. Parang nag-usap po sila. So, ayun po, nag-combine po silang dalawa. So,
7: to help the team. Ayan, so, pagpunta natin sa Asian Games, kasama ba pareho itong dalawa nating mga foreign coaches?
8: Basis sa alam makakala mo. Alam ko, Coach Benny po, first week of September, parang
7: pupunta, darating dito sa Pilipinas? Okay. Oo. Tapos si Coach Alex naman, nandito na ba? Kasama na ba bumalik?
8: Yes,
7: from
8: kasama
7: ano from bumalik. Europe. Ayun. So, yan maganda. Anyway, in terms of physical conditioning and other aspects of, you know, the body of the rowers, paano sila palakasin? Alam ko, yun ang forte mo. Diba, Coach Vin? Ano naman ang mga natutunan natin sa Europe?
8: Actually, marami po, no? So, term po yung pagpapalakas na sinabi nyo. Kasi nga po, we have different coaches, no? So, both side po talaga may mga magaganda silang gusto mangyari sa team. Talagang, siyempre po, from Germany, Belarus. So, magkakaiba po sila ng, ano, ng sistema ng training. So, ang dami ko po actually natutunan sa kanila, no? Ayun po, sa mga conditioning po, talagang dami po namin, ako actually, dami kong na-observe, no? Kahit na inobserbahan ko rin po kasi yung Team Germany na talagang ayun po yung kailangan natin, no? You know, ihinan sa mga athlete, lalo na sa rower, no? Kasi nung time po namin talaga, ibang-iba po yung training. Usually, talagang kumbaga parang masasabi ko na parang patayan. Kumbaga parang parating pagod. Ngayon po kasi talagang sobrang scientific approach po eh. Parang hindi na natin, sa mga coaches po natin kasi, hindi po nila ganun, parang pinapabayaan na mapagod yung mga athlete. Kumbaga parang inaalam pa rin po nila yung mga, ayan, mga condition nila, especially yung heart rate monitor, yung parati nilang iniisip yan, parati nilang ganun na scientific po ngayon pagdating po sa mga training po talaga na binibigay ng mga coaches.
7: So, nakuha na rin natin yan at unti-unti natin yung pinapolish. So, ano pa natitira sa schedule nyo, Coach Vin, bago mag-Asian Games?
8: Ayun po, bali bumalik na po ngayon dito sa Pilipinas yung team, no? So, dito na po tayo magpapatuloy ng training, especially papunta sa Asian Games. So, dito na po natin i-continue yung mga program na almost, ala na po yatang ano, dalawang buwan. This August, yeah po. Dito na po tayo magpapatuloy.
7: So, I'm sure isa ito sa pinaka best prepared team natin na pupunta sa Asian Games kasi nakapag-European camp tayo in a way, di ba, Coach Alvin?
8: Yes po, no, kasi kung compare ko po talaga nung araw, wala po kaming ganyan, no? Wala kaming training camp. Mag-training camp kami pero nasa Asia lang, sa China, pero one month lang, pero other competition, wala nang competition kami. Kumbaga parang nasa China lang kami, training in the whole month lang. Okay. Pero wala pa kaming exposure, no? So ngayon, so maganda po, training camp and mga racing pinupuntahan po nila, mga regatta. So which is good for sa team, talagang sobrang na-enhance po yung yung strategy nila siguro, especially sa mga races, no? Marami po kasi silang nakakalaban, no? Iba't ibang tactics din po yung mga ginagamit ng kalaban. So, nakapag-adjust po siguro sila, no? In 2 months, siguro, alam ko po, no, na marami po silang baon ngayon, no? Papuntang Asian Games.
7: Yes. Kailan ang Asian Games? Kailan ang rowing competition ng Asian Games? Schedule at ano yung expected nyo na alis?
8: Sa ngayon po, yung expected ng alis, wala pa naman pong nababanggit.
7: Pero?
8: Sa team.
7: Pero yung Asian Games, ano ba tayo? Sa medyo huling bahagi ba tayo ng Asian Games? Lalo na yes, na this is a 2-week?
8: Apo. Last part po kami ng sa tingin po ng Asian Games. Parang last, parang Busan din. 2002 Busan.
7: Okay, tama-tama yung Busan nun. Anyway, salamat po sa update na ito and we do believe na maayos and very much inspired and yun na nga, very much prepared ang ating mga rowers. Tingnan natin kung makamusta natin sila bago nga po mag-Asian Games. So salamat po sa panahon and ito, yes, balik na sa training, bakbakan muli para sa ating Philippine team. Not only naman for the rowers but also for the coaches kasi nga nakasubaybay talaga kayo sa kanila. La Mesa, yes, Dam pa rin ang ating venue. Yes. Yan lang naman ang one and only na venue opo, natin.
8: Opo. Yung venue po natin, one and only La Mesa Dam. Pero ang dami na po natin na actually na mga province na natatayo ngayon sa yung bago po ngayon sa Kawayan Isabela.
7: Yes, so para marami na tayo, mas marami tayong rowers na pagpipilian. Salamat po sa panahon.
8: Yes,
7: and
8: po.
7: Keep us posted po ha, Coach Vin. Okay, go, go, go para sa ating mga Filipino rowers. Yes, si Coach Vin Amposta dito pa rin po sa Sports Radio. Salamat!
0: That was Coach Alvin Amposta ng ating Philippine National Rowing Team back in the Philippines. Ang ating National Rowing Team matapos yung kanilang training camp sa Europe, Germany, and Austria. Now, pagdating ng September, rowing competition ng 2026 Asian Games, susubukan po ng ating Philippine Rowing Team na tapusin yung kanilang 14-year medal drought in the Asian Games. 2002 pa nang huli pong nakakuha ng medalya ang Pilipinas sa rowing dito sa Asian Games. That was in Busan, South Korea. Guess who? Kung sino yung pinakahuling medalist ng Pilipinas in rowing sa Asian Games. Coach Alvin Amposta, kapartner niya si Nestor Cordova, bronze medal sa men's lightweight double sculls. That was in the 2002 Asian Games sa Busan, South Korea. Eksakto alas 6 ang ating oras. Salamat po sa pagtutok dito sa Post Games Sports Radio 918. Up next, Ria Revel until 8 p.m. Sports 918. Until bukas, mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
19: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time at 6:03 in the evening. DOH Secretary Jose Poalte Jr. said he is prepared to submit relevant documents related to investigation into the alleged suspension of procurement of tuberculosis drugs. Poalte denied the allegations and said the review is intended to ensure that the procurement process is responsive to the needs of tuberculosis patients as well as transparent and compliant with the law. Poalte, who has only held the post less than 30 days, wants a careful study of the 3 billion peso TB procurement to prevent what happened with Farmaly. Health advocates and workers have asked the ombudsman to dismiss Poalte over the alleged suspension of TB drugs and related commodities procurement. Authorities seized around 15.07 million pesos worth of smuggled cigarettes during an anti-smuggling operation in the port area of Barangay Look in Dumaguete City. Negros Island Region Police Office Chief Brigadier General Romano Cardinho said the operation was conducted after an intelligence report that cigarette contrabands were loaded in a Roro vessel from Pagadian City. Operatives intercepted a green truck containing 263 master cases of alleged illegal and undocumented cigarettes. The three suspects arrested are now facing charges for violation of Republic Act number 12022 or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Meanwhile, in news overseas, hundreds of people attended the funeral ceremony at a site where Israeli strikes in late 2023 killed 112 people who have now been recovered from the rubble. Gaza Civil Defense said the funeral would at last provide closure for the relatives. Palestinian militant group Hamas launched an attack on Israel on October 7, 2023, which resulted in the death of 1,221 people. Militants also took 251 hostages back to Gaza. That is our top of the hour news. It's now 6:05 in the evening.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
23: I love it when you call me Senorita.
24: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
22: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
25: Pauso.
22: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, tanyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bonga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, palikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918. What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
5: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
5: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
5: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
5: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
19: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
13: Self-protection.
19: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
13: Seek early consultation.
19: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
13: Support fogging and spraying.
19: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
13: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Abakada.
22: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language, Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Pino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: It's 918. Always ready. Always. Always 100%.
10: Analysis and updates you will never miss out.
4: Sports 918. From preparations to competitions. Ng bawat team. Ng bawat athlete. Ng bawat sporting event.
10: Kanilang strengths and assets.
4: Pag-uusapan yan.
10: Kasama si Rhea Arevalo.
4: Let's go team.
10: Sports 918.
11: 17 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Magandang-magandang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Rhea Arevalo. Makakasama niyo po sa ating pagtatanghal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Mag-atid po tayo ng mga balita, developments sa mundo ng palakasan. So ngayong araw po ng Webes, August 6, 2026. Yan, samahan niyo po ako sa ating pagtalakay sa mga magagandang balita na hatid ng ating mga Pilipinong atleta sa larangan po ng palakasan. So magandang-magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo, mga naka-tune in sa atin. Aside from that, yung ating PBS receiver app. So, pwede nyo pong i-download yan sa inyong mga cellphones para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan ang ating mga programa dito sa Sports Radio. So, pati na rin mga himpilan pa sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, pwede nyo pong pakinggan din sa PBS receiver app. And of course, sa ating mga tagapanood, ayan, ang ating mga taga-subaybay sa Facebook. Magandang-magandang gabi po sa inyong lahat. So, please like, follow, and share our Facebook. Bago na naman tong page natin. O, di ba? Sports Radio live stream ba? Or, ay, mali kayo eh. Yan, nililito nyo kami ha. Oh, eto na. Sports Radio 918 AM. Ayun, may AM sa dulo. So, i-add nyo po kami. Kasi yung mga followers natin, yung mga friends natin sa Facebook, medyo na, yan, nawawala tayo sa Facebook at hindi naman namin kayo tatantanan. Dahil muli po kaming maghahati ng mga balita sa pamamagitan ng ating mga social media accounts. So, Facebook at facebook.com/sportsradio918am. Okay? I-add nyo po kami or i-follow, i-like yung aming social media accounts. Doon muna namin na i-share yung ating mga live stream, yung ating mga balita, developments, no? Mga sports updates. So, antabayanan nyo po yan, pati mga interviews. And sa X, meron din po tayong X account. Buti pa yung X natin, eh. Talagang matibay. Okay. x.com/sportsradio918. So, yun naman po yung ating X account for more updates pa sa larangan po ng palakasan. Okay, so abangan nyo rin, magkakaroon na kami ng YouTube and other social media accounts. Okay, 20 minutes after 6 p.m. ngayong gabi, marami tayong mga tatalakayin. Syempre, nagpapatuloy ang pamamayagpag ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Nagsimula na po ang kanyang Canadian Open campaign and napakasaya ng Filipino community at mga tagahanga ni Alex dahil nakamit po niya ang panalo, no, sa unang laban niya dito sa Canadian Open. So, nasa second round na si Alex. And mamaya, himayin natin yung kanya naging laban kontra Alicia Parks. Kung sino ang kanyang susunod na makakaharap and yung mga schedule pa ng kanyang laban. Kasi aside from the women's singles, kalahok din po si Alex sa women's doubles at katandem niya ang tennis legend na si Venus Williams. Okay? So, yan po yung isa pa sa mga ating pag-uusapan mamaya. And then, Kung sa tennis, namamayagpag si Alex, aba, si EJ Obiena naman sa larangan po ng pole vault, muling nakasungkit ng gintong medalya sa kanyang torneo. At nag-improve siya from his previous mark, no, naiangat niya yan sa 5.80 plus, no, yung height ng bar na kanyang na-clear. So, we will talk about that mamaya sa ating programa. Ngayong gabi ay inaasahan din po ang finals ng Women's Handball World Championship. Nako, ang ating pambato na si Cheska Centeno, the last woman standing dito sa tournament. Matapos nga po na umabante siya sa finals ng torneo sa Rome, Italy. Unfortunately, si Rubilin Amit nalaglag nga po sa aksyon. Okay? So, mamaya po ating talakayin pa yung detalye ng balitang yan, and then other updates pa sa Larangan Sports. Nagsimula naman na ang 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championships sa Tagaytay City. At kagabi po naganap, o kahapon ng hapon, naganap yung opening ceremonies ng tournament. And today, unang araw po ng aksyon, meron na medalya ang Team Philippines. So, magandang pasimula ito, ha, para sa Team Philippines. Alamin natin mamaya kung sino yung mga nakasungkit po na medalya so far dito sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championships. And mga developments pa sa paborito niyong sport na basketball. Of course, kahapon may mga PBA matches tayo kung saan wagi ang San Miguel Beer and Blackwater Bossing sa kanila nga pong mga laban. So, silipin din natin yung aantabayanan nating aksyon sa 2026 or 45th edition ng William Jones Cup. Yung ating pambato, ating representative, Strong Group Athletics, sumalang na sa ensayo in preparation for the tournament next week. Ano-ano ba mga teams ang kalahok dito sa William Jones Cup? So, mamaya po ating pag-usapan yan. At iba pang mga balitang sports. No, talagang yung mga atleta natin, very busy sa Oregon, yung ating mga young tracksters. Nagsimula na rin ang kanilang kampanya sa World Under 20 Athletics Championships. And then, sa Santiago, Chile naman, yung ating Alas Pilipinas Girls. Magsisimula na rin po ang kanilang laban bukas ng umaga Philippine time para dito sa World Volleyball Championships. So, yan po at marami pang mga updates ang ating tatalakayin sa ating programa ngayong gabi.
12: Sports 918.
11: 25 minutes after 6 p.m. simulan na natin ang ating mga balita dito sa Sports 918. At syempre, top story natin, ang tagumpay ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Umabante po sa third round ng National Bank Open or Canadian Open itong ating Filipina netter nang manaig siya kontra Alicia Parks ng USA, 6-1, 4-6, 6-2. So, kanina pong umaga yan sa oras natin sa Pilipinas. Ayan ha, walang napuyat. At talaga namang maganda ang pag-aalmusal ng mga Pilipino. Baka nakatutok kayo sa laban ni Alex habang nag-aalmusal kanina. At mabuti na lang, no? Dropping the second set, bumawi si Alex sa third set para nga po makuha pa rin ang panalo kontra dito kay Parks. No, kagagaling lamang ni Alex sa kanyang tagumpay sa Washington DC sa Mubadala DC Open, and yung momentum ng kanyang panalo ay nadala niya dito nga po sa pagsisimula ng kanyang campaign sa National Bank Open. So parang feeling nga raw niya celebration ang nangyari, because after she won the match ang mga Pilipino na nanood, no, ay talaga namang masayang masaya at nag-ingay, no, bilang pagsuporta dito nga po sa ating Filipina tennis sensation. So, si Ayala ay nanalo 5 consecutive games from 1-1 na tabla. Dominate niya yung first set. Ngunit, sa second set, dito na nga po, gumawa ng kanyang move naman si Parks. No? She forced a decider after she broke Ayala's 10th game. No? Nung 10th game, yun, dun niya na break yung serve ni Alex. And then the final set stayed even, so tabla, until the 5th game nang na-break naman ni Alex yung serve nitong si Alicia Parks, and from there, na-control niya na yung laban the rest of the way para nga po ma-secure ang panalo in 1 hour and 51 minutes. So, yung panalo ni Alex ay paghihiganti sa kanyang pagkatalo sa kamay nitong si Alicia Parks sa kanilang first encounter this year sa Australian Open. So ayan, nakabawi na si Alex sa kontra kay Alicia Parks. And dahil po sa panalungang ito, so nasa third round na si Alex, at ang kanya namang makakaharap sa third round ay si Cathy McNally. Si Cathy McNally po ay na-upset ang 6th seed ng tournament na si Linda Noskova sa score na 7-6-6-1. So, with that development, no, si McNally ngayon ang makakaharap ni Alex Ayala. So, by the way, si Alex po ay number 25 seed dito sa National Bank Open. So, yung kanilang laban nitong si McNally, no, si Cathy McNally.

0: tickets na seating capacity ng grandstand, eh hindi kayang i-accommodate yung 5,000 plus na mga nakabili ng ticket, kaya nilipat nila sa center court yung laban. So sa Sabado, hindi malayong ganun din ang mangyari, no? Baka dun din gawin sa center court tong match ni Alex and ni McNally, kasi nga kung napakataas ng demand, pati nga raw yung mga binibentang food sa mga stalls around the venue, eh nagkaroon ng additional kumbaga na pagkain sa menu, no? Kumbaga nagdagdag sila ng ano, ng pagkaing Pinoy, dahil alam ng mga organizers na napakarami nga po mga Filipino yung manonood at susuporta dito kay Alex Ayala. So ang dinagdag daw sa menu ng mga food stalls ay chicken adobo. Oy, ang sarap. So parang ano, parang fiesta. Siguro yung atmosphere, no? Especially nanalo nga po at nagpapatuloy ang kampanya nitong si Alex Ayala. So si Cathy McNally ng USA, another American na makakaharap ni Alex sa next round ng kanyang women's singles match, round of 32 yan, again sa Sabado, August 8. Wala pang oras, abang-abang lang tayo, pero sa Saturday po yan. And ang isa pa sa mga inaantabayanan ng lahat ay ito nga pong pagsalang naman ni Alex din sa women's doubles with her partner, Venus Williams. So, muli po sila magtatandem ni Venus Williams. Dapat sa Mubadala DC Open, di ba, magka-tandem rin sila, pero nag-beg off si Alex sa doubles competition na nag-pay off naman dahil nga nakuha niya yung title sa singles. So, ito yung second kumbaga partnership ni Ayala and ni Williams after they also teamed up nung Bad Homburg Open. So, nakapasok sila sa quarterfinals nung competition na yon sa women's doubles. So, they will take the court tomorrow. Ay, center court din ang laban nitong si Alex Ayala and Venus Williams kontra Samsonova and Kato. So, si Ludmila Samsonova ng, I think, Russia. And itong si Miyu Kato ng Japan. So, yan po yung kalaban ni na Alex and Venus. And this is for the round of 32 action ng women's doubles. First time nga raw yun na parang first round pa lang ng doubles competition, center court action na. Eh, wala eh. Ang daming manonood eh. So, yan ang talagang in-demand na laban. 8:10 naman ng umaga. Bukas na po ito. So, mas mauuna to. Tomorrow at 8:10 a.m. Round of 32 action ng women's doubles between the tandem of Samsonova and Kato versus Ayala and Williams.
1: Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 33 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi. So yan yung mga updates natin sa larangan ng tennis. We will take a break, and then sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin isa pang Pinay athlete pride ng ating bansa sa larangan naman ng billiards, ang magtatangkang makuha ang corona nito nga pong World 10 Ball Championships. Madepensahan yung kanyang title na hawak. At tinutukoy natin si Cheska Centeno. So pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay

0: 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito. Dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Nagbabalikan Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. 37 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. So, mula po kay Alex Ayala na kaka-kampyon lang sa WTA Mubadala DC Open. Hangad natin na isa pang Pinay athlete ang makasungkit po ng corona sa kanyang magiging finals. No? Tonight, ang ating tinutukoy ay si Chesca Centeno. No? Isang panalo na lang kailangan ni Chesca para nga po successful na madepensahan ang kanyang titulo dito po sa Banca del Fucino WPA Women's Tenball World Championships. So sa Rome, Italy, ginaganap ang torneo and siya po ay umabante sa finals ng competition matapos na manaig kontra Seyowa ng South Korea. So kahapon sa semifinals, nakamit ni Centeno ang 4-0, 4-3 na tagumpay. So ang ating Filipina star, dubbed The Flash, ay maaari nga po na di ba, maging back-to-back titleist nitong torneo. So nung nakaraang edition kasi siya rin po ay nagwagi, no, sa tournament and Women's World 8 Ball Championship. Nito lamang nakaraang buwan, 'di ba? Kakakampyon lang din ni Chesca. So, 8 ball ngayon, 10 ball naman ang target niya na makuha ang corona. So, makakatagpo ni Cheska mamaya pong 7:30 p.m. Philippine time, yung kanilang finals, ay si Margarita Pefilova ng Belarus. So, si Pefilova po ay umabante sa finals matapos na manaig kontra Chi Yu Cho ng Chinese Taipei. Dun sa other semifinal kahapon, nanalo si Pefilova 4-2, 4-3, 4-3. So, championship match is at 7:30 p.m. Philippine time. Ipagdasal natin ang tagumpay ni Cheska Centeno. Another win in the final would also place Centeno in the record books, no? Dahil kung sakali po siya ay magiging unang malalaro na mananalo ng Women's 10 Ball World Championship in consecutive editions. And she will also be the first Q Master to claim the title 3 times. Kasi kung maaalala ninyo na nanalo na rin si Cheska ng World 10 Ball Championship, I think 2023 and 2021? Kung di ako nagkakamali, if my memory is right. Okay, so basta nakadalawang ano na siya title. Si Ruby Lynn Amit din, nakadalawang titulo na rin po sa World 10 Ball Championships. Unfortunately, hindi naging mapalad si Ruby Lynn because siya po yung tinalo naman itong si Seo Seowa sa quarterfinals kahapon. So, lumasap ng 2-4, 1-4 at 3-4 na pagkatalo sa kamay ng Korean opponent niya, itong si Amit. Kasi kung nanalo naman si Ruby Lynn doon, silang dalawa maghaharap ni Cheska sa semifinals. And with Amit's exit, no, binawi naman siya nitong si Cheska Centeno. So, good luck and all the best kay Cheska Centeno, na kakampanya nga po para makamit ang corona ng Women's 10 Ball World Championship. So, mamaya po yan, 7:30 p.m. Baka pwede pa tayo makapag-update, no, sa earlier matches niya bago matapos ang ating programa. So, abangan niyo po yan. Pagtutok natin dito nga sa kampanya ni Cheska The Flash Centeno.
7: Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
8: Samantala, sa larangan naman po ng athletics, ang ating Asian champion and top pole vaulter ng bansa na si EJ Obiena ay nakamit po ang kanyang ikalawang gintong medalya ngayong week na ito. After mangibabaw siya sa Stabhochsprung meeting sa Jockgrim, Germany. So, siya po ay naka-clear ng 5.83 meter height ng bar sa tournament. So, siya yung may pinakamagandang mark na naitala sa lahat ng mga competitors. So, ikalawang sunod na titulo na ito ni EJ sa Germany. Noong nakaraang tournament sa Halberstadter Hohenflong, ay nakamit nga rin yung gold medal. So, but mas maganda yung kanyang clearance this time around, no? Kasi na-breach niya yung 5.80 meters. I think mga 5.70 plus meters lang yung naitala niya sa Halberstadter. So, for this year, ito na yung 7th overall crown or gold medal finish ni EJ Obiena. So, sa kanyang naging campaign, no, na i-share ni EJ sa kanyang Facebook account, na he was satisfied naman, no, and pleased to still clear the height after encountering in his warm-up and on his early attempts. No, may mga ano siya, may mga challenges din siyang kinaharap. Kasi I believe nung nakaraang tournament niya, last weekend lang 'yon sa Halberstadter, meron siyang parang na-tweak yung kanyang ankle. So, at least naka-recover siya, no, to make it on top nito nga pong tournament sa Joachim, Germany. Okay, ang naka second place naman sa likod ni EJ ay itong si Saifuddin Abdelsalam ng Qatar. So 5.83 meters din yung clearance nitong si Abdelsalam, pero sa countback, no, mas nauna yatang na-clear ni EJ yung ano, yung height na yon. So pumangatlong pwesto naman si Ersu Sasman ng Turkey after clearing 5.77 meters. Okay, base po sa World Athletics Rankings as of August 4, si EJ Obiena ay nasa number 13 in the world. Okay, so target nga ni EJ na bago mag-Asian Games, eh makabalik siya sa top 10 in the world, no, sa rankings, no, at least top 10. And parang ano rin 'yan, 'di ba? Pag boost ng kanyang morale going into the Asian Games because he will defend his title sa men's pole vault. Oy, meron na lang tayo 44 days to go bago po ang 20th edition ng Asian Games. At isa sa mga aasahan natin na makasungkit ng gintong medalya again ay itong si EJ Obiena. So medyo ano yan, ha? Pressure for him, but definitely a challenge, diba, for him to of course defend his title. At the same time, yun nga po, na patunayan na kaya niya pa, diba, na of course ano rin yun kasi Asian Games, parang pang ano rin yan, eh, pang build up din, diba, especially when he aspires to make it to the LA Olympics. Naalala ko yung performance ni EJ nung Paris, konting-konti na lang. 'Di ba? Count back lang sila nagkatalo ni ano, eh, ni Emmanuel Carrales. So definitely may unfinished business pa si EJ, and parang muling magkaroon ng chance, 'di ba, sa Olympics, dapat sa mga ganitong tournament, especially Asian Games, eh ipakita niya yung kanyang husay.
7: Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Balitang athletics pa rin, nagsimula na po ang kampanya ng Team Philippines sa World Athletics Under 20 Championships sa Oregon, no, sa Eugene, Oregon. Early today, sumalang po sa aksyon si Naomi Cesar sa women's 800 meter. Unfortunately, hindi po nakausad sa next round ng tournament si Naomi Cesar. No, ang next round kasi is semifinals, no? And she didn't make it, no. Yung kanyang oras po kasi ay mabagal, no. Pero may dahilan 'yan kasi nagkaroon pala ng ano, ng stumble itong si Naomi Cesar, no. She suffered a stumble in the middle of her race dito po sa World Athletics Under 20 Championships. Ang ating reigning SEA Games champion ay nakabalik naman, no, dun sa karera, and she still finished her race, but pumalo lamang ng pang-anim na pwesto itong si Naomi Cesar. Tumakbo po siya sa Heat 4. Five heats kasi yon. And sa Heat 4, tumapo siya ng ika-anim na pwesto in 2 minutes, 13.19 seconds. So, yung oras niyang 2 minutes, 13.19 seconds, napakalayo po dun sa kanyang hawak na record. Philippine record sa women's 800 meters ay 2 minutes, 6 point... Teka lang, ha, yung... yung kanyang oras na last June niya lang na-establish. So sayang, 'di ba? Hindi niya na higitan. Na yung Philippine national mark na 2 minutes 6.24 seconds na to think ay huli niya lang ginawa more than a month ago. Nung June lang yan, sa Portland Track Festival sa Griswold Stadium. So, dun din sa Portland. Kasi nga, before this tournament, syempre, sumasali rin siya sa mga karera at in preparation for this Under-20 World Championships. So, unfortunately, naganap kasi ako ng video nung karera pero wala akong nakita. Although, meron akong narinig na, kumbaga parang commentary, no, dun sa Heat 4 na mukhang nagkaroon ng ano eh ng 'di ba pag sa karera pag nasa second lap na sila dikit-dikit na yung mga runners, so merong isang runner na natumba so nadamay, no, parang siguro kadikit yan ni Naomi and kaya parang na-trip din siya and naka-apekto yun sa kanyang oras. So well, that's part of the game talaga. May mga ganitong untoward incident na nangyayari. So, bawi na lang sa next race. No? And she will be competing after this tournament. No, she will be competing sa 2026 Youth Olympic Games. Sa Senegal po ito, sa October. Ang pagsisimula ng tournament, no, yung YOG 2026 YOG is set from October 31 to November 13. So, yung experience niya dito sa World Under 20 Athletics Championships ay syempre magiging aral din sa kanya, no, para nga po sa paglahok niya sa Youth Olympic Games 2026. And overall sa women's 800 meter race, tumapos ng pang 31st. Ito pong si Naomi Cesar. 43 woman field yung kumarera po kanina. Meron ngang iba ano eh na disqualify, meron ding hindi natapos yung race. So at least 'di ba kahit may mga ganung incident, naka-recover pa rin si Naomi and natapos niya yung kanyang karera. Okay? So, ang Pilipinas po magbabalik sa aksyon ng Under-20 Worlds tomorrow. Madaling araw to. 2:27 a.m. Philippine time. Kakarera naman po ang ating pambato sa men's 400 meter hurdles. Si Ivan Cabanda. So, siya naman ang susunod. Nasasalang sa aksyon sa preliminaries po ito ng 400 meter hurdles. So kapag makapasok, makapag-qualify si Cabanda, eh susunod na round is semifinals. No, kung sakali ang semifinals ng 400 meter hurdles ay nakatakda naman po sa August 9. So araw po ng Linggo 'yan. 9:41 a.m. Okay, so let's see. Itong si Cabanda ay ang ating record holder din, national record holder sa 400 meter hurdles men under 20 division. Okay, so good luck kay Ivan Cabanda and sa isa pa nating pambato, si Ana Bianca Espinilla. Magtatangka naman po siya mag-qualify sa finals ng women's javelin throw. So, nakaset ang kanyang laban sa August 8. Madaling araw din po. Araw ng Sabado yon. Alauna na madaling araw, Philippine time. So, yung laban ni Bianca Espinilla. And if ever she makes it to the finals, ang javelin throw finals ay nakatakda po sa August 10, Philippine time, Lunes na yan, no? At 4:46 a.m. Okay, so good luck sa ating mga atleta na patuloy po ang pagkampanya dito nga sa World Athletics Under 20 Championships.
7: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: We have 6 minutes to go before 7 p.m. So we'll take a break and give way sa ating news. And magpapatuloy po tayo sa second hour ng ating programang Sports 918. Mga balita tungkol sa gymnastics, sa volleyball, sa basketball. So abangan nyo po yan dito sa ating himpilang Sports Radio 918.
4: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
11: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas.
7: Headlines ngayon.
14: It is now 6:56 in the evening. This August 6, 2026 and here are our news. The Presidential Communications Office is investigating the social media accounts that peddled wrong information that Senator Ronald De La Rosa had been arrested and said to be flown to the International Criminal Court. PCO Undersecretary Claire Castro said, Communications Secretary Dave Gomez already directed the anti-fake news desk to track those responsible in spreading fake news. Malacanang earlier denied insinuations that De La Rosa had been arrested, saying that it was only a ploy to divert attention from Vice President Sara Duterte's impeachment trial. De La Rosa, who served as National Police Chief, went into hiding in late 2025 after Ombudsman Jesus Crispin Remulla confirmed that there was a looming arrest warrant from the ICC. In Tarlac, a community of Aitas is calling for a stop on the establishment of the proposed 1,600-hectare Pax Silica AI Industrial Hub in New Clark City in Capas, Tarlac. Indigenous Aita leaders of Sitges Sapang Kawayan appealed for the cancellation of the United States-led data center hub, citing its possible impact to indigenous peoples, agricultural lands, and the environment. The group is fighting for their ancestral domain and called for a stop on the Pax Silica project. Sitges Sapang Kawayan, a proposed site of the project, is a remote Aita indigenous community located in Barangay Aranguren in Capas, Tarlac. In our news overseas, Austria climbed to a record high heat index while Hungary curbed power use as the latest heat wave and drought took their toll on central and southern Europe. Europe, the world's fastest warming continent, has been ravaged by record-breaking heat and destructive wildfires this summer. France and Spain was hard hit in the recent weeks. The focus of the heat wave has shifted further east, with Italy placing its major cities under a red heat alert, while Albania had emergency services battle the wildfire in the southern region of Malacaster. In our sports news, the Philippines delivered a strong performance in the Philippine Open 2026, highlighted by Lovely Me Orbeta's Women's Single Championship, and 3 other podium finishes in the World Darts Federation Gold Ranking Tournament. Or better rule the 80-player women's field after defeating Japan's Iwao Kozuso in the final, while fellow Filipina Aileen Oclarit finished as joint third placer. In men's singles, Filipinos Gregorio Academia and Rolly Gabiana ended up in joint third in a 340-player field. Malaysia's Terry Jun Hautan claimed the title after defeating Japan's Haruki Muramatsu in the championship match. And that's our news. It is now 7 o'clock in the evening. I am Matthew Pacheco for Sports Region 918.
11: Libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
19: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
8: Tatlong minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. At hanggang alas 8 po tayo ng gabi sa ating paghatid ng mga balita, development sa mundo ng palakasan. So nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, August 6, 2026. So simulan natin sa isa na namang magandang balita, itong ating second hour, dahil ang ating mga pambato sa ginaganap po na 10th Aerobic Gymnastics Asian Championships ay nakasungkit na ng medalya, no, sa unang araw pa lang ng aksyon na nitong competition na ginaganap po sa Tagaytay City. So actually last night naganap yung opening ceremonies ng competition. So, napakaraming mga bisita tayo na nasa Tagaytay City, mga kalahok nito nga pong torneo ang naroon na. At maglalaban-laban para nga po sa mga medalya nitong Asian Gymnastics Championships. So, aerobic gymnastics naman ito. Kasi nung nakaraang taon, di ba, meron din tayong hinose na world event naman yon, World Junior Artistic Gymnastics naman po yon. So, nakakatuwa dahil malalaking mga competition. Diba? Atin nga pong isinasagawa dito sa bansa. Ito yung sports tourism na target din ng ating Philippine Sports Commission. So, maganda balita dahil aba, dalawang rookie Philippine athletes ang nakasungkit kagad ng ginto at bronze medals. Ito po ay sa youth mixed pairs event ng 10th Aerobic Gymnastics Asian Championships. So, parehong palarong pambansa standouts nung nakaraang edisyon na ginanap po sa Agusan del Sur, di ba, nung buwan ng Mayo. Itong si Narimel Daniel Cabides and Antoinette Amante ay nagpamalas po ng kanilang husay, no, para masungkit ang gintong medalya with a score of 17.80 points sa naganap na competition. So, doon po sa Tagaytay City Velodrome, ginaganap yung mga aksyon dito nga sa 10th Aerobic Gymnastics Asian Championships. Samantala, kung nakaginto itong sina Cabides at Amante, na-secure naman po ng mga pambato ng General Santos City itong sina Reese Enoch Balmayor at John Micaela Ladaran. Ang second medal ng ating bansa, yung bronze medal finish, no? Dun sa kapareho ring event. They had 17.15 na score para nga po makuha yung bronze medal. So, ibig sabihin, 1-3 finish para sa Pilipinas dito sa competition. So, yung pareho pong pairs made the most of their international debuts dito sa competition by getting that precious medals. So, according to Amante, na triple gold medalist ng palarong pambansa, napatunayan nga raw nila na kaya nilang makipagsabayan internationally. So, naku, 14 years old lang itong mga atletang ito. And grade 8 student ng Teodoro Alonso High School. I'm sure proud na proud ang inyong paaralan at syempre pa ang inyong mga kababayan. No? So, napakagandang pakinggan nga raw ng national anthem ng Pilipinas because by getting that gold medal, no, pag sa awarding ceremonies, ayan, maririnig ang national anthem ng bansa na nakakuha ng gintong medalya. So, first time lang nila, debut nila to sa international stage, nakakuha kagad ng gintong medalya. And bronze medal for this young athletes. So, they are very happy with this development and hopefully, hindi dito matatapos ang paghakot ng medalya ng Pilipinas dahil marami pang mga events dito nga po sa Aero Gymnastics Asian Championships. So, itong si Cabides and Amante, no, yung nakasungkit ng gintong medalya, they set the tone with their eye-popping score of 17.80 points, no, base sa cumulative tally of difficulty, execution, and artistry. So, sa mixed pair po ito, no, the pair was on pins and needles for a while. Ibig sabihin, medyo kinakabahan sila. As the rest of the succeeding duos went to the mat to perform one after the other. And yung pinakamahigpit na naging karibal nitong sina Cabides and Amante ay ang tambalan ng Vietnam na sina Antin Tran and Ngoc Gia Nguyen. Naka 17.80 points din ito, yung duo ng Vietnam, but they were relegated to the silver dahil sa execution, 7.45 yung kanilang score. Ang Pilipinas, 7.50 ang naging marka pagdating sa execution. So, nung nakumpleto nga po yung overall tally at Flinash dun sa giant screen, no, ay talagang naghiyawa ng mga manonood sa Tagaytay City Velodrome dahil mga Pilipino ang nakakuha ng ginto. So, congratulations again dito kina Rimel Daniel Cabides and Antoinette Amante sa pagsungkit nila ng gold medal sa Youth Mixed Pairs Event ng 10th Aero Gymnastics Asian Championships and of course, ang bronze medalist na sina Riz Enoch Balmayor and John Micaela Ladaran. So, ang tournament po ay magpapatuloy hanggang sa August 7. So, sa araw po ng... Teka lang, hanggang bukas. Ayan, hanggang bukas. Nag-start siya actually, teka lang, ba't ganun? August 4, no? To 7 po yung competition. But last night lang naganap yung opening ceremonies. No? At least, experience para sa mga young gymnasts natin. No? Of course, for the organizers then, especially yung punong abala, ang Gymnastics Association of the Philippines, ha, nagiging ano na sila, hasang-hasa na sila sa pag-organize ng mga malakihang gymnastics competitions dito sa ating bansa.
20: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number
8: 1. 11 minutes after 7 p.m. Samantala, sa volleyball naman po, ang ating mga young volleyball players, yung mga miyembro ng ating Alas Pilipinas girls team, nasa Santiago, Chile na nga po para sa kanilang paglahok sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championships. No, bagamat napakahaba at nakakapagod ng kanilang biyahe, no, 32 hours yung kanilang naging biyahe, ay masaya at excited ang ating mga nationals and they received a warm welcome from Philippine Ambassador to Chile, si Celeste Vinson Balatbat, na kumbaga trinit pa sila sa hearty lunch and yung pep talk, no, para nga po sa kanilang magiging stint dito sa World Championships. No, first time kasi ito ng Pilipinas na makatungtong dito sa World Under 17 Championships. No, very challenging debut ito for Alas Girls na makakaharap po ang defending champion China at 8 a.m. bukas ng umaga Philippine time. So, aside from China, ang mga makakatagpo pa, makakalaban ng Pilipinas, kagrupo kasi natin yung Mexico, Peru, Tunisia, and Venezuela. So, sa group stage action. So, ang ating koponan ay binubuo po ni na Megan Hernandez, Exis Raiko, Sharina Lieses, Christina Gale, Kyra Celis, si Jane Olagir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Faye Herbon, nandiyan din si Frances Ramos, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, and Princess Mansano. So, nakapag-qualify po ang Pilipinas dito sa World FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championships nang tumapos tayo ng 5th place sa AVC Under 16 Women Championship.
20: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: 14 minutes after 7 p.m. we will take a break, and then sa ating pagbabalik, usapang PBA na, balikan natin yung mga naging laban po kahapon dito sa pagpapatuloy ng PBA Governor's Cup. So, abangan niyo po yan when we return dito sa Sports Radio.
0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
25: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
27: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
28: Number 1.
20: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
27: Tune in na
20: sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
27: Sports 918.
8: 16 minutes after 7 p.m. nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Silipin na natin yung mga naging resulta naman po ng mga aksyon sa PBA Governor's Cup kagabi na nagpapatuloy sa Araneta Coliseum. So, last night, dalawang mga matches po natunghayan natin. Wagi ang Blackwater Bossing and San Miguel Beermen. So, sa kanilang mga naging laban nga sa Season 50 Governor's Cup sa Smart Araneta Coliseum. So, unahin muna natin yung recap ng second game. Okay, kasi kahapon medyo na pahapyaw na natin na talakay yung unang laro eh. And sa second game po, ang San Miguel Beer, no? Nanaig kontra Converge Fiber Exers sa score na 126-114. Ay, namamayagpag itong si George King na tinulungan ng San Miguel na makaalpas dun sa mahigpitan nilang labanan noong first half. No, sa third quarter, dun po umalagwa ang Beermen sa panguna nga nitong si George King na kumamada ng 46 points. Kabilang po yung 15 markers na kanyang naitala noong pivotal third quarter. So aside from that 46 points, nagtala siya ng 14 rebounds, 6 na assist, and 3 steals. So dahil po dyan ay nakuha nga, nakamit ng San Miguel ang kanilang ikalawang panalo against Converge. Dalawang beses na silang nagtagpo, no, dito po sa aksyon ng Governor's Cup. Kasi kapag magkagrupo, dalawang beses mong makakaharap yung groupmate mo. And parehong nasa Group A ang Converge and San Miguel Beermen. So aside from George King, na katuwang din ng San Miguel itong kanilang top local performer na si Don Trolliano. Nagtala ng 27 points si Trolliano Abay, nagpaulan ng mga 3-point shots itong si Trolliano. 5 3-pointers yung kanyang naitala para nga po maipundar yung 27 total points. And then si Junmar Fajardo, so si Junmar ngayon nasa kumbaga support no for his teammates. Double-double effort, 21 rebounds and 10 assists. Oh, diba? Suporta na lang sa ano sa assist si Junmar, and then yung rebounding task, siya na yung talagang nag-take charge. And bagamat na limit lang siya sa 5 puntos, diba? Okay na rin, basta panalo ang San Miguel. And then Jeric Ahanmisi nagtala rin po ng 15 puntos. And aside from him, sino pa ba? Sina Marshall Lassiter may 9 points, and Jericho Cruz also with 9. Rodney Brondial merong 8 puntos. Tapos yung 5 points nga ni Fajardo, then Tautua with 4, Chris Ross with 3 points. And then the rest wala nang mga puntos. Yan yung total 126. Okay, 126 points ng San Miguel. And 46 of that galing kay George King. Talagang nag-take charge na siya pagdating ng second half, no? And then for Converge, no, unfortunately for Converge, another loss ito para sa kubana ni Coach Delta Pineda. Si Franklin, ang kanilang import, Jamal Franklin, had 26 markers. Si Calvin Abueva also had 26 points. And Justin Baltasar may 19 markers. Justin Arana, 17 points. Juan Gomez de Liano, 12 markers. Garcia, 4. Concepcion, 3. Policarpio, also with 3. Stockton was limited to only 2 points. And Williams, may 2 puntos. So, medyo pinakaba rin naman ng Converge tong San Miguel nung lumapit. No, lumalapit ang Converge sa SMB by just 15 points, 113-98. And napuwersa ang San Miguel doon na tumawag ng timeout, no, with 3 minutes and 20 remaining sa fourth quarter. Pero after the timeout, no, muli pong nag-take charge itong sina George King and Jeric Ahanmisi para nga seluhan ang tagumpay ng Beer Men. So, sa kabilang banda, no, kung ang San Miguel ay na-improve ang kanilang kartada to 5 wins and 2 losses, ang Converge naman po ay nalasap ang kanilang ika-apat na sunod na pagkatalo. So, after a 3-0 start, naku, dire-diretso na yung talo ng Converge. Okay, so anong dapat gawin? Panic button na ba ang kailangan pindutin ng Fiber Exers? Kailangan mag-regroup sila dito. At least nasa gitna pa lang sila ng standing. So, kaya lang, mas marami na yung talo nila kaysa sa panalo. Kaya kailangan magising na sila dito. Hahabol yan yung mga nasa ilalim ng Group A standings. No, sa Group A kasi ang San Miguel na panatili ang kanilang pagtangan sa second place under the unbeaten team na NLEX Road Warriors. 6-0 yung NLEX. Yung San Miguel may 5 wins and 2 losses. Tapos nasa third place ang TNT Tropang 5G, 3 wins and 3 losses. Converge Fiber Exers right now ay nasa ika-apat na pwesto with 3 wins and 4 setbacks. Sinusundan ng Terra Firma Jeep. Nakabuntot na yung Terra Firma. 2-4 ang kanilang kartada, followed by Macau Giant Pandas and Titan Ultra with identical 2 wins and 5 losses. So, yan po yung standing sa Group A action. Okay? So, for San Miguel Beer Men, ayan, maganda ang pakinggan natin yung saloobin ng Beer Men sa kanilang naging panalo. Ano to eh, pa-welcome back victory nila kay Coach Leo Austria. So, pakinggan natin yung saloobin ni Coach Leo Austria and their best player of the ball game, si George King.
1: It's now time for our post-game press conference. We are with Coach Leo Austria. Coach, welcome back. And congratulations. Finally, nakapanalo na ulit yung San Miguel. Ano po yung nagbago? And also, going to the second half kanina, dun kayo nakalaro. What are some of the things that worked, the adjustments as well?
2: First of all, thanks, Geda. No, I was able to have another opportunity to coach the team. And I would like to thank those people who helped me for saving my life, because at this start of before the start of the season, the conference, I didn't know that I have something wrong with myself, but I'm so thankful. There's so many people trying to help me, and here I'm back again to coach the team. I'm so happy to be back and give us another win, and I think this is my first time since May 15. And at the start, I'm really nervous because I'm just trying to feel the rhythm of the game. And I'm so happy because even though I'm not coaching in the past 6 games, I'm always in the practice. I'm trying my best to be with the team, to inspire them. But they want me to coach, so I'm here and thankful. Dahil I think... baka 99% na ako, no? Okay, no? Thank God. But I still have to recuperate, no? Because as much as possible, I want to get back to where I am belong. No? And then, and the reason for this win, I think I were able to balance the scoring. And if you imagine, a bench points namin 63. And that's what I'm looking for the team. And at the same time, we're able to limit the pass break points of our opponent, which I think converts is a very good pass break. And then another thing is the turnover. A turnover very limited, and we have a lot of passes. And you can see naman, Junbar, he don't want to score, but he has a lot of rebounds and assists, 10 assists and 21 rebounds. And that's the sign of a good player. He's not thinking of himself. He's thinking of his teammate. And George is playing really well because I know he has the rhythm, and we keep on communicating regarding this game and how I coach the team. But at the end of the day, we respect each other. Thank you, George.
1: With that, we open the floor to questions from the media.
3: George, good evening. George, was there a conscious effort to start off on a roll? Because last time against TNT, I think you struggled in the first half. But in tonight's game, I think you had 23 already in the first half. Was there a conscious effort to start off strong?
4: Absolutely. I feel like in the last in the games that we've lost, NLEX and then also TNT, we didn't start off well. And credit to those teams, they came out early with aggression and they executed. And ultimately, we didn't match that energy. And so, Convergence is a good team. And so, it was important, absolutely, tonight. And I mentioned that to the team before the game, that, hey, let's come out like we're down 10. Because even in the losses that we've had, the two losses that we've had, we've come out late in the second half, and we've made a run, right? But unfortunately, by then, it was too late. Right, the deficit was too large for us to come back and come out victorious at the end. So I challenged our team before the game to imagine as if from tip we're down 10. And so I believe we did a good job. We executed offensively. We got some stops. I think we showed moments defensively where we were really good for spurts. And I think we have more that we can grow from this game, more to grow from this game, excuse me. So I look forward to the next one, Saturday already.
5: Coach, ano lang masasabi mo sa yung offensive night ngayon ni Don? Usually naman nagagawa niya to, but especially big game tonight against Converts, nag-deliver siya.
2: Yeah, I think I'm so happy for him. Exploded. I think he scored a lot, 27 points. in the third quarter. I think 27 points na siya now again. But in practice, ano, it's really working hard, especially shooting around for an hour before. And because of his teammate, George and Junmar, okay? So Junmar is attracting ano, a lot of double teaming and also George, you know. So he was able to get it to the right spot and he was able to, he was recognized by ano, his teammate. That's why most of his shot is an open shot because of his teammate.
5: Coach, ang last two games nyo before mag-break tayo is

0: X noong 2022. So, naging reinforcement din pala ng Blackwater to. At yun nga po, no, naging bahagi din ng Hong Kong Eastern na isa sa mga naging guest team ng PBA. So, antabayanan natin kung talaga bang magpapalit sila ng import at magiging available itong si Cameron Clark or they will stick dito kay Franklin. Okay, so yan yung ating balita sa second game ng PBA Governor's Cup. Sports 918. 35 minutes after 7 PM, pag-usapan naman natin yung unang laro kahapon, no? Although naibalita na nga rin natin during our program that Blackwater Bossing nakabawi sila dito sa Phoenix Fuel Master. Naubusan yata ng gasolina yung Phoenix noong fourth quarter. At ito naman Blackwater ang rumatsyada para nga pumaagaw pa yung panalo sa kanilang labanan. So ating puntalakayin yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Hindi ko nakasin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
5: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
6: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ang aircon?
5: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
6: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
5: Nanay naman eh.
7: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Sports 918.
10: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
10: Sports 918.
0: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. And pag-usapan na natin yung unang laro naman po last night sa PBA Governor's Cup, Blackwater Bossing. Ginulantang ang Phoenix Fuel Masters sa score na 106-100 para kunin ang tagumpay sa kanilang paghaharap kahapon sa unang laro ng PBA Season 50 Governor's Cup. No, pinangunahan po ni Cedric Bearfield ang Blackwater Bossing. Siya yung tinanghal na player of the game, no, dahil sa kanyang impressive performance. 26 points na itala ni Bearfield. Meron din siyang 3 rebounds at 3 assists. At ibang klase ang naging effort ng koponan ni Coach Patrick Aquino, especially in the fourth quarter. No, yung fourth quarter, dun talaga sila bumulusok. After ilang puntos na kalamangan ng Blackwater nung halftime, kumamada kasi ng 27 points yung Fuel Masters in third period. Pero pagdating ng fourth quarter, no, eto na, rumatsyada yung Blackwater Bossing and they outscored the Fuel Masters 29-14 para manakaw pa yung panalo. So hindi rin kasiguraduhan na 'di ba maganda yung third period mo. Kasi yun San Miguel dun sa second game, 'di ba? Rumatsyada ng third quarter, pero ang ginawa nila, na-sustain nila yon until the final quarter. Unfortunately for Phoenix last night, no, pumutok sila ng third period. Pero lumaylay naman sila nung fourth quarter at doon nakakuha ng tempo itong Bossing, no? They had a wild fourth quarter sa likod ng 29 points, including yung 11-0 run na kinonspire ni na RK Ilagan, Cedric Bearfield, and Troy Malinlin. So, they limited the Fuel Masters to only 14 points at 1 point nga. 7 points lang yung ano eh, yung naitala ng Phoenix. So, medyo bumawi na lang sila nung patapos na yung ball game para nga madagdagan yan at maging double digits pa no, yung output nila ng fourth quarter. But with the effort of the bossing, they snap their 3-game losing skid. No, nakabawi na rin sila at balik sila ngayon sa win column nitong PBA Governor's Cup. Ang kanilang import na si Kentrell Barkley ay nagtala po ng 34 big points with 16 rebounds. Meron din siyang 3 assists, 2 blocks, and a steal. And then si Bearfield, 26 points, 3 rebounds, and 3 assists. So, nakabawi na itong Blackwater dun sa kanila naging pagkatalo kontra Phoenix nung una sila nagtagpo dito sa Governor's Cup action. So, magkagrupo po kasi sa Group B itong Phoenix and Blackwater Bossing. So, dahil naman sa naging pagkatalo ng Phoenix, tumabla sila ngayon with Rain or Shine Elasso Painters. Kasi going into that match yesterday, nasa top spot yung Phoenix. And dahil sa ikalawang pagkatalo nila in 6 games, tumabla sila. Pareho na sila ng record nitong Rain or Shine Elasso Painters. So magkasosyo sa liderato ng Group B action, yung Rain or Shine and Phoenix, followed by Blackwater Bossing with 3 wins and 3 losses. Then Magnolia and Barangay Ginebra, identical 2 wins and 3 losses. And Meralco yung nasa ilalim with 2-4 win-loss mark. So, yan po yung standings naman sa Group B ng PBA Governor's Cup. So, for Phoenix, ang kanilang reinforcement na si Johnson had 45 big points. Kaya lang, ang mga katuwang niya lang, no? Itong sina Richie Rivero na naka 15 markers and si Kai Balungay with 12 points. So, tatlo lang silang double-digit scorers for Phoenix. The rest, puro single-digit output na si Ken Toffin with 7, Perkins 5, Santos 5, Mamuyak 4 points, Tio with 3, Chua with 2 points. Dun sa Blackwater, balance scoring naman at least for the bossing, 34 kay Barkley and then 26 si Bearfield, may 15 points si RK Ilagan and then si Malilin and Una tig 8 puntos, Tratter with 7, Austria 6, the Muses with 2 points and then the rest wala na mga puntos. So yan po yung naging bounce back victory ng Blackwater Bossing. And for Phoenix, unfortunately, only second loss pa lang naman ng Phoenix in 6 games. Pero nakakahinayang, no? For Coach Charles Tew. Sayang eh, panalo na, natalo pa. No, nung fourth quarter, nahuli sila ng depensa nito pong Blackwater Bossing. Okay, with that development, magpapatuloy po ang aksyon ng PBA Governor's Cup bukas, araw po ng Biyernes. Doubleheader natin will be played at the Ninoy Aquino Stadium. So, 5:15 p.m., Terra Firma Jeep, haharap po sa NLEX Road Warriors. Ay, dungisan kaya ng Terra Firma yung malinis na kartada ng NLEX. Abangan natin yan. Kasi kung hindi, itong Road Warriors haharurot sa isa na namang panalo. Ikapito na, if ever, di ba? 6-0 kasi ang NLEX ngayon eh. So, they are gunning for their 7th straight win no, sa kanilang pagsalang sa unang laro ng PBA bukas. And then, sa main game naman natin, ang Magnolia Hotshots, makakatagpo ang Meralco Bolts. So, yung mga teams na nasa ilalim ng standing sa Group B, ayan, maglalaban. No, yung Meralco, yung last place sa Group B, and then second to the last place yung Magnolia, eh, katabla nila yung Barangay Ginebra. So, tingnan natin kung anong kopo na nangaangat sa pagitan po ng Magnolia and Meralco sa kanilang magiging pagharap bukas at 7:30 p.m. Okay, so yan po yung mga developments natin sa pagpapatuloy ng PBA Governors Cup.
3: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number
0: 1. 45 minutes after 7 p.m. we'll take a break, and then sa ating pagbabalik, iba pa mga balita sa basketball, no? Iba pang developments sa PBA and yung mga aantabayanan nating basketball action. Next week na po yung Jones Cup, no? 45th edition ng Jones Cup. And then, meron pang basketball action tayong aabangan sa collegiate level naman po ito, yung NSAC World Invitational. So, ito po yung itinatag ng Asia Basket. So, alamin natin yung developments patungkol dyan when we return dito po sa Sports 918.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagkalat sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
10: Sports 918.
0: Nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. And then, ito, isa na namang torneo ang ating aabangan. Pero bago pala yan, teka lang, bago natin iwan yung PBA. Kasi the other day, baka maaalala ninyo, nung Sunday, nagkaroon ng match between Meralco and Rain or Shine. Di ba nagkagirian dun si Cliff Hodge at saka si Adrian Nocum. So, yun yung naging dahilan kung bakit tawagin ni Coach Yeng Giao na dirty player si Cliff Hodge, because at one play, no, pasugod para tumira si Adrian Nocum, humarang si Cliff Hodge, no. And sa depensa naman ng, and dun sa nangyaring yon, masama yung bagsak ni Nocum. And parang nakaramdam din ng sakit or ng pain sa kanyang tuhod si Hodge. Nagkatama kasi yung mga tuhod nila nung nag-collision ng dalawang players. So medyo kinabahan nga raw si na coach Yeng Giao, because maaring, 'di ba, magdulot ng injury yun, di ba, sa kanilang player dun sa naging actuation nitong si Cliff Hodge. So, sa depensa naman ng Meralco, no, kanilang nabanggit na yung naging, kumbaga, action ni Hodge is purely defense niya, no, pagharang or pagdepensa dun nga sa gagawing attempt ni Nocum, and walang intensyon na makasakit. So, kaya't parang hindi nila nagustuhan yung naging pahayag ni Coach Yeng Yao na si Cliff Hodge ay dirtiest player sa PBA. So, ngayon naman, naglabas ng statement ang Rain or Shine. Okay, nung isang araw pa to nung nagpabot po sila ng letter, no, kay Commissioner Willie Marshall kung saan nire-raise nila yung kanilang concern, no, pinapa-imbestigahan nila yung nangyari nga dun sa insidente ng labanan ng Meralco and Rain or Shine, specifically dun sa 4 minutes and 6 remaining in the third quarter involving Cliff Hodge and Adrian Nokum. So base sa footage and nature ng play, naniniwala ang Rain or Shine na si Hodge ay merong intent to cause harm. So given the recurring nature of such plays throughout his career, we respectfully urge the league to conduct a thorough review of the incident and take decisive action. So they are also appealing to the PBA na gumawa nga ng measures para hindi na maulit yung ganitong mga insidente. Kasi for Rain or Shine, hindi nga raw isolated case yun nangyaring yun dahil marami na rin mga instances na yung, kumbaga yung actions ni Cliff Hodge ay nagdulot ng, kumbaga nagdulot ng hindi magandang, di ba, parang may pattern of daw behavior itong si Cliff Hodge na to hit the other players hard, no, and ilan sa mga incidents na ito ay potentially career threatening, makakapagdulot ng potentially career threatening injuries sa mga aggrieved players. No, may mga pinoint out pa dito yung Rain or Shine na banggit dito si Deyo Kuwahaw, sino pa ba? Sina Mark Baroka, so si Xavier Lucero. So for them, no, this is reckless and dangerous play. So, yun po yung naging pahayag naman statement na Rain or Shine na ang signatory dito si Attorney Mamerto Mondragon, ang team governor ng Rain or Shine Elasto Painters. So, yun po yung development naman dahil parehong mga teams, no, nagkaroon din ng kanilang mga pahayag patungkol nga dito sa incident na ito. Ngayon, mainit ang magiging aksyon, lalo na magkagrupo nga po ito Rain or Shine and Meralco dahil muli sila maghaharap, diba, sa pag-usad ng ating mga laban dito sa PBA. So, sa panig naman ng PBA, ano kaya ang kanila magiging tugon at meron kayang gagawin na ano ba review, no, patungkol dito sa pinopoint out nga na insidente ng Rain or Shine. So, antabayanan natin 'yan. Of course, mga ganitong, kasi nakakatakot na rin eh, 'di ba? Yung nung isang gabi naman si Mark Omega ng Titan Ultra. Although talagang 'yon, collision in mid-air and then masamang bagsak 'yung nangyari sa kanya. So, for sa panig ng Titan Ultra, wala pa silang update din eh. And we are hoping na hindi naman grabe yung incident or yung injury na natamo nitong si Mark Omega, kung meron man. Kasi ang ayaw natin mangyari is katulad nung, kung naaalala ninyo, yung kay Eugene Tejada. Yun, nasahod siya eh. Tapos ang sama nung bagsak niya. Nagkaroon ng tama sa spine, no? Yun ang mga ayaw natin mangyari naman, di ba? Kasi pare-pareho mga nagtatrabaho, ito mga players na ito. And yun yung bread and butter nila, yung paglalaro dito nga ng basketball.
2: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: Okay, so ilang minuto na lamang po bago mag-alas 8 ng gabi. And isa pa sa mga aabangan natin ang kampanya ng Strong Group Athletics dito po sa nalalapit na 2026 William Jones Cup. So, 45th edition ng William Jones Cup. Ang Strong Group Athletics Pilipinas ay nasa Group A. So, makakalaban po nila sa, at least sa preliminary round, ay itong Chinese Taipei Blue. Ito yung national team ng Chinese Taipei. DB Promi ng Korea and Japan Youth Team. So, walong teams po ang kalahok dito sa Jones Cup for this edition. And sa kabilang grupo naman, sa Group B, nandun ang Chinese Taipei White, Jordan National Team. Aba, yung Jordan ha? Bago sumalang sa Asian Qualifiers ng FIBA Basketball World Cup. O, maglalaro muna sa Jones Cup. Yun yung kanilang preparasyon. And then UC Irvine and Malaysian National Team. So, yan po yung mga teams naman na nasa Group B. So, wala pa tayong schedule ng laban, but at least yung mga teams na makakaharap po ng ating pambato, ating representative, SGA, na gagabayan ni Coach Charles Tew, ay alam na nila kung sino yung mga teams na yan. So, mabibigat din itong mga teams na ito. Yung DB Promi ng Korea, I think naglalaro to sa KBL. So, Japan Youth Team, and then, of course, National Team ng Chinese Taipei na also preparing for the Asian Qualifiers. So, August 14 to August 23 po, ang 45th edition ng William Jones Cup sa Xinjiang Gymnasium sa New Taipei City. At nag-e-ensayo na yung ating koponan. Kompleto na sila eh. Nandito na lahat yung players na bumubuo dito sa SGA. So, ang latest, ang pinakahuling addition sa team is si Malik Diouf. Siya po ay naging substitute kay Angelo Kwame. Hindi kasi available si Angelo Kwame. So, itong si Diouf ay makakasama sina Boban Marjanovic na Serbian na former NBA player, si Puerto Rican Isaiah Pinheiro, Tajuan Aji na dati nang naging import ng SGA, Will Navarro, and Allen Liwag na two-time NCAA MVP. So nandiyan din sina David Defonso, si Matthew Wright, DJ Fenner, Jonathan Manalili, Remy Martin is also here, and si Sean Ildefonso. So, yan po yung mga players ng Strong Group Athletics na magtatangkang maging first team to win 3 consecutive William Jones Cup championships. Ang huling koponan na naka-accomplish niyan ay Iran noong 2009 to 2011. No, 3-time champion ang Iran that time. So, good luck sa SGA. And tomorrow, magkakaroon sila ng media availability. So, siguro sa program natin sa Hoop Talk sa Saturday. Ayan, hopefully meron tayong mga ibabahagi sa inyo, mga interviews and updates para sa paghahanda nga pong ginagawa ng Strong Group Athletics. And bilang huling balita natin sa ating programa, ito pong Asia Basket ay nilaunch ang NSAC World Invitational. So, in partnership with the Philippine Sports Commission and Samahang Basketball ng Pilipinas, no, igagather nitong NSAC World Invitational on top collegiate basketball teams, not only in the Philippines, also may mga international competitors tayo. And included dyan ang isang team from Japan B-League. So, from August 14 to 16 po yan. At gagawin ito sa Phil Sports Arena sa Pasig City. So, apat po na mga collegiate basketball teams from the Philippines ang kalahok dito. So, they will carry the Philippine flag dito sa 3-day A-team tournament. At ang mga teams na yan ay ang San Beda Red Lions, FEU, Tamaraws, University of Santo Tomas Tigers and newly crowned Phil Oil Cup champion Jose Rizal University Heavy Bombers. So, kahapon, 'di ba, sa PSA forum na ibinahagi namin sa inyo na share ng NSAC chief organizer na si Jai Reyes and Samahang Basketball ng Pilipinas representative Ryan Gregorio yung magiging pong competition starting August 14 until 16. So, inaanyayahan namin kayo na suportahan itong ating mga teams, no? San Beda Red Lions, FEU Tamaraws, UST Growling Tigers, and Jose Rizal University Heavy Bombers. So, sa Phil Sports po yan. Next week na ang competition. Okay? So, with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. And para sa mga iba pang basketball updates natin, sa Hoop Talk po sa Sabado, 10 a.m. to 12 noon, samahan nyo kami dito sa Sports Radio. And of course, tomorrow, meron pa rin tayong Sports 918 with Aaron Bayato. So sa ngalan po ng ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, ako po si Ria Arevalo at ito ang Sports 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: behalf sa Kamadayar si Cooperative, no, ako dahi si Marino Ilman Inio Jr. So ang tawag sa kuwa sa dito sa mga opisina is Junix. So sa bisa akong naobserbahan din, no, salamat din ko sa 3 days na training dire sa dani ilan ni Sir Bordas, no, kay daghan kay kog nakatuunan nga mga pamaagi nga unsaon nga palambo ang pagpanguma. Dili lang dai kay sige lang tag uma mag-uma unya wala ta kabalo nga ang ato ding sigig uma, sigig apply sa unsa nga mga fertilizer or commercial nga mga fertilizer nakadaot dai dito sa atong yuta. So daghang salamat gid ko nga isa ko nga natabangan sa kuano sa DTI, no, nga paabot dire sa Kamada Cooperative nga ipadala pud ko dire aron mag-train mag-training. So ako lang na ko ano, amo lang dire nga ang ako lang nahibal-an dire, no, gusto na ko nga impart po namo sa among mga member dito sa among panguma nga gusto namo nga ikabot, no. So mao na siyang kanang gusto namo nga mahimo nga ang among umahan dito sa Kamada Yersi Cooperative, kanang nindot bitaw og kanang abot dili lang kay sige lang mig gasto, sige gasto unya di ay wala insakto nga abot. So ako lang gid, no, sa ako lang gid gikan sa unang training dire, no, patong bali unsay kanang mga tanom nato nga ang makahatag dai kadaot sa tong lawas dai, no, kay daghan man dai kayo nga naghunahuna ta banga kaninga pagkaon o kini siya, pero di ay makadaot man dito sa tong lawas. So unsaon pag sukod pud sa yuta, bali na ay compacted og treated, so unsay kalainan nila og sa pagbuhat pud sa katong pesticide, no, compost nga bali kuan siya kanang murag organic ra kaayo ang gamiton nga kinahanglan nga dili na ta mo gamit og daghan pa nga mga chemical. So mao na among pasalamatan ug mao po nang gusto na kung mapaabot sa mga mag-uuma dito sa among kooperatiba. So kana lang siguro og maayong buntag.
1: Malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras sa mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki na tuhuli ng aming mangisda na aaga katulad nito mga pambansa nga, talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila, lalo pa paglalaso ng mga isda, mga cyanide, lalo-lalo sa ating mga bahora. Kasi ang bahora rin natin ngayon, nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong isinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
2: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens na may nag-IUU fishing din, i-report din niya. And then this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
3: It's implemented by the University of collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Maritime Center,
1: mamomonitor naman ng tulad nitong center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isdang kanilang hulihin.
2: Oh, we will be putting up more with the Fishwife and DFAR para lalong mapalawak ito.

0: nagbababa kami ng isda sa bangka. Tapos, nagbubuhat para maimpake yung tambal. Panggabi po talaga kasi ang tapos niya ng umaga. Para umaga makaalis yung truck. Darating din din sa destination, gabi. Siguro ko mga 11 to 12, ganyan, dating na yan. Tagsana talaga yan. Yung dat, maliit pa, hanggang dumbala. Ito, dagat pa to. Ganyan ba? Dagat pa to. Iilang truck lang nakakapasok dito. Mga tatlo, dalawa, traffic na yan dyan sa daan.
1: Ano lang dati? Wala pa no, ganun lang, baybayin lang. Marami nang ano dito, namimili. Marami nang pumapasok na ano, namimili.
0: Ay, ayos naman. Kasi malawak na. Mas lumawak yung Fishport. Makakapagtrabaho ka ng maayos.
2: May chance, nagbabago yung panahon. Kaya nagkaroon tayo ng ganitong PFDA, Bulan Fishport Complex. Kaya yan ang pinaka medyo malaking tulong sa mga maglalaot at saka peace broker.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 7 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw at tayo po ay ikapito na rin. 1 ho ng Agosto 2026. Happy birthday na lamang sa mga nagsaselebrate mo na kanilang kaarawan today. Ano ho? Ay, good morning, good morning, good morning. Mayroon pa rin ho tayong bagyo. Anong panahon? Suspensyon ng klase. Unahin na po natin, ho. Suspendido po ang klase sa maraming lugar ngayong araw ho, na Biyernes, Agosto 7, 2026. Boy, dahil pa rin po naman sa epekto ng Tropical Depression Maymay at ang nanghanging habagat. Narito po yung mga opisyal listahan sa mga lugar na wala hong pasok ayon sa ulat. Ano po? Sa Metro Manila, all levels. Arequina, Parañaque, San Juan, Valenzuela, Mandaluyong, City of Malabon, City of Manila, Montelupa, Pasay City, Pateros, Taguig, Quezon City. Mandala, sa mga kalating kalawigan po naman, Guna at Rizal, face-to-face po lamang sila. Ano? Laguna, all levels, face-to-face. Sa Rizal, ganun din. Cono, Antipolo, Baras, Binangonan, Cardona, Halahala, Montalban, Moron, Pilila, San Mateo, Tanaya, Teresa. Taytay, Rizal, pampublikong paralan lamang mula preschool hanggang senior high school ang walang face-to-face classes po naman. Papang lokalidad, lang pasok, Pampanga, Arayat at Mexico. Diyan po sa Pangasinan, Bistondo, tsaka Manawag, wala din po naman mga pasok ngayong araw. Ano, ho? Okay? Maraming bayan dyan sa Pangasinan na face-to-face po. Ano, Cupan City, San Carlos City, Bugaliol, Mangaldan, Binmali, Agno, Aguilar, Mabandan, Surubio, San Fabian at San Jacinto po naman. At mga antas, all levels, public and private, Mira City, Algala, Anta, Asingan, Lingayen, Mabini, Malasiki, Mga Tarem, Rosales, San Manuel. Ito naman sa may parte ko ng Central Luzon, face-to-face po ang Bataan. Balas, all levels, public and private, Longa pa City, ganun din, Botolan, Palawig, San Narciso, face-to-face lang po naman si Papa at sa San Felipe. Diyan sa may Pampanga, face-to-face classes, all levels, Angeles City, Mabalacat City, Macabebe, San Fernando City, lahat po ng antas dyan sa may parte ng San Luis. Kaya po naman ang Bulacan, suspendido ang face-to-face classes hanggat Balagtas, Baliwag City, Bacabi, Bulacan, Bustos, Kalumpit. At all levels, modalities mo naman sa Doña Remedios, Trinidad po naman.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ibig sabihin, talagang yung mga estudyante natin nasa mga tahanan lang, walang dahilan para maglakwad siya. Checkin doon natin yung mga ating mga anak. Bagamat nasa silid lang po ng bahay, hindi lumalabas. Wala namang kinakalikot na computer na nakakarating kung saan-saan site. Ano ho? Biktima na ho ng pang-i-scam yan. Kalokohan po naman sa internet. Ayan, napakarami ho niyan ho. Inaasa ng anak kong bait, hindi lumalabas ng bahay. Hindi kumakain, rin aarawan. Biktima na ho ng mga kung ano-ano dyan sa internet. Ingatan. Di ba pwedeng gawin daw na isilid ng mga bata pagka may computer, napapalibutan na lang ng salamin? Baka pwedeng gawin yun, ano? Bahay, exclusive na yung computer area mo, mga gadget na gano'n, isang silid na pero yari sa salamin. Kitang-kita yung mga bata. Lama ko na ginagawa, palagay yun, ano yun.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Galaw-galaw para hindi pumana. Welcome mo sa ating balatundunan. Usapang Agrikultura. Tayo po'y binabaha, binabagyo. Si Alex Ayala po'y ganun din. Binabaha, binabagyo ho ng mga papuri at mga parangal ng iba't ibang lahi sa mundo. Yun na ho ng lahing Pilipino. Ano ho? At mamaya pong alas 8:10 oras sa Pilipinas, kasabang na naman po sa kanyang laro. Tennis, ipong pambansang idol naman. Ano ho? Ating icon, tennis icon player of the day, the world, eh si Alex Ayala na tubong Quezon City. Bila nito pala ay puro atleta. Ano ho? Ang una niyang ginamit na pinaka-training ground ng tennis nung siya ay bata pa ng basketball court sa kanila. Convert lamang ito para laruan po ng tennis. Ayun! Kay mamaya, bibigay ko kami ng update tungkol dyan mamaya ng konti kay Alex Ayala. Ho. Tutok po na rin sa ating mga headliners. Galaw-galaw para hindi pumanaw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pinsala sa Agrikultura dahil sa habagat at bagyong Quiapo, lumampas na sa 29 na milyong piso.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Eh, siya naman ang pagkain na nanatiling matatag. Ayon po naman sa Department of Agriculture.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Senador Kiko Pangilinan, iginiit ang konsultasyon sa mga magsasakat komunidad kaugnay po ng Pagsilika Project. Medyo malalim na usapan yan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pagsilika Project na yan. Panambagay na panasisimula kung isang parang delikado sa kalikasan eh. Itong araw, nung nadiscover ko ang kuryente, hindi ba delikado ang kuryente? Mamatay, nakapupok siya, delikado talaga. Pinag-aralan, meet ng tama. Ayun ngayon, inabang pare-pareho.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Tayo po'y sabay-sabay napapahinggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pansamantala, wala po kami sa 738 kilos AM. Ano ho? Kung nandiyan po naman sa 104.3 The Capital FM, Radyo Television, po natin ang DWC-SMA Pitig, Ilocos Norte. Ay, good morning, nandiyan kaya Mayora Gina. Binabagyo-bagyo ho sila rin. Maganda din po naman sa DWC-SMA, party po na ng ano, ang Cagayan, Isabela. Morning naman kay Governor Ed Aglipay at kay General Tom Lancho na nakatutok ngayon na rin sa kanyang pagdadalim. Good morning rin kay Parang Lando Marquez ng LNAP. Kamusta ka na? Magtataas din ba kayo ng presyo ng pamasahe?
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Abot na po sa 20.2 milyong pisong pinsala sa sektor agrikultura dulot po ng pinalakas at bagat. Yung kaya po, batay sa po sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Apektado rin ang 1,800 ng mga magsasaka sa regions 1, 4, 8, 6, 9 at maging sa 7. Mabot naman sa 900 hektaryong taniman po ng balay ay isa at high value crops ng napinsala na nagdulot po naman ng 422 metric tonelada ng pagkawala sa produksyon. Ayun po sa DA. Nagpapatuloy pang assessment at validation sa mga apektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang mga naitatalang pinsala. Naghahanda na rin ang ahensya ng mga intervention. Bilang ko riyan, 121.6 milyong pisong halaga ng agricultural inputs. 1,000,000 ayuda para sa livestock at poultry. Zero interest loan sa hanggang 25,000 at insurance indemnification para po naman sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro po naman sa Philippine Crop Insurance Corporation. Dagan natin ang balita tungkol dyan. Punta tayo sa Tarik Pangasinan. Sa 23 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura sa Ilocos Region. Idulot pa rin po ng bagyong Quiapo habagat na itala. dagdag na kwento ng balita, si Milan Kokia, Radyo Pilipinas Dayong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 23.07 million pesos ang kabuuan ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Region dulot ng Tropical Cyclone Quiapo at Southwest Monsoon o Habagat batay sa final damage report ng Department of Agriculture Regional Field Office 1. Ayon sa ulat, 1,694 na magsasaka ang naapektuhan, 649 sa irigasyon, palay 590, high value crops 262, mais 132 at livestock 61. Samantala, 176.73 hectares na sakahanang nasira. Tinatayang 128.49 metric tons ng produksyon ang nawala. Pinakamalaki ang naging epekto sa irigasyon na umabot sa 17.3 million pesos o 75% ng kabuuang halaga ng pinsala. Sumunod ang high value crops na may 2.68 million pesos, palay 1.61 million pesos, mais 979,000 pesos at livestock at poultry 491,000 pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, Marie Mildred Coquia ng Tayub, Pangasinan. Diyan po sa Batin ng Pangasinan, ano ho? Suspendido pa rin po ang klase sa lahat po ng antas, all levels, pampublikong pribadong paralan ngayong araw ito ng Biyernes, ano ho? Pwede pa rin sa epekto ng masamang panahon, dalang tropical depression maymay, at pinagding pa rin po naman ng habagat. Kaya may babala po ang Pangasinan, PDRI mo. Ang sedente po natin dyan, at ingat sa malalapit sa mga dalislis na bundok, maging alerto sa posibleng pagbar, flash floods at landslide. Sa higit po namang 6,000 pamilya na buong Pangasinan, epektohan po ng pagbaha nitong mga nakalipas lamang na mga araw, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ito, namumuwalan na. Ay, dati, pupugak-pugak. Ngayon, namumuwalan na. Ano, halos sumukan eh. Magadam, ala na ho sa critical level. Ayon sa NIA, National Irrigation Administration. Ay, good morning sa mga taga-NIA nakatutok sa atin. Pinuhin natin ng kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kasunod ng mga pag-ulan itong nakalipas na araw ay tuloy-tuloy na tumaas din ang level ng tubig sa Magat Dam sa Isabela ayon niya sa National Irrigation Administration o NIA. Sa monitoring ng ahensya, umabot sa 166.44 meters ang water elevation ng Magat Dam nitong August 6 na mas mataas na sa 160 meters na critical water level nito. Ayon sa NIA, nakatulo ang cloud seeding operations na ikinasa, katuwang ang Philippine Air Force at iba pang ahensya para mapataas ang water level at mapanatili ang supply ng tubig para sa irigasyon ng mga magsasaka. Dahil dito, libo-libong ektarya ng mga taniman ng palay at mais ang naiwasang maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Samantala, bumuti rin ang water level ng Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Patuloy namang minomonitor ng NIA ang mga reservoir irrigation systems at ini-adjust na rin ang water delivery depende sa dami ng ulan para mapanatili ang sapat na supply ng tubig para sa mga sakahan. Mula sa NIA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Eh, maraming salamat sa report niyan, Marian Bastasa. Ngayon pa rin pong araw, ilang lalawigan na sinasabing nasa 1 milyong pinsala sa agrikultura. At yung Luis at pilakas pa rin pong habagat, bagamat huminay at naging low pressure area na lamang. Ano ho? Ilan sa mga naapektuhan, negatibong epekto, pinsala at manta sa supply. Ang nangyari pagbat landslide. Matinding pag-ulan, nagdulot po ng landslide at pagbaha sa mga hilagang sa hilagang Luzon. At po ng Ilocos Sur, Benguet, La Union, at puminsala sa ilang maranim at nagbusot po ng paglikas sa mga pamilya. Ay mga kalsada rin po naman dyan sa Quirino, Suyo at Candon City, at pansamantalang hindi humadaanan. Ang tala rin po ang pagbibihan ng mga aning gulay at putas patungo sa mga pamilya na maring magdulot po naman ang panandiliang pagtaas po naman ng presyo. Pinagbabala po mga eksperto na ang malawak ang pinsala sa pananim dahil po sa sunod-sunod na bagyo, banta sa supply ng pagkain maring magpataas, inflation na mga pangunahing bilihin pa rin.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, nahigit sa 2 milyong pisong halaga naman ang mahininalang poshlet na mantika at doyo. Sa batho naman ang CIDJ at FDA sa Southern Leyte. Ay detalye na balita dyan si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbabala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa publiko dahil hinggil sa paggamit ng mga bagsak presyong toyo at mantika sa merkado. Ito ay makaraan sa batay kinasang operasyon na pinagsanib ng puwersa ng CIDG at ng Food and Drug Administration ang mga nabagid na produkto sa Barangay Zone 5, Poblasyon Sogod, Southern Leyte noong isang linggo. Ayon sa CIDG, nagresulta ito sa pagkakaresto ng dalawang sospek at pagkakakumpiska sa mga ilegal na mantika at toyo na nagkakalaga ng mahigit 2.2 milyong piso. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nahuli sa akto ang mga na-arrestong suspect sa palihima nilang pagbebenta ng nabanggit na mga produkto nang walang kaukulang permiso mula sa FDA. Nabatid na mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta ng mga postlit na mantika at toyo sa Liksa Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Kasunod dito na nawagan si Morico sa publiko na huwag tangkilikin ang mga bagsak presyong toyo at mantika dahil bukod sa hindi magandang kalidad, posible pa itong magdulot ng peligro sa kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Ibar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Samantala, nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa. Ayon po naman sa Department of Agriculture. Panig sa mga nakatutok sa atin dyan sa DA, ha? Yan po yan ang inflation report ng Philippine Statistics Authority kung saan bagal po naman sa 6.2% ng headline inflation nitong Hulyo. At nanatili po naman sa 5.3% ang food inflation. Iulat din dito ang bahagyang pagbaba po ng presyo ng bigas at gayon din po naman ang karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., morning sir, nakatulong ang mga intervention ng pamahalaan para po mapanatiling sapat ang supply. Abot kayo po naman ang presyo sa mga pangunahing bilihin. Kayo pa man, tangan pa rin mo ng paigtingin ang mga hakbang dahil sa bantalang El Nino, pabago-bagong presyo ng langis sa ating po namang world market. Samantala, sapat na patubig sa palayan, no? Ilang bahagi po ng Ilocos Sur, at samantala namang magsasakan dalang ulan. Dalang ulan, ang bagyong may-may upang simulan, ang paglipat ng mga punla ng palay o yung rice settlings, doon na sa mga bukid na umasa lamang sa ulan o rainfed areas po naman. Thank you, thank you.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Ito naman tayo sa Cebu, ho. May 5 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo naman. Nasa bahat ng mga otoridad sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ito pala si Alex Ayala pala, pamilya nila, o mga negrense, no? Ang mga taga-negrense, oh. Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Nasabat ng mga otoridad sa Negros Oriental ang tinatayang nasa mahigit 15 million pesos na halaga ng ipinuslit na sigarilyo sa pantalan sa Barangay Luok, Dumaguete City. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Negros Oriental Police Provincial Office, katuwang iba pang police units sa ilalim ng Police Regional Office Negros Island Region, Bureau of Customs at iba pang law enforcement units. Nahuli ng mga otoridad ang tatlong individual na kinabibilangan ng driver ng truck at dalawang kasamahan ito. Ayon sa PRO-NIR, nakatanggap ng report ang Regional Intelligence Division kaugnay sa isang truck na may kargang smuggled na sigarilyo mula sa Pagadian City at patungong Dumaguete City sa Kaisaroro Vessel. Agad namang nagkasa ng operasyon ang mga otoridad sa pantalan kung saan matagumpay na naharang ang truck at nahuli ang mga sospek. Nahuli sa akto ng mga otoridad na nasa pag-iingat ng mga sospek ang 263 master cases ng mga illegal at undocumented na mga sigarilyo na isang paglabag sa RA-10643 or the Graphic Health Warning Law at RA-10863 or an Act Modernizing the Custom and Tariff Administration. Ang mga nahuling sospek ay nasa kustodiya na ng Dumaguete City Police Station, samantalang ang mga nasabat na kontrabando ay i-turn over na sa Philippine Coast Guard Substation Dumaguete City para sa wastong pag-iingat at disposisyon. Pinuri naman ni PRO-NIR Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinho ang matagumpay na operasyon ng mga otoridad kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng intelligence-driven operation at interagency collaboration sa pagsugpo sa mga kaso ng smuggling at iba pang transnational crimes. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
4: Maraming salamat, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. 24 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay dyan po sa Cebu, walang opisyal na anunsyo ng malawakang suspensyon ng klase ho sa buong Cebu. Talawigan ng Cebu ngayong araw. Dyan din po naman, sabing matmalayo yung bagyo sa kanila. Ang pinalalakas po naman ng habagat. Nasaan din po naman sa Cebu ang maulap na kalangitan at kahit na pagulan, gulog at pagkidlat. Salamat Cebu, gandang maga.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: 3.25 milyong pisong smuggled na naman sigarilyo. Amar naman. May natin ang detalye kay Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar, Radyo Pilipinas, Borongan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Arestado ang tatlong suspek sa nakumpiskang 3.25 million pesos na halaga ng umano'y smuggle na sigarilyo sa Basay, Samar. Nasa 50 master cases ng sigarilyong walang BIR, excise tax stamps at health warnings ang nasamsam sa Joint Entrapment Operation ng Police Regional Office 8, Criminal Investigation and Detection Group at Bureau of Internal Revenue sa Barangay Amandayihan. Bukod sa mga sigarilyo, huli rin ang tatlong sasakyang ginamit sa illegal na kalakalan at nakilala ang mga suspect na sina Dave, May at Rod. Pinori naman ni Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon na alinsunod sa bilin ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. laban sa illegal na kalakalan. Kasalukuyang nakadetene ang mga suspect sa CIDG Tacloban at naharap sa mga kasong paglabag sa Graphic Health Warnings Law, National Internal Revenue Code at Consumer Act of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Daisy Bilizar ng Radyo Pilipinas sa Borongan. Ay walang opisyal na kaselosyon ng klase dyan sa Borongan, ho? Ha? At salamat din po na ligtas, na nailigtas ng Philippine Coast Guard ng isang 48 taong gulang na mangis ng si Alberto Bandilla. Presidente po ng Barangay Cabong, Borongan City. Naanod si Bandilla ng ilang oras sa karagatan. Tapos yung masira ang makina ng kanyang bangka. Kaya tuluyang natunto. Bago siya natuntun po naman ang mga otoridad. Ay, congratulations sa Borongan, ho. Napili ang Borongan City bilang opisyal na venue ng Busabong Samar Island. Tapos yung gaganaping Fujifilm Nationwide Photo and Video Walk Competition ngayong taon. Congratulations. Magandang umaga. Thank you, Borongan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Samantala, nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa ayon po naman sa at tanggapan ng Department of Agriculture. Asunod dito ng inflation report ng Philippine Statistics Authority kung saan bumagal po naman sa 6.2% ang headline inflation itong Hulyo. Nananatili po naman sa 5.3% ang food inflation. Iniulat din ang bagyang pagbaba ng presyo ng bigas, gayon din po naman ng karne. Higit naman sa 1.47 milyong pisong tulong financial ay pamahagi ng DSWD Bicol sa mga beneficiary po naman sa Mercedes. Kamnor din naman ito. Good morning kay Governor Dong Padilla, the big brother of Senator Robin Padilla. Sa detalye, nandiyan po naman si Cyril Ann Luzon, si Pilipinas Salbay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 1.47 million pesos na tulong pinansyal ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development to DSWD Bicol sa tulong ng lokal na pamahala ng Mercedes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Mercedes Camarines Norte sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na bahagi ng advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DSWD Bicol na ipamahagi ang 750,000 piso sa 375 benepisyaryo nitong July 28 habang umabot naman sa 728,000 na tulong pinansyal ang natanggap ng 364 na individual sa unang araw ng payout nitong July 27. Sinabi ng ahensya na ay sinabay sa manual payout ang pagpaparehistro ng mga benepisyaryo para sa uplift government to person registration bilang paghahanda sa mga susunod na digital payout. Dagdag pa ng DSWD Bicol, layunin ng digital payout system na gawing mas madali at mabilis ang pagtanggap ng tulong lalo na para sa mga pamilyang nahihirapang bumiyahe at pumilas sa mga payout site. Ayon pa sa ahensya, ang uplift program ay isinakatuparan upang magbigay ng direktang suporta sa mga poor at near-poor families na apektado ng energy emergency at matulungan silang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Sir Lan Luzon. Ito ni Manny Luzon. Ay, kuya, kamusta na, Boss Manny Luzon? Noong araw, pare-pare pa kaming bata. Gaalaga na rin ng maapo, si Manny Luzon. Ay, Boss Manny, good morning, ho. Yan po sa may party ng Albay, ano, share lang namin sa inyo, matapos ibaba po ng FIBOX ang katayuan ng Bulkang Mayon sa Alert Level 2. Official lang, minutos po naman ni Albay, Governor Noel Rosal. Morning, Gob. Ang decampment o yung pagpapauwi sa mayigit 1,000 pamilyang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation centers. Kaman, pinauwi na, ha? Presidente ho dyan, pa rin po yung pinagbabawal ang pagpasok po naman sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Banta pa rin po ng biglang paghampas ng ulan, paring magdulot po naman ng lahar o mga rockfalls. Ay official na magsisimula ngayong araw, Agosto 7, ang pagdiriwang po ng 35th anniversary ng Ibalong Festival. Ang Agosto 23 po yan, no? Sahan ang makukulay ng street dancing, sports events, sa mga konserto sa Sawangan, pagtampok po ang kanilang mga artista. Iba mga pinapag-ingat po naman yung mga dadalo, pinag-iingat, bago-bagong lagay po naman ang ating panahon. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Albay. Antala! Morning, Albay, ho. Ito naman tayo sa Lucena. Sige. Fisher Book Association sa Oriental Mindoro, pinalalakas para po naman sa matatag na samahan at maunlad na kabuhayan. Detalyo naman dyan si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Patuloy ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga Fisherfolk Association sa lalawigan ng Mindoro sa pamamagitan ng pagsasanay na may tamang strengthening Fisherfolk Associations through accreditation and governance. Ayon sa Provincial Agri Office o PAGO sa Oriental Mindoro, nilalayo ng aktibidad na mapatatag ang mga asosasyon at mapaigting ang maayos na pamamahala tungo sa mas matibay at matagumpay na samahan. Dumalo ang nasa 36 na kinatawan mula sa iba't ibang samahan ng sektor ng aquaculture, fish processing at capture fisheries. Sa loob ng 2 araw, natutunan ng mga kalahok ang mahalagang kaalaman at practical na kasanayan hinggil sa fisherfolk registration at mga tungkulin sa pamahalaang lokal, marine protected areas at responsibilidad ng mga mangingisda, parliamentary procedures sa pagsasagawa ng pulong, pagsusulat, pagsusuri at pag-aproba ng mga resolusyon, mga batayang prinsipyo ng pamamahala at akreditasyon ng civil society organizations at mga proseso ng accreditation filing at compliance activity. Magsisilbing mahalagang ambag ang mga natutunan ng mga kinatawan upang higit pang mapalakas ang kakayanan ng asosasyon sa larangan ng accreditation at pamamahala tungo sa mas matatag at matagumpay na samahan. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa pamumuno ni Governor Romualdo Bonsdolor upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga fisherfolk associations tungo sa mas produktibo, kompetitibo at sustainableng sektor ng pangisdaan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Maraming salamat, May Formaran sa Lucena. O, happy listening nga pa at viewing kay paring Raymond dyan sa Lucena. Oh. Dyan sa Lucena, ipinalabas po ng City Tourism Office ang opisyal na kalendaryo ng mga aktividad na para po sa Linggo ng Lucena. 2026, simula po yan, Agosto 14, 14 hanggang 20. Next week na yan. Diriwang po sa darating na Agosto 20 ay kilamang 65 charter anniversary ng lungsod. Bisa po naman ang Proclamation No. 1365-2026, diniklara itong isang special non-working holiday buong Lucena City. Good morning, Lucena!
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay nagpaabot po ng pasasalamat ang mga punong barangay sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila at ng buong bansa matapos makatanggap po ng 200,000 direktang alokasyon sa ilalim po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay suporta sa barangay bilang unang hanay po ng serbisyo publiko at pagkilala sa mahalagang papel ng bawat barangay sa paghatid po ng mabilis at tapat na serbisyo sa bawat Pilipino.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig ko. Kung dati, okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
11: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, Sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
12: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
1: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa aming hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
11: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, dito muna tayo sa ating icon of the day. Icon ito ng mundo ngayon. Si Alex Ayala, mabibigyan natin pagkakataonan ho. Nagtala sa kasaysay noong Agosto 3, gusto maging unang Pilipinong tennis player na nanalo ang WTA Tour Singles title sa 2026 sa Mubadala DC Open, Washington DC. At sa ulat, sa makasaysayang tagumpay na yan, dala po sa 21 taong gulang na atleta sa kanyang career high top 20 WTA ranking. Tapos sa kanyang panalo, agad siya patungong Toronto para lumakbo naman sa nagpapatuloy na 2026 Canadian Open po naman. Mga tinalos niya sa finals, bago matin yung finals, nalo niya mga higante talaga, mga dambuhalang pangalan. Sinkin Wayne, Olympic Asian Games champion, Selena Fernandez, defending champion, Elina Smith-Solina, si Naomi Osaka.

0: kasama sa plano ng pagtatayo ang mga pasilidad ng pagsilika sa Cabasarlanga. Ayon kay Pangilinan, ni Maring isang tabi po naman ang kalagayan at sa lumi po naman magsakit magpamilang naninirahan sa lugar. Sabi pa lang, Senador, hindi dapat gamitin lamang ang otoridad ng Business Conversion and Development Authority or BCD bilang batayan sa pagpapalis po sa mga residente at mga magsasakay na maapektuhan ng proyekto. Aming issue rito, no? Init din po ng Senador ang kahalagahan ng free informed consent ng komunidad na kung may maapektuhan mga katutubo, magsasakay, mga karniwang mamayang umaasa po sa pinagkukunan ng tubig sa lugar. Ay daw kasi naman napakaraming tubig yan eh. Nag din po ng Senador na sa plano niyang busisiin ang mga detalye ng Park Silica Project sa isang pagdinig po naman dyan sa Senado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, pa tayong report? Ituloy na. Bagbabalik tayo sandali. Pwede na natituloy. Natituloy. Tayo. Sandali lang. Oh. Babalik po kami. Oh. Mamaya ng konti sa mga nagtatanong. Daw yung laban ni Alex Ayala ngayong araw. Oh, mamayang alas 8:00 ng umaga. May laban ho yan. Balik kami, sandali lang.
1: Radyo Pilipinas is on fiber. Fiber.
2: Bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ilang detalye pa rin sa WTA ranking at schedule ng mga laban ni Alex Ayala ngayong araw. Ano ho? WTA Singles Ranking World Number 20. Ito ang kanyang bagong career high matapos makakuha ng 500 puntos sa Washington. WTA Final Race Number 14 makimula sa Number 25. Schedule at status sa 2026 Canadian Open, Toronto. Si Ayala po ay kasalukuyang sasabak po naman sa parehong singles at doubles division sa Toronto, Canada. Singles tournament, round of 32. Pasok na sa round of 32 matapos sa beltahan at talunin ang Amerikanang si Alicia Parks. Susunod na mga kalaban ho niya, makakatapad niya si Katie McNally ng USA pa rin. Ano ho? I-anunsyo pa ng WTA ang eksaktong oras ang kanilang salpukan para sa upuan po naman sa round of 16. Doubles tournament round of 32 naman, kasama po naman ni Ayala ang tennis legend na si Venus Williams bilang kanyang partner. Aba nila si Miyo Kato ng Japan at Lyomidla Samsonova. Schedule po yan, August 7, 2026, ganap pong alas 8:00 ng gabi. Ito naman sa Pilipinas. Ayun, sa mga nagtatanong, ayun na po ang update natin kay Alex Ayala. Mabuhay ka, Alex. Ay, taga Quezon City rin yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: O tayo mula sa Zamboanga City. Sabi po natin, ho? Okay, ha? Mobile Health Services, matagumpay na nasigwa po ng PCA Zamboanga Sibugay sa isang liblib na barangay sa Ipil, Zamboanga Sibugay. Detalye na malita dyan sa Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Zamboanga Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office ang Mobile Health Services sa Barangay Logan, sabay ng Ipil, Zamboanga Sibugay, sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Aktibidad ay pinangunahan ni na Division Chief Juan Arsenio Laput at Senior Agriculturista Romel Bogas kasama ang mga dedikadong tauhan ng PCA Regional Office 9 at PCA Zamboanga Sibugay. Ang inisiyatiba ay nagkaloob ng libreng serbisyong medikal at pangkalusugan sa mga magsasaka ng niyog na nakarehistro sa National Coconut Farmers Registry System of the Philippine Coconut Authority na mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Ayon kay Director Laput, ang PCA ay nagpaabot ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa OHM, ang kanilang healthcare provider, para sa kanilang mahalagang serbisyong medikal at walang sawang paglilingkod sa kapakanan ng mga magsasaka ng niyog. Lubos din silang nagpapasalamat sa lokal na pamahalaan ng Ipil para sa kanilang bukas

0: palad na suporta at pakipagtulungan sa aktibidad na lubos na nagambag sa matagumpay na pagsasakatukmaran ng makabuluhang gawain. Anya, sa pamagitan ng pakipagtulungan at ng kakaisang pangako, patuloy naming itinataguyod ang kalusugan at kagalingan ng mga magsasaka ng niyog habang pinapalakas ang industriya ng niyog sa Pilipinas. Gitni ni Director Laput, sama-sama naming pinaunlad ang mas malusog na mga komunidad at mas matatag na industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol, Zamboanga, Sibugay. Nagpalabas po ng General Flood Advisory ang pag-asa sa buong region 9, ho. Zamboanga Peninsula, kasama po ang Zamboanga, Sibugay. Ang babala sa madilim na kalangitan, pag-ulan, pagkulog, pag-idlad, mandali po ng flash flood at pag-uunan lupa sa mga apektadong lugar. At ipinagdiriwang po ng DTI Zamboanga, Sibugay, ang World Chocolate Day. Pamamagitan po ng pagtatampok ng mayayamang kultura ng kakao sa probinsya gamit po ang traditional na sikwatilaw, pagtikim ng sikwate, ang palakasin ng lokal na industriya ng kakao. Okay, kaya maraming salamat. Gandang maga sa Zamboanga, Sibugay.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Usapan natin ngayon ang Coconut Farmers and Industry Development Plan Facilities for Processing Program. Ano yan? Para saan yan? Sa magitan po ng Philmec. At meron tayong makasama. Ito yung unang pagkakataon natin makasama, no? Engineer Bartolome Tesorero. Tesorero, ang ganda ng pangalan ni Sir. Junior. Ba, may senior siya. Chief po ng Coconut Trust Fund Facility Management and Field Operations. Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, Department of Agriculture. Good morning, siyempre, sa kanilang director, yung masibag na director, nagwapings. Nataka na rin ba siya? Director, Junicio Boy Albinja. Ayun, good morning, Direk. Kamusta ka na? Engineer Bartolome Tesorero Jr. nakasama natin sa linya natin. Engineer Bartolome, sir, magandang maga. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usap Agrikultura, si Kahiro po. Good morning, Engineer Bartolome.
3: Magandang umaga, sir, at sa inyo po mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po.
1: Magandang umaga po. Magandang si Engineer Bart. Ayan, sir, ganda ng pangalan mo, sir. Yayamanin, tesorero.
3: Thank you, sir.
1: Diyan po kayo sa Nueva Ecija ngayon?
3: Yes, sir. Medyo tumila na po yung ulan dito sa Nueva Ecija, sa awa po ng Diyos.
1: Bigay daan kasi papasok ka sa ere. Engineer Bart, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Unang pagkakataon natin magkakausap. Ano? Sir, Kahiro na lang po. Tawag niyo sa akin, Kahiro na lang. Nagkakapila tayo dyan sa inyong harapan ng inyong bahay mo. Parang ganun lang.
3: Opo.
1: Bang paliwanan nyo sa amin, ano ba itong tinatawag na Coconut Farmers and Industry Development Plan Facilities for Processing Program? Ano po yan? Para saan yan? Bakit kayo nakailangan yan? Anong dapat asahan dyan? Hanggang kailan yan aasahan?
3: Magandang umaga po, Kahiro. Salamat po sa pagkakataon ito para maipaliwanag po namin ang programa ng Shared Facility for Processing under po ng CFIDP. Ang programa po na ito ay pinangungunahan po ng PhilMEC, katuwang po ang mga ahensya ng pamahalaan, mga kooperatiba ng mga coconut farmers, ganoon din po ang mga local government units na naglalayong magtayo ng mga community-based processing facility. Ano po? Para po sa pagpoproseso ng mga niyog. Ngayon po itong mga produkto na ito mula sa niyog ay balak o gusto nating mapataas ang halaga o yung value adding na sinasabi natin. Saan ito po ay magkakaroon ng dagdag kita para po sa ating mga coconut farmers.
1: Sabihin, taas kita, makabagong teknolohiya, value-added product, tsaka community enterprise.
3: Tama po. At ang pondo po ng programa na ito ay mula po sa Coco Levy Fund na ibinabalik po natin sa ating mga coconut farmers. Sa pagtatayo po ng mga processing facilities ng ito, layunin po na yun, mabigyan sila ng oportunidad na madagdagan ang kanilang kita. Hindi lamang magbenta ng niyog. Ano po, Kahiro? Kundi marunong po silang mag-process ng kanilang mga produkto. Ngayon nga po, meron silang karagdagang kita sa kanilang pagiging mga magniniyog.
1: Tama ba, Engineer Bart, sinasabi ho, nasa batas na ho, meron pong nakalaang 10% na pondo kada taon mula po sa Coconut Trust Fund para po sa shared facilities. Nakadesign nyo daw ho yan para sa 50 taon simula noong 2022. So yearly, tataas ang budget pala nito.
3: Tama po. May 10% pong nakalaan para po sa pagpapatayo ng mga facilities na ito, na ito po ay maipakakalat natin sa buong Pilipinas para po doon sa mga coconut production areas para makinabang po ang ating mga coconut farmers sa loob po ng 50 taon. Tama po yung nasabi ng Kahiro.
1: Oh, sinasabi nga dito sa budget, sa taong sa 5 taon, parang isang aabuti ng 1 billion yung budget eh.
3: Opo, tama po. Ngayon nga po ay may git 1.25 billion ang pondo ng PhilMEC na pinangangasiwaan para po sa pagtatayo ng mga shared facilities for processing para po sa ating mga coconut farmers.
1: Ano ho makaka-avail yung ating mga magsasaka ho dyan? Pwede bang mag-walk-in dyan? Pwede papasok lang dyan? O dapat miyembro ka ng kooperatiba? Tapos dapat nakarehistro ka? Paano po mga rikititos?
3: Opo, ang basic po na requirement natin dahil ang ating pong tinutulungan ay mismo yung mga kooperatiba para po magkaroon po tayo ng katuwang sa pagmamanage po nito. So bilang mga agriculture coconut farmers ay dapat bubuo po sila ng kooperatiba at sila po ay makikisangguni sa Philippine Coconut Authority dahil sila po ang magbibigay ng una pong sabihin na nating kaukulang step na tulong para po maisagawa yung kanilang pag-a-apply. Ang PCA naman po ay i-endorse po yun sa amin para kami po ay tingnan yung kanilang ang mga pasilidad na nire-request kung naangkop nga po sa kanilang pangangailangan. Katuwang din po namin dyan, Kahiro, ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad po ng CDA, para po masiguro na yung mga aplikanteng kooperatiba ay nararapat na magtanggap ng mga pasilidad po na ito. Ganyan din po ang DTI para tingnan naman po kung mga produkto nga na magpuproduce sa facilities na ito ay meron pong sapat na market para po meron pong magandang kita ang ating mga coconut farmers. At katuwang pa po ang ibang ahensya. So yun po ay nagtutulong-tulong, 15 ahensya ng pamahalaan para po masiguro natin na magiging maganda po at smooth ang implementation ng ating shared facilities for processing para sa mga coconut farmers na bumuo bilang isang kooperatiba.
1: Oh, ngayon ho ba may mga nakapag-avail na dito sa mga programang yan?
3: Ay, mayroon na po. Actually po, kasalukuyan po ay mayroon na po tayong 70 na beneficiaries kahiro na ating pong kasalukuyang itinatayo sa buong Pilipinas. Yung 5 po doon ay gumagana na. Meron pong pasilidad para sa virgin coconut oil. Meron din pong para dun sa paggawa ng GeoNet o yung pong parang hinabing cocoa fiber para sa slope protection. Ginagamit po ito dun sa mga mining areas o kaya po dun sa mga roadside na prone po sa erosion. Meron din pong pasilidad para po sa paggawa ng cocoa water. Ito po yung minsan tinatapo na lang yung tubig pero ito po ay mabisang kahalintulad o kahalili ng parang energy drink. So may 70 na po na pasilidad na itinatayo sa buong Pilipinas at inaasahan po sa susunod na taon mga higit 3 po ay gagana na po rito.
1: Ano po yan? Pagka na-avail na nila yung mga programa, meron na sila mga makinarya, sino nagmamay-ari niyan? Kooperatiba o individual? Pwede ba itong ibenta? Pwede ba iparenta? Paano magiging sistema po?
3: Opo, gusto po natin masiguro na ito po ay magiging sustainable, eka nga, o yung tatagal. Kaya ang ating pong tinitingnan na beneficiary dito ay ang ating pong mga kooperatiba. So ang kooperatiba po ay sila po ang magmamay-ari ng pasilidad na ipamimigay po ng programa. At ang PhilMEC po, para makasiguro na sila po ay kikita, meron po kaming itinalaga na tinatawag nating professional manager para po gabayan sila sa kanilang pong pang-araw-araw na operation. May mga engineers po tayong naka-standby at meron din pong mga enterprise development officer para po sa kanilang pangangailangan sa pagninegosyo.
1: General Bar, tama ba ito? Meron akong nasilip. Ito rin kung meron daw pong CFIDP scholarship program eh. Pinamamalahan daw po ng CHED at saka ng TESDA. Yan ba'y para ho sa mga anak na mga magsasaka ng yoga?
3: Tama po. Tama po. Ang kagandahan po sa programa po ng CFIDP, ito po ay komprehensibong programa para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga coconut farmers. Hindi kanilang pagpuproseso ng yoga, pati din po ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Halimbawa po sa edukasyon, may scholarship po rito. Meron din pong sa pangkalusugan, katulad po ng naibalita nyo kanina, doon sa Region 9, PCA, na parang health caravan para sa mga...
1: Social protection, ano?
3: Yes, sir.
1: Ano naman yung sinasabi nyo? Sabi ng isang pumasok na text, ano yung programang hybridization at paano daw po ito makakatulong? Ano ho yun?
3: Ang hybridization po, ito po ay, actually po, isang layunin nito ay magtanim ng marami pong magandang variety ng nyog. Alam niyo po, bumababa po yung ating production ng nyog dahil kumukunti na po yung bunga ng mga matatanda na nating nyog. So meron pong massive na programa ang PCA, ang programa ng CFIDP, para magtanim po ng mga magagandang klase ng nyug para po magkaroon tayo ng mas mataas na ani sa pamamagitan po nitong magagandang variety po na ito na pinangungunahan naman po ng DOST at PCA sa pagdidevelop po ng mga hybrid na variety ng nyug.
1: At tanong ko lang, Engineer Bart, tayo may mga senior citizen, di ba? May mga elders tayo. May mga elders din sa mga nyug, ano? May mga senior citizen na rin ang puno ng nyug. Ano ba tagal ng buhay, meron po ang isang puno ng nyug?
3: Opo. Doon po sa mga lugar na napupunta namin, yung iba po ay halos 40 years old na yung coconut trees. So, pero namumunga pa, although ito po ay medyo kumukunti na, kaya kailangan mapalitan po ito ng mas magagandang variety na mas malaki po ang bunga o mas marami kong mamunga.
1: Pagkatapos natin mag-usap, magtanim tayo. Okay, may tanong pa rito, Engineer Bart. Ano ho? Ano kung kailangan ko ng puhunan para mapalago ko yung aking coco negosyo? Meron bang alalay na pwedeng pumunta at sumalo sa kanya?
3: Ayun, maganda po yung inyong katanungan, dahil hindi lang po mga pasilidad, mga training at mga scholarship. Meron din pong provision ito para po maka-avail ng loan ang mga kooperatiba sa pamamagitan po ng programa naman ng Land Bank at ng DPP. Nakapaloob pa rin po dito sa CFIDP na programa. So meron po kahiro silang pwedeng puntahan ang Land Bank of the Philippines, makipag-ugnayan po sila, o kaya naman po ay sa Development Bank of the Philippines.
1: Mukhang meron dalawang pangunahing hakbang para sila'y makasalit, maka-avail ng programa. Magparehistro sa NCFRS at sumali sa kooperatiba. Pakipaliwanag po.
3: Opo, ang basic po na requirement sa ating pong mga coconut farmers ay magparehistro po kayo sa NCFRS o yung pong registry para po sa mga coconut farmers, at kayo po ay makibahagi sa inyo pong mga grupo bilang kooperatiba para po kayo ay maka-avail ng mga programa po ng CFIDP. So mahalaga po kasi, Kahiro, na sila po ay maging una member ng or registered sa NCFRS at maging kabahagi ng co-op, kasi yun po ang daluyan ng pong ating mga programa, ang kooperatiba.
1: Oo. Naku, maraming salamat, Director Bartolome Tesorero, sir. Naku, marami ka pang tututukan dahil na tesorero eh. Sabi yung financial ng kapasidad ng bayan. sige po, baka may dagdag mensahe kayo sa nakikinig. Sige po, Engineer.
3: Opo. Una po, nagpapasalamat kami sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon ito. At sa ating pong mga magsasakang magniniyog, nais po namin ipaabot na ang PhilMEC, katuwang po ang mga ahensya na nag-i-implement ng CFIDP, ay patuloy po na nagpapaabot ng suporta para po sa inyo. Sa patuloy po nating pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ng kooperatiba po ninyo at ng local government unit, sama-sama po nating makakamit ang mas modernong pagsasaka at syempre, mas magandang kinabukasan ng ating pong mga coconut farmers.
1: Yun. Sir, paabot mo na lang aking pagbati ng magandang umaga, sexing umaga kay Director tumutugon sa pangalang Junicio Boy Albinja. Yung magaling na Director, maraming salamat. Ay, gandang umaga. Ay, Engineer Bart, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo, at balikan mo na yung pagkatanim mo ng nyug dyan. Maraming salamat, magandang umaga. Hanggang sa muli, ingat po kayo, stay safe, and good morning. Thank you po.
3: Thank you po.
1: Maraming salamat si Engineer Bart Tesorero ng PhilMEC.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nakaming oras, masakit man sa aming kalooban. Malang pasok, ha? Bakasyong grande ng mga estudyante natin. Hindi tayo tumutok kay Alex Ayala kasi walang pasok eh. Nado, wala silang pasok. Tututok na rin yan. Break nga nila, nakatutok sila eh. Ang alam po nila, Roger Cruz, Jomari Rabarial, Rolly Bumatayo, Mike Bukiron, Mary Ann Milius. Kapanin po natin sila, Nida Soriano, Susan Barameda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Balimban, Julius Sungab, Camilo Mare, Romes Maranza. Ang alam pa rin po nila, Julius Gonzalez, Cristobal Tilambulo. Maraming nyo abang lingkod. Maraming salamat sa pagtutok. Weekend! Kaya ba? Bukas, Labada Day ko pala. Kaya wala tayo rin. Ano, nasa, ako'y nasa Batis, nakatapis eh. Pero ilustre na brigado, nag-iiwan. Lamang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa, pag ho tayong basa-basa naniniwala sa fake news, pag ho tayong magbalin lang.
2: Suporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Ang magkaroon ng sariling tahanan, ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tahanan, ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
10: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dating bagyong Maymay sa nang low pressure area ayon sa PAGASA.
0: Headlines.
3: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Ilocos Norte para dumalo sa 3 mahalagang aktibidad.
0: Headlines.
3: Senate President Sherwin Gatchalian nananawagan na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region.
0: Headlines.
3: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isa ng low pressure area ang dating bagyong Maymay. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area ay nasa 620 kilometers silangan ng Etchague, Isabela. Samantala, asahan ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa Southwest Monsoon o Habagat. Ito ay ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Higit 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.
5: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito para matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa halos 3.3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob sa mga apektadong komunidad. Kabilang dito ang nasa 3,000 family food packs, 600 ready-to-eat food boxes at 200 non-food items na naipamahagi sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, nasa 39,000 pamilya pa o katumbas na humigit kumulang 132,000 individual ang naitalang naapektuhan ng habagat at mga kalamidad sa 6 regyon sa bansa. Mula sa bilang na ito, nasa 2,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa insidente ng pagguho ng lupa sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet na dulot ng epekto ng bagyong Maymay. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsagawa ng mabilis na assessment ang DSWD Field Office Cordillera Administrative Region at SWAT Benguet upang mahiyatid ang agarang tulong sa mga naapektuhang residente. Batay sa paunang ulat, dalawa kataong nasawi habang isa pa ang patuloy na ginagamot sa ospital matapos ang landslide. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ang ahensya na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng paunang ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umabot na sa 29.2 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo. Ito'y batay naman sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Apektado ang 1,829 na magsasaka sa Region 1, 4A, 6, 9 at 12. Umabot sa 909 hectares ng taniman ng palay, mais at high-value crops ang napinsala na nagdulot ng 422 metriko toneladang pagkawala sa produksyon. Ayon pa sa DA, nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa mga apektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang naitatalang pinsala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, naganda na rin ang DA ng mga intervention. Kabilang dito ang 121.6 million pesos na halaga ng agricultural inputs, 1 billion pesos na ayuda para sa livestock at poultry, zero interest sure loan ng hanggang 25,000 pesos at insurance indemnification para sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Suspendidong klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng habagat at ng dating bagyong Maymay. Ito ang Maynila, Malabon City, Parañaque City, Las Piñas City, Buntinlupa City, Caloocan City, Valenzuela City, ang lalawigan ng Cavite, lalawigan ng Laguna, ang Benguet, Bugalyon, Dagupan City, San Carlos at Mangaldan sa Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Hermosa, Bataan, Baguio City at Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Samantala, walang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City. Ang suspension ng klase sa mga pribadong paaralan at higher education institutions ay nasa pasya ng pamunuan ng eskwelahan. Pero inihikayat ng LGU ang mga nasabing paaralan na sundin ng national o ang localized suspension.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Ilocos Norte para dumalo sa tatlong mahalagang aktibidad. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ilocos Norte ang sentro ng mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong nakalinyang public engagements ng punong ekotibo na kusaan, isa sa pupuntahan nito ay ang graduation ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Gagawin ito sa Ilocos Norte National High School Gymnasium sa Lawag. Pupuntahan din ng Pangulo ang Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sa Poblacion Lawag na napagalamang patuloy ang pag-upgrade ng mga serbisyo at kagamitan. Kabilang dito ang mga bagong pasilidad para sa diagnostics at specialized medical care bilang bahagi ng modernisasyon ng nasabing paggamutan. Pupuntahan din ng Pangulo ang Batak, particular ang Batak Public Market na nitong nakaraan July 5 ay napag-alamang nasunog na sumira sa maraming pwesto at nakaapekto sa humigit kumulang 200 hanggang 400 vendors. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naantala naman ang pagpapatupad ng wage increase. Una nang pinagtibay ng Senado ang isang Senate resolution na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ng mga panawagang agad alisingin ang temporary restraining order laban sa wage order at inihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anyang may patupad dito ngayon. Ito'y para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Ang karagdagang tulong sa mga tsuper at public transport ay higit pandaragdagan. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapruan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa halip, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor sa ng pampublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez sa magdalaan ng pamahalaan ng 1,500 piso para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbasan niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulungan niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUV units sa government finance institutions gaya ng land bank, gaya din sa pribadong mga banko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 20,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga chopper at operator simula Agosto 15 na mas mataas na naunang 10 pisong fuel discount na ipinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng mga chopper sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo.
8: The national government and the president is making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
7: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ng DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga chopper sa pamamasada gaya ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollways simula Agosto at Gis. Nakipag-usap na rin ng DOTR sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee ni sa 86 na parking terminal sa SM Mall sa Bumbansa sa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binasura na ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petition na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol, kinikilala ng Korte ang nilabas na pahayag ng Supreme Court na nagsasabing binasurang mga petisyon dahil naging moot o wala na itong isyong dapat na pagdesisyonan. Sinabi ni Tunggol na pinatutunayan lang ng naging desisyon ng Korte Suprema nang matagal nang tinakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara na pa sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula ng judicia o ang adjudicatory phase sa Senado bilang impeachment court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong sinampa kaugnay na naging proseso sa House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang impeachment court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago may padala ang Articles of impeachment.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ayon pa sa tagapagsalita ng impeachment court, sa oras na may padala ang articles of impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng Senado na magtipon bilang impeachment court alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ang impeachment case. Gitni nitong goal na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sinimulan nito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig bantay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa niya, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiral na jurisprudence, at ang mga ebidensyang formal na naiharap sa paglilitis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dalawang special disbursing officers ang inaasahang harap sa Senado upang tumistigo kaugnay ng umano'y paghawak at paglilipat ng confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, mahalaga ang kanilang testimonya dahil sila ang direktong umahawak sa mga pondong na in cash bago umano ito binigay sa mga security officer. Sinabi ni Luistro na inaasahang maaring maging unwilling o hostile witness ang dalawang opisyal, ngunit umaasa siyang pananatilihin nila ang kanilang mga naunang pahayag sa ilalim ng panunumpa. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang may paliwanag ang mga special disbursing officers kung paano naiproseso at saan napunta ang confidential funds matapos itong ma-withdraw. Ayon pa kay Luistro, ang testimonya ng dalawang opisyal ay inaasang makakatulong sa paglinaw sa proseso ng pag-disburse at pagliquidate ng naturang mga pondo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.
2: Mula sa headquarters.
3: 20 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Mga kaibigan, 200,000 pesos po na alokasyon sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bawat barangay sa bansa ang inaasang magpapalakas sa edukasyon at serbisyong pangkomunidad kabilang na ang Navota City.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting ng o sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulo Marcos sa 20th ng Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transition patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Patuloy ang operasyon ng Philippine National Police o PNP upang matunton at maresto si Senator Ronald Bato de la Rosa ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. Patuloy nilang tinitipon ang lahat ng impormasyong nakukuha upang mapabilis ang paghahanap sa senador. Sinabi rin ng PNP Chief na naniniwala silang nasa loob rin ng bansa si de la Rosa at nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa mga lugar na posibleng kinaroroonan nito. Kasama rin sa kanilang sinasagawang operasyon ang pagtunton sa mga malalapit o malalapit na kaibigan at kaanak ng senador na maaring makatulong sa kanyang lokasyon. Naharap si Senator de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Senator Riza Ontiveros, narawagang bilisan ang extradition kay Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas.
2: Report.
11: Narawagan si Senadora Riza Ontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Ontiveros, matagal nang dapat na nagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng mundo at natararapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Ontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Quiboloy. Ayon pa sa mamabatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa, kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Quiboloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Quiboloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-suporta na gipitin at takutin ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Pilipinas. Team Fasten Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Proseso ng extradition ni Pastor Apollo Quibuloy dapat pabilisin ayon sa isang mambabatas mula sa Kamara. Daritong report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagpahayag ng suporta si Akbayan Portales, Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Quibuloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request mula Estados Unidos. Kinimik na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon naman kay Quibuloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluwensya at mga koneksyon ni Quibuloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Quibuloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinibak sa puesto ang District Engineer ng DPWH Camarines Sur, First District Engineering Office, kasunod ng road crash sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa Department of Public Works and Highways, iniutos ni Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa opisyal matapos matukoy ang kakulangan ng sapat na road safety warning signs sa traffic safety devices sa bahaging sinasaayos na kalsada. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Inatasan din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o contractor na dapat managot kaugnay ng insidente. May kaugnayan ito sa nangyaring aksidente sa Andaya Highway sa Magais del Gallego, Camarines Sur na nagresulta sa pagkasugat ng 3 katao.
13: I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the contratista accountable kasi responsibilidad ng contratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And meron na tayong standard na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, samantala muling pinaalalahanan ng kalihim ang lahat ng tauhan ng DPWH at mga contractor na tiyaking nasusunod ng mga pamantayan sa kaligtasan. Ito'y upang maprotektahan ang mga motorista, commuter at iba pang gumagamit ng kalsada.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Bagong destinasyon ang bawat rehiyon tampok sa 37th Philippine Travel Mart ngayong Setyembre. Yung pong balitang atin sa atin ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Heads up travelers, magbabalik na ang Philippine Travel Mart o PTM, ang longest running travel trade show sa bansa para sa 37th taon nito. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Philippine Tour Operators Association, Piltawa President Maria Lourdes Jobson, nabibigyang highlight sa PTM ang mga emerging destinations alinsunod sa temang Nurturing the Next Gen Tourism.
15: Ng Piltawa na dito sa loob ng PTM ay talagang mag-promote kami ng mga emerging destination. Actually, bawat region ini-encourage namin sila para kahit papano, hindi lang yung mga first hub o major hub ng bawat destination, but also the one that is our lesser known.
14: Gaganapin ang 37th Philippine Travel Mart mula September 4 to 6 sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, South Korea, nagpatupad ng all-out response sa matinding heat wave na nararanasan ng bansa. mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naglabas ng direktiba si South Korean President Lee Jae-myung para sa isang all-out response upang tugunan ang matinding heatwave na patuloy na nararanasan sa kanilang bansa. Inatasan ni President Lee ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal na gamitin ang lahat ng magagamit na tauhan at kagamitan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng publiko. Anya, kabilang sa mga prioridad ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga matatanda at iba pang mahihinang sektor, gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng pahinga para sa mga outdoor workers sa kasagsagan ng matinding init. Ayon sa ulat, inaasa ang aabot sa mahigit 39 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul sa mga susunod na araw, malapit sa pinakamataas na naitalang init noong 2018. Dahil sa matinding init, mahigit 20 kataon na ang naitalang nasawi at dumarami na rin ang heat-related illnesses. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na umiwas sa matinding init at sundin ng mga abiso upang maiwasan ang panganib na dulot ng panahon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine men's football team makakaharap ang Malaysia sa Kuala Lumpur bukas ng gabi para sa huling group stage games ng 2026 Asian Championships. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Muling sisipa para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagtatapos ng group stage o elimination round na ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships 2026 bukas araw ng Sabado kontra sa Malaysia Football Team sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kickoff bukas ay nakatakda ng alas 9 ng gabi. Galing muli sa pagkatalo ang Pilipinas matapos silang maisa ng Thailand 0-1 noong Martes sa Nuclear City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Magiging pahirapan ang sitwasyon ng ating Pinoy booters dahil maaring hindi maglaro si Sandro Reyes due to accumulated yellow cards at kailangang manalo ng ating PMNT ng agwat na 6 goals kontra Malaysia para makapasok sa semifinals ng ASEAN Hyundai Cup. 1 win and 2 losses ang kartada ng Pilipinas, samantalang 2 wins and 1 loss naman ang Malaysia. Sabay din na maglalaro ang koponan Thailand at Myanmar sa Rajamangala Stadium sa Bangkok. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
19: This is a public service announcement.
20: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas

0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Mahigit 100 pamilya sa Region 2 apektado ng bagyong Maymay. DSWD nagkaloob ng mahigit sa 20,000 pesos na halaga ng tulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegraw, Cagayan. Narito ang balitang atin sa atin ni April Racho.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: April.
2: Nakapamahagi ng mahigit 20,000 pisong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay sa Lambak, Cagayan. Sa ibinahaging datos ni Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, kanilang sinaklolohan at pinagkalooban ng pagkain at mga kagamitan ang mahigit 100 pamilyang apektado sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Kabuuang 345 na individual mula sa 111 na pamilya sa 7 barangay ang labis na nakaranas ng epekto ng bagyo, kabilang ang 12 individual na stranded sa Basco, Batanes. Nananatili namang nakatutok ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak ang sapat pa rin supply ng relief resources sa mga bodega nito at ng mga LGU sa 5 probinsya. Sa kasalukuyan, may halos 198,000 na family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegraw.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Dalawa patay sa sugatan sa pagragasa ng bagyong Maymay sa lalawigan ng Benguet. Ilang kalsada pansamantalang nagsara dahil sa serya ng landslide sa Halsema Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Yan po ang report ni Joseph Cabanas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Joseph.
3: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang karinderya sa barangay Silan, Latrine at Benguet, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa nakalipas na 3 araw. Batay sa ulat ng Latrine at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, alas 8 ng umaga kahapon nang gumuho ang lupa mula sa likuran ng bakaan, eatery at natabunan ang mga biktima. Matapos ang halos 2 oras na search and rescue operation, ay nahukay ng mga rescuers ang mga biktima. Dalawa sa kanila ang idiniklarang dead on the scene, habang ang isa ay agad isinugod sa pinakamalapit na paggamutan upang malapatan ng lunas. Samantala, ilang bahagi ng Halsema Highway ang nakaranas ng landslide na mabilis nirespondihan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng Department of Public Works and Highways upang matiyak ang ligtas sa pagdaan ng mga sasakyan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Benguet, ilang pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers matapos ideklarang delikado ang kanilang mga tahanan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Agad namang namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Halos 16,000 katao sa La Union apektado ng habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sarak.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Glenda.
4: Unti-unti nang bumabalik sa kani-kanilang tahanan ang mga pamilya sa La Union na lumikas dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, kabuuang 15,819 individual o 5,250 na pamilya ang apektado ng masamang panahon mula sa 134 na barangay sa 14 na bayan sa La Union. Mula sa nasabing bilang, 821 na pamilya o 2,357 individual ang nanuluyan sa mga evacuation center, habang lumikas sa iba pang lugar ang 467 na pamilya o 1,416 na individual na wala naman ng supply ng kuryente, ang 42 na barangay mula sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at City of San Fernando, at halos lahat sa mga ito ay naibalik na ang supply. Nagpapatuloy ang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang malaman ang danyos na iniwan ng habagat at mga bagyo sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas,

0: Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Level ng tubig sa mga ilog sa Pangasinan, maigpit na binabantayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan Siri. Narito ang report ni Sarah Kayabiab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Sarah. Nananatiling naka-alerto ang mga otoridad dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na sa mga posibleng insidente ng pagbaha at iba pang epekto ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Ayon kay PDRMO Operations and Training Head Vincent Chu, bukod sa nararanasang mga pag-ulan, banta rin ng pagbaha sa mabababang lugar sa probinsya ang inaasahang pagbaba ng tubig sa lalawigan 2 hanggang 3 araw mula sa upstream. Dahil dito, patuloy at maigpit na minomonitor ng tanggapan ang kondisyon sa upstream upang mabantayan ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga sakop na ilog at maiwasan ang mas malaking panganib sa mga komunidad na nasa mabababang lugar. Nabatid na sa abiso ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office 1, umaabot sa 1,341 na barangay dito sa Pangasinan ang nanganganib sa pagbaha at landslide, dulot pa rin ng nararanasang masamang panahon. Sa ngayon, nasa above normal level ang antas ng tubig sa Marusay at Budkayanga River. Below normal level naman ang Sinukalan at Agno-Banyaga River at normal level ang Balingkaging at Pantal River. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pagbaha ang ilang residente sa lalawigan, partikular ang mga nakatira malapit sa Marusay River sa bayan ng Kalasyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 300 pamilya sa Tent City, Albay, nakabalik na sa kanilang tahanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Gary.
4: Balik na sa kani-kanilang tahanan ang mahigit 300 pamilya na 7 buwan ding nanirahan sa Tent City na itinayo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa Malilipot, Albay, matapos ibaba sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Kasunod ng pag-anunsyo ng PVOX na humupa na ang aktibidad ng bulkan, agad na ipinatupad ng pamahalaang lalawigan ng Albay ang decampment ng higit 1,000 pamilyang natitirang evacuees upang makabalik na sa kanilang mga tahanan habang patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Bilang ayuda, namahagi ang DSWD Bicol ng 5 family food packs sa bawat pamilya na inaasahang sasapat sa loob ng 15 araw. Nagkaloob din ng Provincial Government of Albay ng 20 kilo ng bigas upang makatulong sa kanilang muling pagsisimula. Bago ang decampment, higit 100 pamilya na rin ang nabigyan ng permanenteng pabahay sa ilalim ng National Housing Authority o NHA, kaya naman nagpahayag ng pasasalamat ang mga evacuees sa pamahalaan at iba pang ahensya sa patuloy na pagbibigay ng tulong, kalinga at suporta habang sila ay nananatili sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout ngayong araw para sa TNVS Fuel Subsidy Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jessa.
15: Bibigyan ng pagkakataong makuha ng kwalipikadong transport network vehicle service driver ang kanilang 5,000 pesos fuel subsidy mula sa gobyerno matapos ang itinalagang payout schedule ngayong linggo. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7, maaari pang tumungo ngayong araw ng Biyernes sa kanilang tanggapan sa Cebu City ang mga TNVS drivers na hindi umabot sa payout itong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules. Ngayong araw, 7 ng Agosto, ang itinalaga ng ahensya upang maipamigay sa natitirang batch ng 1,428 TNVS drivers na siyang binipesyaryo ng fuel subsidy program mula sa lalawigan ng Cebu. Bawat araw ay may naka-assign na batch ng drivers upang maging sistematiko at maayos ang scheduled payout at maiwasan ang pagkumpulan sa payout site. Kaugnay nito, ang sinumang hindi nakapunta sa kanilang original schedule nitong Lunes, Martes at Miyerkules ay hindi pinayagang makasingit sa ibang araw upang hindi maantala ang sistemang nailatag ng LTFRB. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga benepisyaryo na kumpletuhin ang requirements upang hindi maantala ang pagtanggap sa tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Base sa panuntunan, kailangan mismo ang TNVS driver ang tumungo sa payout site at kung hindi man personal na makapunta ay kailangang magdala ng special power of attorney upang maging valid ang pagkakas claim ng representante nito. Ang fuel subsidy program ng LTFRB ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Uplift Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Pinakamalaking Pisay Campus sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
14: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas Report.
2: JP.
16: Itatayo sa lungsod ng Bacolod ang Philippine Science High School Negros Island Region Campus na magiging pinakamalaking Pisay Campus sa bansa. Ibinahagi ni Bacolod City Mayor Grega Sataya na inaprubahan na ng Philippine Science High School System Board of Trustees ang pagtatayo ng campus sa halos 10 hektaryang lupain sa lungsod. Inaasahang isasagawa ang groundbreaking ng paralan sa Nobyembre at target na buksan sa Hulyo sa susunod na taon. Ang naturang campus ay makatatanggap ng hanggang 720 estudyante kasama na rito ang unang 120 grade 7 scholars sa susunod na taon. Naniniwala si Mayor Gasataya na higit pang magpapalakas ang proyekto sa papel ng Bacolod bilang isa sa mga sentro ng agham, pananaliksik, teknolohiya at inubasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Balita naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 100 milyong piso ang halaga ng farm-to-market road sa Marihatag, Surigao del Sur. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Daritong report ni Angel Obosa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angel.
18: Isang 106 million pesos farm to market road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng no objection letter 1 mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa construction ng kasada. Ang Bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, nyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
17: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
2: Mga volunteers mula sa Chuchi Foundation Philippines dumating sa Zamboanga del Norte para magsagawa ng libreng medical at surgical mission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Darito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bless.
19: Mainit na sinalubong ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Norte ang pagdating ng mga voluntaryo na naging bahagi ng humanitarian mission sa Zamboanga del Norte Medical Center at Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ang Chuchi Foundation Philippines ng libreng medical consultation, mga operasyong medikal at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga sanortehanong nangangailangan. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan, gayon din sa mga volunteer doctors, nurses, iba pang medical professionals at support teams na nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at malasakit para mapaglingkuran ang mga residente. Sa pamamagitan ng naturang humanitarian mission, mas maraming sanortehanon ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng dekalidad at libreng serbisyong medikal bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
17: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
17: Radyo Pilipinas!
12: Radyo Pilipinas!
17: News Nationwide!
12: Nationwide!
20: ...is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
0: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
22: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
22: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
22: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Biyernes. TGIF, thank God it's Friday. Ngayon po ay August 7, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update muna direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
6: Good morning sa iyo, kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng moderate traffic mula dyan sa may Balintawaka patungo ng Oliveros. At babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Muli tayong makakaranas na moderate traffic dyan na po sa may Ermin Garcia sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may Connecticut patungo naman ng Shaw Boulevard. At pagsapit naman dito sa may paglagpas lang ng Estrella sa Makati, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia. Diyan din po sa may Cabrera sa Pasay, nagkakaroon na rin po ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. At may pagbagal ding nararanasan na dyan naman po sa may Reliance patungo ng Shaw Boulevard hanggang sa may J. Vargas. Pero after na J. Vargas, light traffic niyan towards Cubao hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, northbound lamang po nito, nagkakaroon ng build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. At ang C5 southbound naman, na dito po sa may J. Vargas sa Pasig, may bahagyang pagbagal na rin nararanasan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Bluebo sa Taguig, moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, maluwag po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. At paalala sa mga motorista, madulas po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic, advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna kasamang alam na ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares Nagulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Okay, dito tayo sa Valenzuela City. Oy, ang local government po ng Valenzuela. Oh, yung mga empleyado ng city government ng Valenzuela, yung inyong panghapong trabaho suspended na.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
7: Alan, dahil sa patuloy pa ring pag-ulan, dulot ng habagat at ng bagyong Maymay, inanunsyo na rin ang pamahalang lungsod ng Valenzuela ang suspensyon sa trabaho sa mga tanggapan ito simula mamayang alas 12 ng tanghali. Batay ito sa direktiba ni Mayor Wes Gatchalian dahil sa inaasahang mas malakas pang pag-ulan mamayang hapon. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo sa publiko. Samantala, ipinauubaya na rin ng LGU ang pagkapasya sa mga pamunuan naman ng pribadong kumpanya kung sila ay magsususpende rin ng trabaho. Una nang sinuspindi kagabi ng alkalde ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Valenzuela ngayong Biyernes. Samantala, Alan, dito naman sa Quezon City, ay ito kahit papaano ay humina na yung ulan, pero kanina nga mga pasado alas 6 ng umaga ay naging malakas na pag-ulan na may kasama pang malakas na bugso ng hangin ang naranasan dito sa bahagi ng Quezon City. At kanina nga no, sa ating pag-iikot ay meron pang inabot na sa hanggang gutter deep ang baha dyan sa may bahagi ng Timog, Corners, Scout Tobia. So yan na muna alaan ng sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Merian Bastasa sa Valenzuela update. Ganon din sa update sa ilang mga pangunahing lansangan po dito naman sa Quezon City. 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kahapon, tumawid po ang bagyong Maymay dyan sa gawi ng Ilocos Region. Hingi tayo ng update mamaya mula kay PDRRMO Head, si Marcel Tabihe. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko Servisyo. Bayang Lahat News Nationwide.
12: Balitang pambansa.
13: Sa ulo ng ating
12: pinakamalawak na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
13: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan. Sa sambayanan ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa.
14: Magtulungan.
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And The Capital.
15: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
16: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
18: Maari bang umusog-usog ng konti?
17: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz po sa inyong mga AM dial. Pero pansamantala, mapapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM, sabay ang broadcast din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radio Magazine 1278 kHz. Okay, yung mga nagte-text,

0: Wala rin pong malalakas na hangin dito sa ating nalawigan nung patawid po itong bagyo na yun.
1: Ayun. Meron ho bang mga nag-preemptive evacuation to safer ground, sir?
0: Wala po, Sir Alan. Wala po. Wala po tayo na monitor at na record na may mga nag-preemptive evacuation po.
1: Ayun. Mga pangunahing kalye o infrastructure, wala namang problema, sir. Passable lahat.
0: Passable po lahat ng ating major roads, provincial roads, at even yung mga municipal at barangay roads.
1: Ayun. Oh, okay. At least walang problema o walang disruption sa pagbibiyahe in various parts of the province. Sa ngayon ba, sir, how would you describe the weather dyan sa inyong lalawigan, sir, Marcel?
0: Opo, sumikat po yung araw, foil back. Pero generally cloudy po yung weather condition po natin.
1: Mm-hmm. Generally cloudy, pero wala nang ulan-ulan, sir?
0: Wala na po. Pero naghahanda pa rin tayo for any possible epekto ng habagat.
1: Mm-hmm. Okay, isang puntos pa, sir. Yung classes sa inyong lalawigan, kumusta na?
0: Back to normal na po. Yung klase dito po sa ating lalawigan, klase na po yung lahat ng antas ng learners
1: ko. Okay. So, all levels ng mga learners natin, may klase na? And of course, yung mga tanggapan ay may pasok din lahat, sir.
0: Mga... Yes, sir.
1: Okay. Meron bang mga reported na halimbawang damage sa aspeto naman ng sa sektor ng agrikultura diyan po sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
0: Wala pa po. Wala pa pong tayong natatanggap o na-monitor na mga damages sa agrikultura.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Yes, sir. Sir Marcel, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. It's good to know na back to normal na unti-unti dyan sa inyo sa lalawigan po ng Ilocos Norte, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you and good morning, Sir Marcel Tabihe, ang head ng Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O, sandali lang ha. Mamaya-maya, ang makakausap naman natin ang OCD diyan po sa Cordillera Administrative Region. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: kasama tayo hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Social Civic Projects Fund o SCPF ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., abot po sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon po ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
1: Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong pahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: 28 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR, si Sir Albert Mogol. Sir, magandang umaga po.
4: Yes, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong umaga.
0: Yes, sir. Thank you for joining us. Ha. Hingi lang kami ng update. Ano pong pinakauling sitwasyon diyan po sa inyo sa Cordillera Administrative Region tapos pong dumaan diyan ang bagyong Maymay at nag-induce pa ng mga pag-ulan itong habagat, sir.
4: Yes, magandang umaga po ulit. Sa kasalukuyan po, ang nararanasan na lang po dito ay yung epekto po ng habagat. Ang dumaang bagyong Maymay ay kasalukuyang malayo na po sa kalupaan ng Luzon. At ang na-experience na lang po natin ay ang habagat. Pero ito po ay nagdulot sa atin ng mga landslide na nagresulta po sa pagkasawi ng dalawang tao at pag-injured po ng isa. Ito po yung nangyari kahapon po ng umaga sa Barangay Shilan dito po sa La Trinidad Benguet. According to the report, ito po ay mga tauhan po ng isang bulaluan dito sa bandang Shilan along the road where it is frequented by motorist. At yun nga po, unfortunately, bigla pong rumagasa yung mga lupa ang galing po sa bundok at natabunan po yung eatery. At dalawa po yung nasawi, sila po ay mga cook dito sa nasabing bulaluan. At yung isa po ay na-cook din, ay nakaligtas naman.
0: Opo. Well, Director Mogol, sir, sa kasalukuyan yung pong kalye na naging o na naapektuhan itong pagguho ng lupa, ano po, na ibabalik na sa dati at madadaanan na po ulit, sir?
4: Yes po. Kahapon po, nag-umpisa na yung clearing operation dito. And hopefully, by today, it will be possible na po. Mm-hmm. At kung ako itatanongin ninyo, kung ito po ay first time ba nangyari sa lugar na to, yes, it is first time na nangyari sa lugar na ito. Mm-hmm. Doon po sa vicinity ng La Trinidad Benguet, marami po nangyari ng na landslide before, pero po ito ay na-address na ng ating pamahalaan. No? Nalagyan na po ito ng mga slow protection at mga naayos na po yung mga nasirang daan. Opo. Ito po ay biglaan. Ito po pangyayari na ito.
0: Opo. Ito ay ang nag-trigger nito, yung of course yung malalakas na pag-ulan, kaya kumbaga lumambot yung lupa at gumuho. But it's
4: nasaturate na po ang ating kalupaan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
0: Mm-hmm. Pero yung nabanggit nyo na in place na o yung mga anong tawag, slope protection para ho maiwasan ang ganito mga pangyayari ulit, sir?
4: Yes, in place na po ito. Bibigyan ko po kayo ng isang ehemplo dito po sa tinatawag natin na Little Kibungan. Ito po ay sa La Trinidad, Benguet din.
0: Opo.
4: During the Typhoon Lawin, marami pong nasawi dito. At nagawa naman po ng matibay na slope protection. At hanggang ngayon po, that was I think 2016 pa po nangyari ito. Hanggang ngayon po ay it remains stable. And napoprotektahan naman po yung nasabing lugar.
0: Ayun, okay. Sa kasalukuyan, kumusta ang assessment ng ating OCD dyan sa Cordillera Administrative Region? Wala namang ibang mga insidente pa na naging dahilan ng pagkasawi o pagkasugat ng ating mga kababayan na Tigarian po, Director Mogol, sir?
4: Yes, sir. Wala naman pong ibang na report, kundi yun lang pong mga na-displaced na population. Ano po? There are 287 affected persons, 105 families within the 39 barangays. Ito po ay nasa evacuation center, pero po yung karamihan po dito ay nag-stay na lang po sa kanilang mga relatives.
0: Mm-hmm.
4: At sa ngayon po siguro, baka po this morning ay mag-umpisa na sila magbalikan. Yun naman po mga support system natin are in place, no?
0: Opo.
4: Ang handa po ang mga local government units, ang mga response clusters natin, naka-antabay. Actually po, naka-red alert pa rin po kami hanggang mm-hmm. ngayon dito sa Cordillera.
0: Mm-hmm.
4: At yung pong sinasabi ko na naging casualty natin po ay inaatendahan naman po ng ating lokal na pamahalaan ng La Trinidad. Nagbigay na po sila ng mga kinakailangan suporta para po sa pag-process po ng mga pamilya na nang nasawi, at nabigyan na rin po sila ng karapatan na ayuda.
0: Opo.
4: Para po makarecover sa nangyari.
0: Mm-hmm.
4: Yung pong road situation,
0: yes.
4: Ang Kinon Road po remains closed. Dahil
0: to, po to all, mga, to all vehicles.
4: Yes,
0: okay.
4: To all vehicles. Dahil po ito ay doon po delikado po doon sa lugar na may rock shed, yung tunnel na tinatawag natin, medyo
0: yes,
4: nagkaroon ng scouring sa ilalim.
0: Mm-hmm.
4: Kaya po para maiwasan na ang mga aksidente ay diniklara na po ito na sarado for all motorists. And of course, tuloy-tuloy po, no? Actually, ginagawa po ito ng nire-repair po ito ng DPWH while bago po magkaroon itong mga pag-ulan, ano, mga pagyo natin. Pero inabutan po ng pag-saturate ng mga lupa, kaya po nangyari itong insidente na ito. Yung other roads, and meron po pong limang mga roads closed kahapon.
0: Mm-hmm.
4: Ito po yung papunta ng Nueva Vizcaya dito po sa bandang Bocol, ano. Pero po yung clearing operation ay ongoing. Meron din po reported na mga road closures sa Mountain Province at sa Apayao, dito po sa area ng mga bulubundukin ng kalalasan. But all the rest po ay bukas naman po ang main thoroughfare, ang Marcos Highway at ang Nagillion Road. Pero sa ngayon po ay naadbisuhan ko po, no, ang ating mga kababayan na kung hindi naman po importante ang pag-travel, especially yung mga tourism activities, ay pagpaliban na lang muna po dahil sa mga nararanasan natin na mga epekto ng bagyo at ng habagat po.
0: Opo. Meron bang mga reports din, Director Mogol, sir, na nagkaroon ng mga, kanina may nabanggit ko yung mga landslide, mudslides, mga pagbaha, sir? Wala naman.
4: Minomonitor po namin yung sa bandang downstream po, ano, yung sa Abra.
0: Mm.
4: Medyo minomonitor namin yung pagtaas ng tubig. For all you know, dito po sa Cordillera kasi nanggagaling ang mga tubig na nabuhababa.
0: Yes.
4: Sa Payao, sa Kalinga, at dito rin po sa bandang Ngagat sa Region 2. And ako rin po ang concurrent director.
0: Oy,
4: sa Region 2.
0: Opo, opo.
4: Kaya minomonitor ko po dalawang region.
0: Mm-mm.
4: At so far naman po ay sa Region 2 wala naman pong reported na incidents. Opo.
0: So sa Region 2 walang mga ganitong reports, landslides,
4: wala naman po. Wala naman po kasi naging welcome development pa nga po itong pag-ulan dahil for the past months.
0: Sa mga dam.
4: Tuyo-tuyo na po ang
0: mga taniman. Mga
4: lupain natin doon. Opo.
0: Okay.
4: At even yung magat dam natin ay hindi pa po nakaka-reach dun sa kanyang 190 level no ng level ng tubig, nasa 160 pa lang po.
0: Mm-hmm.
4: So this is a welcome development. Basta po hindi po ganun kalakas yung mga pag-ulan ay well, very welcome po sa Region 2. Pero wag lang po malakas, yung tama-tama
0: yes.
4: lang po na mga pagdulot ng tubig sa mga tubigan ng ating mga magsasaka.
0: Mm. Nabanggit niyo yung Bagat Dam, ang actual na level ngayon, tumaas ng Bagaya at na, ano na, ilang meters na?
4: As of last report po, 100, from 160 nung before the, ito po mga typhoon, ano, naging 163.
0: Mm.
4: Pero ang pinakang minimum level po dapat na maintaining niya is 190. So
0: ayun.
4: Short pa rin po tayo.
0: Oh,
4: at before the typhoon po, nagpapatupad naman po kami in coordination with DA yung mga cloud seeding operation para po madagdagan ang patubig, no? Yung pag-ulan dito sa area ng Region 2.
0: Opo. At syempre, ano po ang habilin o paalala, ika nga, ng regional office ng CAR at ng Region 2 sa mga LGU mismo, yung mga local disaster risk reduction and management offices down to the level of the various

0: wala pong bagyo pero umuulan.
1: Yes.
0: At apektado po itong western seaboard natin, no? Hindi masyado yung sa eastern seaboard. At antabayanan po natin, bantayan natin yung development sa isa pa pong bagyo, no? Tropical, ang pangalan po ay si Dolphin. Ito po ay nasa eastern. Mataas naman po ito at ang sabi po ng pag-asa, hindi naman po ito makaka-apekto for the next few days. Pero dapat po abangan natin to dahil ito po talagang buwan ng Agosto. Kung matatandaan natin, dito po yung sunod-sunod talaga na,
1: yes,
0: na mga bagyo na dumarating.
1: Ayun.
0: Pag-ingat po tayo.
1: Opo.
0: At, let us maintain our preparedness at ipatupad po natin yung ating mga contingency plan na naka-in place. Yun po ang aking paalala sa mga local government unit natin.
1: Yes, sir. Isang puntos na lang sa kasalukuyan, meron ho bang mga hakbang na posibleng mag-declare ng state of calamity ang ilang mga areas within your jurisdiction sa CAR at saka sa Region 2, sir? O ina-assess pa?
0: Dito po sa CAR, hinihintay lang po namin. Ongoing na po yung rapid damage assessment nila. So as soon as they are done, malalaman po natin pag nag-meet ito ng mga parameters natin on declaring state of calamity. Hinihintay na lang po natin ito.
1: Okay. Yes, sir. Director Albert Bugol, sir, salamat po na marami sa mga update mula sa OCD, CAR at Region 2, sir.
0: Maraming po salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo.
1: Thank you.
0: Manitiling maging handa.
1: Yes, sir. Thank you. Ingat po. Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director, Albert Mogol. At concurrent director din pala ng OCD Region 2. 40 minutes na, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Radyo Publiko, servisyo, bayang, mahal, huge, nationwide.
7: Balitang pambansa.
8: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawang na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
8: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan. Sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
8: Magkaisa.
9: Magtulungan.
8: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
10: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
12: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayong hanggang alas 8 ng umaga. Update muna, mga kaibigan, direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Umabot po sa 67 billion pesos na pondo para sa disaster response. Ang nakahanda dyan po sa Ilocos Region. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mildred.

0: Bangkok here.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Billred.
2: Yes, sa tanda ang 67 milyong piso para sa agarang disaster response sa Ilocos Region habang nananatiling nasa red alert status ang rehiyon dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin dulot ng umiinaw weather disturbance. Sa virtual press conference kahapon, sinabi ni Office of Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina na naka-full alert ang regional at local disaster response agencies habang tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng Emergency Operations Centers upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Inatasa ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa. Ihanda ang rescue teams, kagamitan at sa at panatilihin ng koordinasyon sa mga barangay at iba pang response agencies. Pinayuhan din ang local government units na magsagawa ng tuloy-tuloy na risk assessment at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan sa mga lugar na matataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards. Pinaaalalahan na naman ng publiko na manatiling alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa evacuation orders at iba pang safety advisories ng otoridad. Samantalang sinabi naman ng DSWD Regional Office 1 na sila po ay nakahanda ang relief assistance sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong dahil nga sa sama ng panahon. Ayon kay Maria Angela Gopalan, ang Regional Director ng ahensya, nakatanggap na sila ng mga requests mula sa LGUs para sa food packs na ipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa 130,200 food packs ang handa at naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa buong rehiyon. Sa ating lalawigan Pangasinan, merong 8 warehouse na may kabuuang 10,900 food packs na nakatalaga. Ani Gopalan, bagamat merong food packs sa mga warehouse, hindi ito eksklusibo para sa mga lugar kung saan naroon ang mga ito. Ani, ang mahalagang matiyak na may accessible na warehouse para mabilis maihatid ang ayuda sa mga lugar na nangangailangan. Nakikipag-ugnayan din ng DSWD sa LGUs na maaaring maglaan ang karagdagang warehouse lalo na malaking bahagi ng kanilang stockpile nasa La Union. Samantala, sa datos ng ahensya, nasa 772 individuals ang nasa evacuation area sa mga sabayan ng Bani, Pangasinan, kabilang ang ilang fisher folk na napilitang lumikas dahil sa masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Bradestrada, Kokia, Radyo, Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Billred.
2: Yes.
0: Kumusta na ang lagay ng panahon dyan sa inyo ngayon sa Tayog, Pangasinan, as we speak?
2: Dito po. Yes, dito po sa ating bahagi sa eastern part ng Pangasinan, particular sa Tayog, medyo humupa na po ang pag-ulan sa ngayon. Gayunpaman, maklimlim pa rin at mukha pa rin magbabadya po itong pag-ulan. Nako, medyo nahinto-hinto lang ng konti ngayon.
0: Mm. So, maulap pa rin, umaambo ng buhon, biglang lalakas, biglang hihina, yung mga ganon.
2: Opo, ganun nga po, medyo pabugso-bugso, ganyan na nangyayari at nararanasan dito, kaya patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na doon sa mga areas na hazardous, kasi nga po ay naging panay-panay yung mga pag-ulan ng mga nakakaraan.
0: Okay, ang classes dyan sa inyo sa Tayog, Pangasinan?
2: Dito po sa ating area ay pinapatupad na po ang localized suspension ng klase. Although dito po sa ating bayan, sa Tayog, Pangasinan, ay hindi pa po natin na-monitor yung pahayag ng ating mayor kung sakaling wala pa pong klase sa ngayon. Although yesterday, ayan nga, lahat tayo walang pasok dito sa ating area.
0: Okay, Billred, salamat ng marami for the updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
2: Yes, maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Marimil Bradestrada, Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayog, Pangasinan.
0: Thank you, Radyo Pilipinas Tayog, sa pamamagitan po ni Mildred Kokia. Maya-maya, update naman mula dyan sa gawin ng Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan. Ilan muna ang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Kumusta kaya ang antas, antas level ng tubig diyan po sa Sinukalan River? Pinag-iingat po kasi yung mga residenteng malapit diyan sa ilog. Kumustahin natin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong report ni Sara Kayabayab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sara!
6: Yes, kasama Alan, nasa 6.18 meters above sea level o alert level na itong naitalang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong umaga, no, as of 6 a.m. dahil sa nararanasan pa rin mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Dahil dito, pinapayukan ang lahat ng maresidenteng naninirahan sa tabi ng ilog na manatiling alerto at patuloy na sumaybayan ang lagay ng panahon, lalo na kung mapapatuloy ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Inaasahan din o inabisuhan na rin itong mga mamamayan na naninirahan, partikular sa mga mabababang lugar, na maging handa sa posibilidad ng pagbaha at sundin ang anumang abiso ng mga kinauukulan. Kung kinakailangan, agad na rin lumikas patungo sa mga itinalagang ligtas na evacuation center. May pinapayuhan ang lahat ng mga barangay disaster risk reduction and management council na manatiling aktibo at magsagawa ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa kanilang ilang mga nasasakupan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang posibleng emergency. Kaugnay nito ay nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa kanilang mga residente dahil mahalaga daw na unawain ng publiko na catch basin kasi itong Dagupan City at ibig sabihin sinasalo nito yung tubig mula sa mga matataas na lugar bago pa man ito mag-exit dito sa bahagi ng Lingayen Gulf. At tinitiyak naman na lahat ng mga frontline services maging sa mga barangay ay bukas upang magbigay ng tulong sa ating mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabayab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Sara!
6: Yes, Sara.
0: Okay. So hanggang ngayon, mayroon pa rin nararanasang mga pag-ulan dyan sa inyo sa Dagupan City.
6: Yes, palakalak ang mga pag-ulan at minsan malakas din yung bukos. Ngayon, medyo madilim na naman, no, ang lagay ng ating panahon. Kaya isa pa rin ito sa pinababantayan ng mga otoridad, especially doon sa mga nakakaranas na ng mga bahagyang mga pagbaha dito sa Dagupan City.
0: Okay. Sara, salamat na marami. At syempre, ingat. Ingat kayo dyan sa Dagupan City.
6: Para sa Radyo Pilipinas, Sara Kayabayab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Thank you, Sara Kayabayab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. kayo po'y nakikinig pa rin dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po ng sabayan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa puntong ito, mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos sa ating paglilingkod bayan, narito muna ang update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
7: Hello po, good morning sa inyo, ganyan sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung dating si Bagyong Maymay ay low pressure area na lamang as of 2 in the morning. Huli itong namataan, 565 kilometers silangan ng Itzagi, Isabela, at wala nang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. Nandito na siya sa may Philippine Sea and possibly malusaw na ito no anytime. Samantala, yung si Typhoon Dolphin nasa labas pa rin po ng ating PAR at hindi napapasok pa ng ating PAR. Nasa 1,095 kilometers silangan ng Batanes at yung trough o yung outer rain bands lang ng Bagyo Ontangin nakaka-apekto sa Batanes and Mabuyang Group of Islands. Yung kanyang enhancement ng southwest monsoon patuloy pa rin po no at aasahan yung malalakas na ulan lalo na sa may paping occidental Mindoro monsoon rains at potential nga po na magtataas pa tayo ng mga red and orange rainfall warnings ngayong araw doon sa area na yon. Meron naman tayong orange warning at ibig sabihin meron tayong malalakas na ulan din sa may paping Zambales, Bataan, ganyan din sa bahagi po ng Aklan, Antique and Calamian Group of Islands. Possible po yung intense rains for the next 2 hours. Habang meron tayong yellow rainfall warning or malalakas na ulan within 2 hours dito po sa natitirang bahagi ng Aklan, Southern Antique, dito rin po sa may parting Cavite, Batangas, Metro Manila, Rizal, hanggang dito sa may Southern Bulacan, Pampanga at Tarlac. Asahan nga po yung kabugso-bugsong malalakas na ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. So lagi tumutok sa ating mga updates. At makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Yan muna, latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Balik po sa inyo.
0: Thank you, Benny Estareja mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, August 7, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
22: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
21: Self-protection.
22: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
21: Seek early consultation.
22: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
21: Support fogging and spraying.
22: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
21: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
11: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
10: This is a public service announcement.